0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kavai!

0: Vibes ngayon ay araw ng Martes, October 6, 2026. Isang feel-good morning sa lahat ng ating mga kabibes na wala ng kwarta!
1: Yan na, mangungutang na naman yan! Magme-message na naman yan sa kumare at kumpare niya ang sasabihin. Hi! Tapos Mars, pag nireplyan, oo.
2: Kamusta?
1: Oo, ganyan, di ba? Tapos ang kasunod niyan, baka pwede naman ako manghiram sa'yo.
0: Yan lang! Marunong makamusta kapag may
1: kailangan! User-friendly!
2: Kapal, ha?
1: Tapos pag singilan na, mainit ang ulo ng mga yan!
0: Uy!
1: Sila ba ang galit, di ba?
0: Yun lang, di ba? Kaya naman mga kabibes, kahit na wala ng laman ng pitaka at bulsa mo, huwag kang mag-alala dahil lalagyan natin yan ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan!
1: That's me!
0: DJ Mae!
1: At ang makulit mong tito, Sir Radzo Kika!
0: Ano ba?
1: Kaliko!
0: Dito sa paborito mong bitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
0: Grabe naman yun. Ganun talaga ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Kaya talaga pag meron ka, dapat nagtitipid. Hindi yung iniisip mo kung saan mo gagastusin ang hawak mong kwarta, kundi kung paano mo siya iipunin! Huwag masyadong magasta, huwag masyadong gastador.
1: Huwag masyadong pa-social climber.
0: Yan.
1: Diba? Ganon.
0: Dahil hindi mo alam kung kailan ka walang kwarta, di ba? At napakahirap na wala kang hawak na pera.
1: Oo, hindi mo alam kung sinong tatakbuhan mo. Paano kung yung mga tatakbuhan mo rin, gipit din.
0: Ayan.
1: Diba?
0: Totoo naman yan. Kasi yung mga gusto mong lapitan sana, may mga prioridad din yan ang kanilang pagkagastosan.
1: Totoo.
0: Kaya huwag nating isipin na sa tuwing tayo po'y nangangailangan, meron tayong sasandalan. Di ba?
1: Totoo yan. Parang may hugot ka. Parang may nag-chat ata sa'yo kanina umagat ng hihiram, no?
0: Wala naman kasi ang dami nagpo-post ngayon na talagang gipit na gipit daw sila. Di ba?
1: Parang lahat naman ata. Di ba? Kaya ngayon kailangan natin maging ano?

0: Diba? Unahin natin, oo. In a good way, unahin natin ang priority natin. Kung ano yung mga kailangan lang natin, hindi yung mga gusto natin.
1: Correct. At tayo ay gagastos para sa mga talagang sadyang kailangan, hindi yung mga hindi naman natin kailangan ay gusto lang natin mapunan yung ating satisfaction sa ating sarili.
0: At sumabay sa uso!
1: Madalas kasi yung mga sumasabay sa uso, yan yung nadidisgrasya.
0: Ay, nako! Kaya ikaw, wag kang mainggit! Oh, diba? Pero pwede ka mainggit na positive way. Yan, yung mag-challenge ka na, okay, maganda ang buhay niya po. Es, gagalingan ko rin para gumanda ang buhay ko. Yum! Ganon!
1: Inspiration kumbaga.
0: Oo.
1: Kailangan tayong makakuha ng inggit, pero katumbas ito ay inspiration.
0: Totoo.
1: Para yung we do better, we do, sige.
0: Oh, sige, kaya mo yan, no? Ano?
1: Hindi ko na kaya na win.
0: We can find a way.
1: Magandang umaga sa mga nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din sa mga tagawarod 2.3 FMR Bacolod at Baguio.
0: At sa mga nakatsune in gamit ang mga mobile phones nila Luzon, Visayas at Mindanao, even mga OFW.
1: Uy, salamat po. Kaya naman, ka-vibes, dyan ka lang. Walang maglilibad ng istasyon ng radyo dahil sinisiguro namin na good vibe music at kwentuhan ang ating dami sa inyo. Kasama ng isang baby ng bayan.
0: That's me!
1: DJ Main!
0: At ang makulit mong tito, Sir Radso Kika!
1: Ano?
0: Ay, kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibes sa Soundtrip
1: ang lupet!
0: Oras 8:20!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Favorite vibe.

0: makes the drive.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
1: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
1: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
6: Favorite Vibe!

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka Vibes ngayong araw ng Martes, October 6, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang, wala mang na kanilang araw na kaparangarangan, ito ang para sa mga mukha ninyo.
1: Happy na! Birthday mo ba?
3: Okay! Kaya naman, dahil birthday mo, tara, kanta na!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
4: Happy birthday.
3: Sana'y mabusog niyo kami. Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga paboritong artista ng ka-vibes natin, sabay-sabay tayong bumate ng happy birthday kay Charito Solis.
3: Happy birthday, Charito Solis!
1: Andiyan din, nagdiriwang ng araw ng kanyang kapanganakan. Sige. Happy birthday sa'yo, Chacha Cañete!
3: Chacha Cañete, bulilit!
1: Ang liit-liit! Hoy, ngayon di na siya bulilit. For sure, dalagitan na to.
3: Dalagitan na talaga. At meron ba? Ganun din maligayang karawan kay Lieka Abril. Happy birthday!
1: Maligayang karawan din sa'yo, James Mora.
3: Hoy, happy birthday! Maligayang karawan sa'yo, Conrado Cagas Jr.
1: Happy birthday! Ayo! Uy!
3: Happy birthday din sa'yo, Ralph Bodine! Happy birthday!
1: Maligayang happy birthday sa'yo, Cholo Grabador!
3: Happy birthday! At maligayang karawan din sa'yo, kay Sir Monchet Olives! Happy birthday in heaven, sir!
1: Happy birthday!
3: Diba? At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayon, abay, saktong-sakto, Martes, malapit na rin ang sahuran. Konting nga, tsaga lang.
1: Totoo. Petsa de peligro kung tawagin.
3: Oo, kung meron kang 20 pesos, ang swerte mo pa rin.
1: Ay, talaga naman. Correct. Kaya tiperin mo yung 20 pesos na yun, napaabutin mo hanggang sa sahod day mo. Ganon!
3: Talagang happy na ang birthday ba? Pero magamagana na ka-vibes! Ipagpasalamat mo pa rin kahit na wala kang kwarta, ikaw ay dumidilat pa rin tuwing umaga at humihinga pa.
1: At malakas na malakas na malakas. Ganon!
3: Correct! Kaya naman, dahil birthday mo ngayon, ito ang para sa ang alakala mo!
1: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
3: Kaya naman, tara! Ganda na!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
4: Happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami, baby.
3: At hanggang alas 12 na tanghali, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tugtugan at kulitan kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me,
3: DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe.
0: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!

0: talaga, talaga ang pinakahihintay mo ka-vibes. Ito lang, Vitamin C!
1: Vitamin Chisme!
0: Kung saan pag-uusapan natin ang mga pinag-uusapan online. Kaya ito na, DJ Main at mga ka-vibes.
1: Ano na naman yan?
0: Nako, ito na nga ang pinakahuling latest na chismis. Kung saan ang self-proclaimed na philanthropist at trillionaryo na si Francis Leo Marcos ay muling na-aresto.
1: Na naman! The second time around, di ba nahuli niya noon tapos nakapagpiyansa?
0: Correct! Tama!
1: Ay ngayon nahuli na naman, sa ano namang kaso yan?
0: Ito na nga! Matatandaan mga ka-vibes na nauna nang naaresto itong si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos sa lungsod ng Pasay. Oh, dahil sa
1: may, ano, sa may hotel, no? Kumakain pa siya noon, oh. No, diba? Ng soup ata yun.
0: Ang order ay ano?
1: Oh. Ay salad!
0: Ang order ay sopas pero salad. Binigay posas.
1: Ay!
0: Charot! Sorry po, sorry po.
1: Ano lang yan?
0: So ito na nga.
1: Usap-usapan ng mga netizen. Yan yung mag-capsule nila noon eh. Diba?
0: Correct. Pero habang kumakain siya nga, nung nauna siyang na-aresto, ay kumakain siya ng salad sa isang kilalang hotel.
1: Hotel sa may Pasay.
0: Mm-hmm. Ay biglang dumating ang mga kinatawan ng kapulisan para siya'y arestuin sa kasong unjust vexation in relation to cybercrime law.
1: Tapos ang malupit pa niyan, siya mismo.
0: Naka-live
1: ang nag-telecast sa sarili niya kasi naka-live siya.
0: Naka-live siya. Ito ay katotohanan ito mga ka-vibes. YouTube live siya.
1: And Facebook ata yun.
0: Facebook
1: live niya ata. Basta naka-live siya, siya mismo. Ang nag-telecast sa sarili niya. Ganon.
0: Naka-live siya mga ka-vibes. Kaya naman nakitang-kita po ng lahat ng netizen kung ano ang naging usapan at ano ang nangyari habang siya ay inaaresto. Kaya ito na nga, mapunta na tayo sa ikalawang pag-aresto kay Norman Mangusin.

0: Kahapon po, Lunes, October 5, ay muling naaresto itong si Norman Mangusin sa kaso naman na 3 counts of cyber libel.
1: Why?
0: Naisinampa naman po ng asawa ni Maka Gigi na si Joanna. Nauna na kasing kinasuhan ni Maka Gigi itong si Norman Mangusin.
1: Noong Pebrero.
0: Oo. At ngayon, ang lumabas naman ang warrant of arrest na isinampa naman po ng asawa ni Maka Gigi na si Joanna.
1: Makakalaya kaya ulit ito? Makakapagpiansa kaya ito?
0: Yan ang tanong. Pero mukha naman, kasi depende sa kung ano magiging hatol at desisyon ng korte at ang bawat cybercrime count ay may hotdog.
1: May pakulang parusa. Tama ba? Yun ba yung gusto mong sabihin?
0: Pwedeng magpiyansa.
1: Depende nga sa anong klase, gaano kabigat.
0: Ang bawat count po ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos.
1: Hoy!
0: Oo. So, ay tatlo yan. So, matotal 90,000.
1: More or less, no?
0: More or less, 100,000.
1: Kaya niya yan. Ano ka ba?
0: Sabagay, trillionaryo yan.
1: Yun nga, sabi niya, di ba?
0: Sabi niya.
1: Malalaman natin yan mga ilang araw pag yan nakalabas na siya.
0: Di ba? Minuminuto kang inaarest.
1: Kawawa naman ito. Pero pinasabik lang sa labas. Ito na naman ulit siya.
0: Kakalabas niya lang eh. Ba't inarest na niyo ulit? Sana naman lang pinagpasgan niyo muna sa labas.
1: Kawawa naman. Mga ilang araw. Abangan natin. Ano mga susunod na kabanata?
0: Pagpapasgan niya sa Oblob eh. Ay nako. Pero ito po ay isang aral din sa lahat ng ating mga kabibes na tayo po ay dapat maging maingat at maging kalkulado sa lahat po ng ating mga sasabihin, lalong-lalo po online, hinggil po sa ibang individual.
1: Totoo. At saka iwasan natin kabibes. Minsan may mga may mga tao, netizen sa social media na gumagamit ng dummy account.
0: Ayan.
1: Hindi nila alam na delikado pa din 'yon, kaya kang i-trace, malaman kung sino ka at saang lugar ka eksakto. Kaya think before you click.
0: Correct.
1: Diba?
0: Andiyan po ang National Bureau of Investigation, NBI, at ang CIDG na maaari pong mag-trace sa inyong impormasyon kung kayo po ay gagawa ng hindi maganda. Kaya po tayo po ay mag-iingat at huwag nang gumawa ng mali.
1: Diba? Oo, mag-komento ng mga masasagwa na nakakaminsan sa mga kababaihan na nagpo-post. Ang dami-dami mga lalaki na kung ano-ano kinukomento. Hindi nila alam, pwedeng bumalik sa kanila lahat yun.
0: Correct. At ito po kasi, mga ka-vibes, si Norman Mangusin ay marami pong nakaaway at nakasagutan online. Particular na nga po itong vlogger na si Maka Gigi at yung kanyang asawa na si Joanna. Bunsod po ito ng kanilang mga sagutan. Kaya nagdulot naman ang pagsasampa ng kaso ng mag-asawa laban dito kay Mangusin.
1: Okay, ikaw ka-vibes. Ayan ha. Maging maingat na. Huwag mong gayahin si Mangusin.
0: Baka talagang pasok ka sa oblo minuminuto.
1: Maubos ang pera mo dyan eh. Paano kung wala ka pang pera? Mas mahirap.
0: Diba, ngayon natin ulit maririnig yung peanut. Sabi ni peanut. Sabi kasi dati ni Norman Mangusin, yung mga kaso sa kanya na isinampa, sabi niya, peanut!
1: Ay, nako.
0: Ayan,
1: ganyan natin mamaya. Bukas, sa susunod na araw.
0: Maning-mani talaga.
1: Oo.
0: Ay, nako po. Kaya po, huwag po natin gawing biro ito at baliwalain. Dahil ito po ay masakit talaga sa ulo kung tayo po ay ma-involve sa ganitong klase ng sitwasyon.
1: Sulalo.
0: Kabibes, gusto namin marinig ang iyong opinion, suggestion at violent reaction sa aming pagbabalik. Pwede ka na tumawag sa
1: 0954-406-1967.
0: Kasama mo rin ang nag-iisang baby ng bayan.
1: That's me!
0: DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Serrato Kiko!
0: Hi!
1: Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabibes, sa Soundtrip,
0: ang lupet! Amoras!
1: 923.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Favorite vibe.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Ito na, pagkakataon mo na, Vibes, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Para sa inyong mga live na pagbati, kaya naman, tawag na.
4: Oo, para sa mga shout-out on air, may gusto kong batiyan ng happy birthday. Gusto mong kamustahin ang mga mahal mo sa buhay o gusto mong batiin ang kasama mo sa trabaho.
5: Wow.
4: Tawag na ka, Vibes! Pwede mong gamitin ang Viber mo, 0954-406-1967.
5: Yan! At magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-Vibes na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa mga tahanan, sasakyan, sa Edsebus, Carousel, Juan Ayala at Pitex. Magandang umaga!
4: Ganun din sa mga gasoline station, mga ospital, barangay, hall, pati munisipyo, kantin dyan sa may kanto, karinderya ni Aling Nena.
5: Wow, karinderya ni Aling Nena.
4: Lahat-lahat na, magandang umaga sa inyong lahat.
5: Ayan, eto na!
4: Hello!
5: Hello ka Vibes, pangalan, taga saan? Wala.
4: Bumitaw. Hindi nakapaghintay. Hindi lumaban. Sumuko agad.
5: Akatero. Sayang.
4: Oh.
5: Ay, naku. Ay, pag natawag kayo, kabayb, sa lakasan ng boses.
4: Ano
5: ina
4: pa?
5: Ng radyo.
4: Oh, ano pa?
5: At pumuesto sa may magandang signal. Kung hindi, tapo namin to.
4: Oh, bahala ka dyan. Kaya tawag na.
5: Ay, magandang umaga. Sa lahat ng ating mga kabayb sa nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
4: Maayong buntag sa inyong kanan sa mga nakikinig sa 102.3 Bacolod. Yeah. At ganun din ang mga nasa taas na nilalamig ngayong oras na ito sa Baguio.
5: Grabe yun. Salamat po sa inyong pagtutok. Oh, eto na.
4: Hello!
6: Hello po.
5: Hinaan ka agad ang radyo ka, Vibes, ha? Ang pangalan mo, taga saan ka? Ayan, chule.
6: Ang Montelo pa po, Jonathan.
4: Jonathan.
5: Natan. Oh, Natan. Bagay na.
4: Jonathan.
5: Jonathan.
6: Jonathan po, Montelo Pacific.
4: Jonathan. Oh, bati na Jonathan.
6: Ito na saan po? Stay able to the hobby.
4: Ano?
6: Si Ibo to, ma'am. Ibo ang pangalan ko.
4: Tapos si Ibo.
5: Ano ba talaga?
4: Si Ibo. Sige, Ibo, bati na.
6: Binabati ko po yung magkasamahan ko sa trabaho sa side road. Lahat ng mga kasamahan ko nga company driver. Sa mga mixer driver po. Yun lang po. Happy birthday po sa mga kasamahan ko po ngayon.
5: Sabay-sabay sila.
4: Happy
5: birthday! Ano ulit pangalan ng Ibo?
4: Ibo,
5: paano mo kami na-discovery?
6: Dito po, lagi ako nagkikinig po, laging habang nasa lagi nagbigay ng mga pasayro kong tayo po.
5: Sabi ko nga.
4: Sige, Ivo. Ay, maraming salamat. Always tune in, Ivo. Ivo, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet! Salamat, Ivo. Binabaan tayo ni Jonathan.
5: Jonathan, Nathan, Ibu.
4: Kasi narinig ko Jonathan
5: ako
4: kanina
5: rin,
4: eh.
5: Ako rin eh.
4: Pala Ibo. Ibo na taga something Jonathan, Muntinlupa, something na ganun.
5: Ay, naka po. Ay, mga ka-vibes! Putulin muna natin para magbigay daan tayo para sa ating FMR News Break. At sa aming pagbabalik, pwede pa rin tumawag sa
4: 0954-406-1967
5: para sa inyong mga kwentong may kwentang SKL!
4: Share ko lang!
5: Kaya naman, dyan lang kayo! Wala maglilipat ng istasyon ng radyo. Maririnig, makakasama nyo pa rin na nag-iisang baby ng bayan!
4: That's me!
5: DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Ranzo Hika!
5: Ano ba?
4: Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Kabayan sa Soundtrip! Ang Lupet!
2: Wave 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: Bubba It Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap. With niacinamide, kutis sulit ang glow up.
2: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hinamon ng palasyo ang kampo ni Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya na walang koneksyon sa China ang Vice Presidente at mga organisasyong iniugnay sa kanya. Kasunod ito ng mga aligasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV na tumanggap daw ng 319 million pesos mula naman sa China ang Calle 88 Food Corporation na iniugnay sa asawa ni VP Sara na si Manasses Carpio. Sinabi rin ni Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos na donasyon mula naman sa Chinese Embassy ang Tapang at Malasakit Alliance for Philippines Incorporated kung saan incorporator si VP Sara Duterte. Itinanggi naman ng kampo ng Vice Presidente sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Atty. Paolo Panelo ang mga aligasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, mas makabubuti umanong maglabas ang kampo ni Duterte ng mga dokumento o mga ebidensyang magpapatunay na wala silang koneksyon sa mga binanggit na transaksyon. Samantala, sa iba pang mga balita, umabot na sa 49 na minor de edad ang nasagip ng PNP kaugnay ng mga online cyber threats noong buwan ng Setyembre ngayong taon. Batay sa datos ng PNP, isinagawa ang mga operasyon sa gitna ng mga ulat ng karahasan sa mga paralan na iniuugnay naman sa impluensya ng online content at mga banta sa cyberspace. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., patuloy ang pagbibigay pansin ng pulisya sa kaligtasan ng mga kabataan sa internet. Tiniyak naman ni Nartatis na magpapatuloy ang mga hakbang ng PNP upang maprotektahan ang mga menor de edad at mapigilan ang mga insidenteng maaaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng bagong presyo ng kanilang mga produktong petrolyo simula kaninang alas 6 ng umaga. Bumaba ng 1 peso and 30 centavos bawat litro ang diesel, habang tumaas naman ng 1 peso and 93 centavos bawat litro ang gasolina at 3 pesos and 30 centavos bawat litro naman ang kerosene. Ayon naman sa DOE o kaya Department of Energy, patuloy na nakakaapekto sa presyo ng langis ang tensyon sa Middle East na nagdudulot naman ng paggalaw sa presyo ng crude oil sa pandaigdigang pamilihan. Patuloy naman binabantayan ng DOE ang mga pagbabago sa presyo ng langis.
4: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
4: Inyong narinig
6: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: lupet!
1: Ang lupit talaga! Kaya naman, heto na, tumawag ka na sa 0954-4061-967 para sa ating SKL, ang kwentong may kwenta. Sa aming pagbabalik, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR!
2: FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam!
3: Favorite vibe! Favorite vibe!
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Abangan mo araw-araw tuwing alas 10 sa umaga. Ito ang
4: Circular.
5: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, ka-vibes, gusto namin marinig ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, barkada, ka-opisina, eskabeche, basta huwag ka magmumura.
4: Ganun na nga. Kaya pindutin na ang aming numero. Tumawag na ka Vibe 0954-406-1967 at pwede mong gamitin ang Viber mo kung wala kang load.
5: Tama! Siguraduhin nyo lang kung kayo tatawag mga ka Vibe. Sinaan ang radyo, pumuesto sa may magandang signal at lakasan ang boses, hindi yung para nagbe-baby talk.
4: True. At piliin ang malakas-lakas na signal, hindi yung parang naka-walkie-talkie kayo. Yeah. Diba?
5: Yeah naman, magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakadudok na live tayo sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Magandang umaga kay Nobs, Malihang, hindi ko maintindihan. Shoutout po from Alabang, si Pepe Paraligan, magandang umaga, at si J-Lead 16 na nakikinig daw sa Litex Urban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh yeah, hanyari. Ayan. Okay na? Yan! Bakit? Natanggal! Natanggal! Ano nangyari?
4: Bakit natanggal to?
5: Tulong! Natanggal yung microphone.
4: Okay, okay na.
5: Okay na?
4: Oo.
5: Ayan na. Sige mga ka-vibes, tawag na kayo! Si Barbie de la Iglesia, magandang umaga po sa iyo. Si Altesa Herrera Sino Cruz, magandang umaga daw sa kanyang apo. Belated happy birthday kay Jamaica Sino Cruz. Si Jessa, happy Tuesday po Tito Kiko at Baby Main. Si Larry, magandang umaga. Ben Porle at si Joffrey, hello.
4: Magandang umaga rin kay Larry Gameo at sa Gamaw Family. Kay Quotes Everyday, kay Andrew John Habagat, Bruce Brain Australia, OFW Life, sabi niya. At shoutout sa mga kasamahan ko from Star Logistics, Florana Manaig Ampologio.
5: Yeah.
4: Kay Eugene Eugenio, at ayun, kay John Vincent Sagrado na wow. Baby Kiko Ooh. Daw. My baby love, DJ Kiko. Yeah. At kay Ningning Ocampo.
5: Wow, tawag na kayo mga kamay, para sa inyong mga... SKS!
4: Circular!
5: Ang kwentong may kwenta! Heto na, may tumatawag na! Hello!
6: Hello!
5: Hi, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
6: Jefferson
5: ng?
6: Taytay Rizal.
5: Taytay Rizal. Jefferson, pakihinaan mo yung monitor mo dyan, ha? Naririnig namin para hindi siya mag-feedback. Dito ka makinig sa cellphone na gamit mo, ha, Jefferson? Jefferson, anong ate na patawag ka?
6: Pwedeng, mabati sa mga kaibigan ko.
5: Sige,
4: bati na, Jefferson.
6: Binabati ko pala yung kaibigan ko dyan na nasa biyahe, si Melchor, saka si Ramon Christopher Cabana, si Ray Nunez, saka sa lahat ng magbibiyahe ng in-drive dyan, ingat kayo palagi.
4: Yun lang, Jefferson.
6: Yes, may kwento. Sana ako pasok. Mahabang kwento.
5: Ay, iksian mo.
4: Pwede ba naman iksian yun eh?
6: Mamaya na lang. SKL na nga. Oras ba?
4: SKL na nga.
5: SKL na nga, mami.
4: SKL na ngayon. Yung totoo.
5: Jefferson, ano? Nakikinig ka talaga. Uy, dalian mo magsalita. Sayang oras. Ano? Wala. Yun na lang. Sige. Jefferson, maraming salamat. Sabi mo muna 92.3 FMR, ang lupet.
6: 92.3

0: FMR ang Lopez.
1: Yan. Party ka po. Ibala ka dyan. Salamat, Jefferson!
2: Mamaya na lang daw pag SKL na.
1: Eh, SKL na.
2: Nakikinig ka ba talaga, Jefferson?
1: Ay, naku. Magandang umaga sa'yo, Gara. At ganoon din kay... si Jessa. Salamat, Jessa. Feels like heaven. Magandang umaga sa'yo.
2: Ayan, magandang umaga rin sa'yo. Gerard Messiano, kay Adrian Sabroso, kay Judy May Dalusong, kay Chalvin Odalager, at kay Venice Rosa Zoe Pitson, kay William Ortel, kay Kaparas Manuel Rodney, at sa kanyang asawa na si Kenshin Ansi. Oo, yun nga yung
1: one. Salamat po sa inyo. Ito na, hello!
3: Hello po, good morning.
1: Kabayb, sino to? Taga saan ka?
3: Si Ganda po.
1: Patay.
2: Bati na Ganda.
1: Diretsoy mo na yan. Buhati ka na.
3: Hi, good morning po sa inyong dalawa. Tsaka kay Sir Gabriel Go po. Ngayon lang po ako nakatakot kasi nasira po yung radio namin.
2: So papalitan dapat ng bagong radio. Ganun ba Ganda?
1: Hello, para-paraan ka, Ganda.
2: Luma na yung style mo, Ganda.
3: Paano po ba kayo mapapakinggan, kunyari, sa cellphone, ida-download? Kasi yung nasira po kayo yung radyo ko, sa Facebook ko lang kayo nakikita eh.
2: Pwede mo i-download ang aming app. Di ba, Android user ka naman? Hanapin mo lang FMR Philippines. Ayan. Mapapakinggan mo na kami.
1: Tapos hanapin mo doon yung frequency natin, 92.3. Yan, yeah, napakadali lang. Di ba? Okay na, Ganda. Yung mga parinig mo eh.
2: Napaka.
1: Luma na yung style. Bulok na yung style mo, bro. Yes! Istorya ka.
2: Ay, naganda!
3: Magtitinda na po ako. Mabilis lang to.
1: Ano?
2: Eh, ako sa kanya.
3: Parang hindi na kayo kakanta.
1: Ano pa rin sasabi mo?
2: magtitinda na ako. Mabilis lang to. Ano? Hindi ko gets yun ah. Hindi namin gets.
3: May isi-share lang ako. Mabilis lang po.
1: Sige. Share mo na!
3: Di ba po, nagbebenta ako ng ice.
1: Matagal to.
3: Ngayon po, dalawang klase kasi yung ice ko. Yung isa mahaba, yung isa bilog. Eh ngayon po, hindi ko maintindihan yung mga customer ko kasi ayaw nila nung mahaba. Eh same lang naman po yun na ice. Yun lang.
1: Huwag ka na lang magtinda tinda para wala kang problema. Huwag ka na magtinda.
2: Oo nga. Ganun lang kasimple. Huwag na natin gawing komplikado, Ganda. Oo.
1: Ba't ka ba kasi nagtinda? Ano bang trip mo?
2: Tapos magre-reklamo ka kung ano yung gusto ng customer mo. Baka nakakalimutan mo, customer is always right.
1: Yeah, tawa. Correct.
3: Eh, same ice lang naman po yun. Natutunaw din naman po.
2: Eh, baka ang kailangan lang kasi nila is kapirasong yelo lang. Oh. Di ba?
1: Pukpuk mo daw sa ulo.
2: Ay, Ganda. Yun lang, Ganda. Sige, magtrabaho ka na, Ganda. Sayang yung oras, Ganda.
1: Tinda ka na.
2: Oo. Ialok mo na ang yelo mo.
3: Ha?
1: Hotdog. Sige, Ganda. Sabi mo na, 92.3 FMR, ang lupet. Bago ka namin sugurin dyan.
3: 92.3 FMR, ang lupet. Oh, yeah. Babay
1: po. Yan. Yeah. Sige, si Ganda, Ganda ng Pasay. Thank you.
2: Ayan, shoutout kay Nong Fernandez. Binabati ko po lahat ng kamag-anak ko na Fernandez, Katarig, Batsar family dito sa Bulihan Silang, Cavite.
1: Oy, salamat po sa mga taga-Etibak, ha?
2: Oo.
1: Ito na, may namatawag na ulit. Hello! Ka-vibes, pangalan, taga saan? Magsalita! Wala! Ayan, oh, pangalan, taga saan?
4: Tina po, from La Union.
2: Tina? From La Union. Ayan, yes, Tina, po. Anong atin at ikaw ay napatawag?
4: Ayan, binabati ko lang po yung mga awesome mommies na katulad ko po.
2: Sige, bati na, Tina.
4: Ayan, hello po sa ating lahat. Ayan, sa mga awesome mommies ko na everyday, tawag nito, nagsusumikap para sa mga autistic child natin. Hello po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.
1: Yeah.
2: Ilang taon ang anak mo, Tina?
4: 8 years old po.
2: 8 years old. Nag-iisa? Yes.
4: Yes po, nag-iisa pa lang po.
2: Oh. Kamusta naman ang buhay, Tina? At ang pagiging nanay?
4: Okay naman po. Kahit medyo mahirap, kinakaya.
1: Mm-hmm. Tina!
4: Yes po, kasi ako lang po. Ay, sige po.
2: Mm-hmm. Ah, ikaw lang. Wait lang. Single parent?
4: No po. Parang ako lang po yung nag-aalaga na tutok. Kasi po yung mitay ko nag-
2: work
4: po abroad.
2: OFW.
4: Yes po. Sa, ano lang po ngayon po, ano po, on the way kami, papunta sa therapy.
2: Ah, nasa biyahe pala. O, mag-iingat kayo, Tina!
4: Yes po.
1: Tina,
4: parang napatawag lang po kasi habang habang nakikinig sa radyo.
1: Wow naman, salamat.
2: Oh, salamat,
1: Tina. Tina, sana napapasaya ka namin, ha?
2: Oo. Ate, follow mo na rin ang aming Facebook.
4: Yes po. Natutuwa po ako kasi tuwing nasa biyaya ako, nakikinig po ako lagi. Tapos, lagi ko pong tinatry tumawag para ngayon lang po
1: nakapasok.
4: Nakataon para makapagsalita po on the air.
2: No! Oh, congrats! Oh. Lagi kang bumabiyahe. Bakit?
4: Every day. Ay, sa ano po, tuwing, minahalid ko po yung anak ko papunta pong therapy.
1: Every day ba yung therapy niya?
4: Twice a week po, pero pag wala po siyang pasok sa school, pinupunta ko sa therapy niya.
1: Mahirap ba ang pagiging ina na may anak na may special needs?
4: Minsan mahirap, minsan madali po. Ganun po yung feeling. Pero yun nga po, kailangan tiyaga lang po. Kasi lalo na po sa anak ko kasi na-diagnose po siya level 3, autism, second art to language impairment po. Non-verbal pa po kasi siya.
1: Ano yung karakteristik ng ganitong klase ng kaso, Tina? Para maintindihan din natin, tsaka ng mga nakikinig sa atin sa radyo.
4: Yes po. Yung sa case po kasi po. Before po, nung mga baby siya, parang magwa 1 year pa lang po ganyan.
2: Mm-hmm.
4: Parang okay pa naman po siya nakakapag-pronounce po siya ng mama, ganyan. Parang mga nasa 6 months to 7 months pa siya. Tapos nung naging sakitin po siya ganyan, lagi po siya sa hospital. Tapos nung mga na-discharge na po siya, parang mga 2 weeks po kasi. In 2 weeks po, 2 times po siyang bumalik na na-confine. Tapos nung naiuwi ko na po siyang ganyan, parang nag-back to zero po na parang biglang tahimik siya. Tapos sabi ko dati, bakit parang may something, parang may kakaiba, ganun. Tapos sinabi ko po sa mga kasama ko sa bahay, sa asawa ko. Pero ang sabi po nila, di po sila naniniwala. Sabi nila parang, daw po, parang ugali lang daw po ng bata. Siyempre, bata pa ganyan. Pero sabi ko noon, hindi, parang may something talaga.
1: Tina, yung behavior ba ng ganito, kasama yung yung parang mahirap makapag-focus sa isang bagay?
4: Yes po. Mm-hmm. Yes po. Yun po yung pinaka-main, parang wala po siyang focus. Mm-hmm. Tapos may sarili po siyang mundo, ganyan. Parang may sarili siyang, yung ganun ba po, yung hindi pa siya nakakapag-communicate, ganyan. Hindi niya masabi yung mga gusto niya or kung may sakit po siya, kung may lalo na po pag nilalagnat, parang magugulat na lang po ako, tahimik na lang siya ganyan. Tapos yun pala may
2: dinadamdam na.
4: May may lagnat, hindi niya po masabi. Kaya ayun na paano.
1: Talagang kailangan ng dito, full focus full para sa naman. Mga ganitong klase ng anak na may ganitong klase.
4: Kaya parang ako lang po talaga yung tutog, tapos parang kabisado na po yung parang galaw niya po.
2: Kasi siyempre,
4: anak
2: mo
4: Kaya ayun po, taong bahay.
1: Base sa mga sa assessment ng doktor, sa pag-check up sa anak mo, may certain point daw ba na darating kayo sa punto na magiging okay siya kahit papaano?
2: Oo.
4: Sabi naman po nila is parang yung pagiging autism po, parang lifetime na po siya, parang Kaya kailangan lang po ng support ng mga, super number one po na mahalaga is yung therapy po.
1: Mm-hmm.
4: Para magabayad po siya. Tapos, parang, kung kaya pa po ng therapy, may mga pagbabago naman po. Pero yung sa anak ko po, malayo naman po before sa ngayon, marami na po pagbabago. Kaya,
1: malaki na yung development.
4: Yung mga small things po na achievement. Sobrang
2: masaya na po ako. Oo naman. Kaya kailangan bilang magulang tutok talaga tayo sa ganyan. At kami, saludo sa katulad mo, Tina, na talagang binubuhos ang lahat ng enerhiya, ang haba ng pasensya at pagmamahal para sa kanilang anak.
4: Super po.
1: O kasi sa...
4: Isan po nakakawala na po ng ano, pero iniisip ko pa rin, siguro hindi naman ibibigay ni Lord yung ganitong pagsubok. Hindi ko kaya. Yung, yun na lang po yung pinang yung lagi kong iniisip.
2: Tama. At kaya sa'yo binigyan kasi alam ni Lord na ikaw kaya mo at bibigyan mo ng halaga yung binigay sa'yo.
1: Yeah. Alright. Tama.
2: Tina, anong mabibigay mong advice sa mga katulad mong mommy na ngayon pa lang nagsisimula o naka-discover na may special needs pala ang kanilang mga anak?
4: Ang message ko lang po is fighting lang po, kahit sobrang hirap minsan, parang nakakaubos ganyan. Laban lang kasi sa mga small things na achievement ng mga baby, ay na mga awesome natin, in the future, may pagbabago. Kaya tiyaga lang talaga. Tiyagain lang. Pinipa pala yung feeling na
2: nagpapalitan ko. Kaya tumatawa. At least, di ba, nakapasok ka today at sana napasaya ka namin today ni Tito Kicks mo. At always fighting and pray lang.
1: Alam mo, Tina, sobrang kahanga-hanga ka ha? At yung mga ka-vibes natin na ina na gaya mo na nagbubuhos ng atensyon, ng oras at syempre ng buong buhay nila para sa pag-aaruga at pagbibigay pagmamahal para sa mga anak nila na may gayang ganito na special needs. Ano? Kung nakakaunawa na yung anak mo ngayon, Tina, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? For sure, balang araw mapapanood at maririnig niya to.
2: Totoo.
4: Sa Skype po kasi ang tawag ko. Ayan. Ang lagi ko pong iniisip at ini-imagine na sana dumating yung time or yung araw na magiging yung parang bang normal na mga bata. Lagi ko pong ini-imagine kasi yun na nagsasalita siya, yung kumbaga pag, for example po, pag pupunta ng mall, di ba yung mga ibang batang sobrang ano yung magpabili ng laruan. Sabi ko nga po, kahit sa isip ko, kahit pabili na lang siguro lahat, basta makapag-communicate lang gano'n. Yun, saka yung masasabi ko po, gagawin ko po lahat, siguro kahit mahirap. Tapos, ibibigay ko po yung full force na love para sa kanya. Tapos, basta po, lagi po ang masasabi ko lang po is, lagi po akong nag-i-imagine na kausap po siya na parang as normal child po. Yun lang po yung parang pangarap ko sa kanya. Pangarap po ngayon po, mga ganong bagay.
2: Nothing is impossible. Diba?
1: Actually, yung nagkakaroon na nga doon ng development.
2: So, magandang achievement na yun na dapat sineselebrate natin everyday.
1: At napakaganda at malaking tulong yung therapy na, pinagdaraanan ng anak mo, no, Tina? Kaya saludo kami sa iyo at sa mga ka-vibes natin.
2: Nakatulad ni nakatulad Mami ni Tina.
1: Oo.
4: Katuwa din po kasi parang yung ganitong way din po, parang nakakapag-share po. Parang nahuhubutan din din. Kasi parang wala po akong mapagsabihan, ganyan pa. Kaya nakapatuwa.
1: Okay. So Tina, maraming salamat sa iyo at salamat sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, sa iyong anak na particular na to. Tsaka kapit lang ha, kayang-kaya yan.
2: Fighting, ganon. Oo.
4: Yes po.
2: Ayan Tina, paano mo kami na-discover naman?
4: Every day po kasi akong, ayun po, gaya po na sinabi ko na nakikinig po ako ng radyo to.
2: Sa radyo.
1: Naging transformer na siya.
2: Nagiging bumblebee na siya. Atina, maraming salamat sa pag-inspire ngayon sa ating mga ka-vibes, sa mga mommies na katulad mo at ganun din kami. Ayun, sabihin mo
4: pwede
2: muna.
4: Pwede ko bang
2: ay, oo, syempre, go. Pwede. Go!
4: Ayun, binabati ko po yung asawa ko na nag-work po sa Taiwan. Ayun. So, ko lang po sabihin na sobrang proud ako sa kanya kasi ginagawa namin pareho yung best namin. Siya nag-provide, ako naman po ginagawa ko yung duty ko as a mom para matutukan yung anak. Kaya kahit nag-aaway kami minsan, ganyan, magsinibili pa rin naman po natin yung, yung love para, kaya sobrang proud din po ako. Thank you po.
2: Tama naman yun.
1: Tingin na! Salamat sa pagtawag ha at sa nawala.
2: Sasabihin ko pa naman, isigaw mo, 92.3.
1: Nawala.
2: Baka naubos yung 12 minutes niya. Ayan, maraming salamat, Mami Tina. At sa mga katulad ni Mami Tina na lumalaban pa rin sa buhay para sa ikakaganda ng buhay ng kanilang mga anak. Kami, yeah. Saludo po sa inyong lahat.
1: Salamat po. Oy, salamat kay Tina ha. At sa lahat po ng mga kabibes, hindi po biro ang magkaroon ng anak na mayroon pong espesyal na pangangailangan. Kaya naman po, sa gaya po ng ka-vibes natin na si Tina, saludo po kami sa'yo. Dahil talagang...
2: Ibuboost mo lahat!
1: Tama yung sabi ni DJ Main kanina, hindi bibigay sa'yo ni Lord yan kung hindi mo kaya. At kinakaya niya talaga.
2: Totoo. Para sa anak niya. Ay, sabi ni Christina Velarde, happy birthday, Kuya Kiko. Oh, birthday mo ba?
1: Parang hindi.
2: Birthday mo ba? Saan galing yun? Sino ba ito si Christina Velarde?
1: Sino ba ito? Christina, sino ka? Isa ka ba doon sa mga, Char.
2: Ayan, magandang umaga sa iyo, Claudel Mira, Rosamiran Orason, kay Ana Drey, kay Kamoli Vlog, kay Kate Sherwin Cruz, kay Arvin Confiado Obien, kay Abstract Solid Supporters, maraming salamat sa inyo, at kay Paolo Bordado, at kay Pambansang Opa Bunaga.
1: Salamat po sa inyong pakiginigay. Live kami, ka-vibes ha, sa aming Facebook page.
2: 92.3 FMR Manila.
1: Para hindi nyo lang kami napapakinggan sa radyo, napapanood nyo pa kami online. Kaya naman tumawag na kayo sa
2: 0954-406-1967
1: para sa inyong mga SKL
2: Circulant.
1: Mga kwento nyong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche. Importante, huwag kayo magmumura. Pakikinggan namin kayo, bibigyan ng ibang POB.
2: Ganun na nga. Kaya kung may bumabagabag sa inyo mga damdamin, itawag mo na yan, ishare mo na sa amin ng sa ganun, lumuwag-luwag ang iyong pakiramdam.
1: Yan. Magandang umaga kay William Mortel. At si Sari Lerma, ako si Jax TV, si Christina Velarde, lakas ang trip mo, be. Hindi ko naman birthday.
2: Oo.
1: Si Jeff Tanzaliberos, magandang umaga, Bebe Panaligan. At ganun din si James Lee. Good morning, Rose Gel Domingo, magandang umaga. Tawag na kayo, ka-vibes. Alam niyo, may mga ka-vibes tayo na gusto talaga nilang tumawag. Ang problema, hindi sila makasingit. Kasi nga, sa dami ng tumatawag sabay-sabay. Kaya maswerte kayo, ka-vibes, kung kayo ay nakapasok. Ngayon, yung iba naman, nahihiya.
2: Oo.
1: Diba?
2: Yung gustong-gusto na pero nahihiya pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sa mga makakapasok, make sure nyo lang po na nakahina ang monitor ng mga radyo ninyo o kung saan ka man nakikinig para hindi nag-feedback. Diretso salita na ka-vibes. At make sure, malakas ang signal para smooth ang ating magiging usapan.
1: Correct. At kung ikaw nahihiya ka-vibes, pwede ka naman mag-iba ng pangalan. Diba? Lalo na pag confidential ang iyong kwento o masyadong sensitibo, pwede mong ibayin ang impormasyon mo para syempre sa iyong confidentiality.
2: Yes.
1: Confidentiality!
2: Spell confidentiality.
1: Google nyo na
2: lang. Privacy na lang.
1: Oh, yeah. Heto na!
2: Hello!
5: Hello?
2: Bakit galit ka?
1: Easy.
2: Bakit kayo pala nagparamdam? Isang linggo na ako naghihintay sa'yo. Tapos, biglang magpaparamdam ka? Ayos ka din eh, no? Parang wala kang asawang naghihintay sa'yo.
1: Uy, di mo asawa
2: yan! Ay, di ba?
1: Ka-vibes, pakihinaan ang radyo. Hinala ng radyo, narinig natin sa background, ha? Pangalan mo, pangalan mo, taga saan ka? Pangalan, taga saan?
6: Taga ano po, Pasig.
1: Pasig, anong pangalan mo?
6: Komisaryo, akin lang po papansin ang aking mga katrabaho.
1: Ano ang pangalan mo nga ni?
6: Jong po, Jong.
1: Oh, Jong! Jong! Uy, buhay ka pa pala, Jong.
2: Kamusta ka na, Jong? Itagay mo na, Jong!
1: Oh, Jong, anong atin?
6: Babatiin ko lang ang ano ko, partner ko, si NJ.
1: Oh, sige. Oh, sige, Bati. Bati na.
6: Shoutout sa'yo, parang NJ. At happy birthday na rin sa'yo. Pabuhay ka.
2: Happy birthday! Tama ba yung rinig ko, partner ko, MJ?
1: Partner mo ba si MJ?
6: Ayun na po. Salamat.
1: Sabi ko nga.
2: Ayun na. Sige.
1: Okay. Sige, salamat, John. John! Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
6: 93.3.
1: Yun.
6: Ang lupet.
2: Galing. Sumobra ka pa ng isang numero.
1: Umihit pa ng isang
2: isasyon. 92.3
6: ang lupet.
2: Yeah!
1: Salamat si
2: Jong. Natali mo din.
1: Si Jong ng Pasig. Thank you. 92.3 po ako. 92.3. Magandang umaga kay Moon Girl. John Gonzalez, maraming salamat sa iyong panonood. Mga ka-vibes, may oras po tayo, dumawag na kayo para sa inyong SKL!
2: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Kahit ano pang kwento nyo, ka-vibes, importante naming marinig at may kwento mo sa amin para mabigyan natin ng ibang POV.
2: Tama, tulad ni Jeremy Pocong ng Nueva Ecija na always nakatunin sa atin, especially pagdating ng SKL. Andyan din si Marvin Tayog Villarin at Villarin Family na taga Valenzuela.
1: Salamat.
2: Si Angel John Pineda Ocampo na nakikinig from San Fernando, Pampanga.
1: Oh, yan, diba? Dami natin nakikinig ngayon. Si Jessica Borja, Dark Ram, at si Jeff Tan Soliveros ng Tagig. Maraming maraming salamat, mga ka-vibes. Tawag na kayo. Ito ang aming numero.
2: 0954-406-1967.
1: Kung wala kayong mapagkwentuhan at wala kayong kakwentuhan, narito po ang inyong mga ka-vibes na si DJ Main at DJ Kiko handang makinig sa inyong mga kwentong may kwenta para sa inyong SKL!
2: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kwenta!
2: Kaya kung wala kang load pero may internet o yan, data ka naman, tama, gamitin mo ang Viber mo. Oo ka-vibes, pwede mong i-dial yung number namin sa Viber. 0954-406-1967.
1: Ayan, o diba? Ang dali-dali lang. Tatawag lang kayo, magkukwento kayo. May makikinig na sa inyo. Kung ikaw ay may pinagdaraanan na hindi mo na talaga kayang panghawakan pa, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin huhusgahan. Handa kaming makinig ni DJ Main sa lahat ng iyong kwento!
2: Sabi ni Christina Velarde, babati po yung asawa ko si Roderick Tero. Saang nagsabi na birthday mo? Lagi kasi siyang nakikinig sa'yo.
1: Talaga.
2: Sabi sa inyo, huwag kayo maniniwala sa mga asawa ninyo dahil mga sinungaling mga yan.
1: Easy.
2: Ito naman si Gerard Messiano. Oy. In a relationship, DJ Main, pala decision ka sa buhay. Talaga naman, ewan ko sa'yo.
1: May hindi pa sinasagot ng tanong natin na si Gerard.
2: Oo.
1: Anong connection mo sa lahat ng mga transport group? Hindi ka pa sumasagot, Gerard. Ay, ito na!
2: Hello!
7: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
1: Sige, easy lang. Dahan-dahan. O pangalan ka, vibes? Taga saan ka?
7: Jeric Bodis po ng Laguna.
2: O, Jeric ng Laguna.
1: O, Jeric, ano atin?
7: Bali, nakapag-share na po ako dito nung last week po, Jeric. Tutulong ko lang po atin. Naputol po kasi yun, sir, eh.
2: Okay. Wait lang ha, medyo kasi magulo ang iyong linya. Pwede bang hanap ka ng maayos-ayos na signal? Tapos, ilayo mo yung bunganga mo sa telepono. Umaabot dito yung amoy, be. Charis.
1: Huwag mong ngayain. Huwag mong ngayain yung cellphone.
7: Hindi ka tatapos ko lang pumaligo eh.
2: Ay, wow! Sana all fresh!
1: Ayan, maganda na. O sige, Jeric, anong atin?
7: Bali, tutuloy ka lang po sana po yung i-share kong kwento po, sir, nung last week. Bali po yung sa
8: living partner ko po na 6 years na po kami, may isa po kaming anak. Then naka yung childhood crush niya po kasi na kasama namin dito sa trabaho.
2: Oh,
8: sa
2: yung ano, yung buntis na ngayon. So,
8: tatandaan niya po yung DJ.
1: Oh, sige, anong katuluyan?
8: Bali, po kasi.
1: Sige, anong pagpapatuloy ng kwento mo?
8: Bali, yun na nga po eh. Yung nahuli ko po na kachat niya na po yung childhood crush niya. Tapos, medyo yung pakikitungo niya sa akin, iba na po.
2: Cold na.
8: Kumbaga sa akin naman po, sa sobrang pagmamahal ko naman sa kanya, gusto ko lang naman na siya mismo mag-open sa akin. Sabihin niya sa akin, kasi ang hirap din naman kung ako mismo yung pupunahin ko siya kasi sobrang mahal na mahal ko po sila mag-ina eh. Yung anak po namin, which is na yung anak po namin yan, 3 years old pa lang po.
1: Di ba nagsasama, Jerry?
8: Yung lalaki kung siya po mismo yung mag-open sa akin.
1: Jerry, di ba nagsasama na to, tong ex mo, tsaka yung bagong guy?
8: Hindi po, sir. Bali, kalibin ko po si ano, yung babae ko.
2: So, kasama kami mo pa rin. Kasama mo pa rin up to now. Pero, there's something wrong na nararamdaman mo, which is kinikita niya itong kababata ninyo na kasama ninyo sa trabaho. Tama ba?
8: Opo. Kasi yung pakikitungo niya po sa akin, which is na 6 years naman na po kami.
1: Okay.
8: Hindi naman po ako ng babae, hindi naman po ako nagloko. Ngayon, ang pagmamahal ko po sa kanya.
1: Jeric, the bottom line, ano ang pinakatanong mo?
8: Which is na, sa akin ba, kasi sa akin po, parang gusto ko nang harapin siya mismo, na kumpruntahin ko sila. Kasi baka bilang lalaki, kung ano lang po yung magawa ko, sir, doon po sa living partner. Kasi sobrang ayoko pong masaktan, pinipigilan ko lang po yung sarili ko. Na gusto ko mismo kausapin yung lalaki. Yun lang po yun, kung kakausapin ko mismo po yung lalaki.
1: Kung tama ba daw na kausapin niya yung guy. Ikaw, DJ Main.
2: Parang dapat, di ba, siya ang kumumpronta dito sa asawa niya. Kasi siya yung may nakakaramdam na kakaiba. Hindi naman dahil kinumpronta mo, aawayin mo na. Kasi dito magsisimula yung communication na tinatawag sa isang relationship.
1: Clarity
2: for your peace of mind. Hindi mo pwedeng hintayin yung tao na mag-open up sa'yo, lalo na kung siya talaga at totoo talagang may ginagawang mali ang isang tao. Kasi walang taong aamin na may mali siyang ginagawa. Diba? So, dahil ikaw ang nakakaramdam, ikaw ang nakakapag-observe, kausapin mo ng maayos itong misis mo. Ikaw na ang kumumpronta kesa hintayin mo siya. Kakahintay mo, baka isang araw bigla ka na lang sumabog at umabot ka dun sa punto na sabi mo nga, di mo alam kung ano yung pwede mong magawa. Diba? Kakatimpi mo, kakahintay mo. So ikaw na ang gumawa ng paraan, Jeric. At make sure mo na ready yung sarili mo, anuman ang isagot sa'yo ng iyong ka-live-in partner.
8: Kaya nga po, kasi yun din na po yung napapansin ko talaga na medyo nalalamig na po siya sa akin.
2: Ikaw bilang lalaki, kung ikaw na sa posisyon ni Jeric, anong gagawin mo, Kiko?
1: Para naman sa akin, DJ Main, ano? Jeric, ang concern mo kasi, napapansin mo na nalalamig, nagbago na, marami na nag-iba sa pakikitungo sa'yo nitong Esme mo.
2: Tapos parang may nakita daw siya?
1: Oo,
2: na conversation?
1: Oo, na may mga ano na eh, may mga red flag na eh, di ba? Ang sa akin naman, tama naman yon na mas kilala mo kasi ang sarili mo eh, na baka kung anong magawa mo, mandilim ang paningin mo, magmauwi ka, o baka magkasakitan kayo nitong guy. Para sa akin naman, hindi na dapat mong kausapin pa yung lalaki. Bakit? Kasi first off, parang wala namang something relevant reason o walang rason para kausapin mo diretso itong lalaki. Bakit ka mo?
8: Kasi po, kaya ako po sir.
1: Hindi kita tinatanong, Bing. Nagkukwento ko. Saglit lang.
2: Nagbibigay siya ng advice,
1: Jeric. Patapusin mo muna.
2: Makinig ka, Jeric.
1: Saglit lang.
2: Nanggigigil si Jeric.
1: Isa-isa lang. Huwag muna maoy, be, ha? Ganito. Yan, tuloy na. Wala ako.
2: Yun nga. Hindi na. Wala nang bearing pa para kausapin itong lalaki. Nandun ka sa point na yun.
1: Ayun. O, tama. Walang dahilan para kausapin mo yung lalaki. Bakit ka mo? Eh, sino ba yung nagbaba ng pante? Sino ba yung kinikilig? Sino ba yung babae? Di ba, kahit na anong paglalandi, pang-aakit, o ano pa mang ang term natin dyan, di ba? Kung ang babae ayaw, ayaw.
2: So choice ng babae?
1: Babae. Babae ang una dyan, di ba? Kaya yung babae, yung esme mo, yung partner mo, o ano man ang tawag mo sa kanya, yun ang una mong kausapin. Ngayon, tama ang sabi ni DJ Main kanina, dapat maging handa ka sa kung anong ang magiging isasagot sa iyo nitong esme mo. 'Di ba? Alam mo, Jeric, bilang lalaki, bilang tao, napakahirap sa atin na ipipilit natin ang isang bagay na hindi naman na kayang i-reciprocate, gaya lalo ng pagmamahal. Jeric, kung hindi ka na mahal, huwag mong ipilit ang sarili mo. Bakit ka mo? Kasi nagmumukha ka lang tanga. Diba? Nagmumukha ka lang tanga.
8: Opo.
1: Ang ayaw, ayaw. Ang gusto, salamat. Ganun lang kadali yun, Jeric. Kahit pa meron lang namamagitan sa inyong anak. Diba? Hindi rason na meron kayong anak para ipagdikdikan mo ang sarili mo sa isang taong ayaw naman sa'yo.
2: At kasi, masaya.
1: Kung gusto ka pa rin nitong esme mo, mahalaga ka pa rin sa kanya, may anak kayo, importante ka sa kanya, kahit ano pang pag maligid itong lalaki sa kanya, hindi niya papansinin yan at hindi siya magbibigay ng kahit na anong uri ng motibo para iparamdam dun sa guy na may chance ka sa akin.
2: Tama. Ay, totoo yan. Diba? Bilang babae, ako agree ako dyan.
1: Diba?
2: Kahit napakagwapo nung nasa harap ko, kahit napakamacho, kung yung paningin ko ay nasa isang tao lang, yun at yun lang.
1: Mm-mm.
2: Diba?
1: Walang
2: hindi ka magbibigay ng motibo sa iba kahit pa mag-message yan, kahit mag-hi sa'yo yung ibang lalaki. Kasi the more na sinagot mo yung lalaki, parang pinaparamdam mo na, open ako.
1: Yeah.
2: Pwede mo akong harutin. May chance ka sa akin kahit in a relationship tama na ako.
1: Tama, natumbok. Di ba, Jeric?
8: Okay po.
1: Pero once again, okay, Jeric.
8: 4 days na rin po akong binakauwi ng bahay. Nandito po ako sa kaibigan ko po. Dito po na ako naikituloy po kay Antonio Tejero po.
1: Pero again,
8: sa kapatid ko lang po yung nakakaalam nun eh. Nandun din po kasi yung nanay niya sa bahay. Then uwi po ako mamaya. Kausapin ko na lang din po siya kasi sobrang hirap na rin po kasi ako eh.
1: Alam mo, Jeric, tama
8: hindi
1: naman
8: na rin yung ako nakapokus sa trabaho ko po.
1: Jeric, tama.
8: Hindi na po nakapasok.
1: Jeric, tama naman yung gagawin mo. Kausapin mo yung esme mo o yung partner mo. Huwag na yung lalaki, huwag na yung guy.
2: Oo, kasi kahit sabi kasi ni Jeric kanina, parang
8: salamat po.
2: Parang narinig ko sabi ni Jeric, para daw layuan daw nung lalaki yung babae. Wala, hindi yan mangyayari. Kasi hindi kung rin choice ng asawa mo, oo, choice niya yun.
1: Oo, tama diba? Yan. Kung gusto talaga magpadapo ng isang kalabaw sa bangaw, wala kang magagawa. Dadapot-dadapo ang bangaw kasi hinahayaan nyo ng kalabaw.
2: Hindi siya tumatakbo palayo. Nandun lang siya sa isang pwesto.
1: Hindi niya winawas-iwas yung buntot niya para matabig yung langaw. Diba?
2: Totoo. Pero make sure mo, Jeric, kasi tayong tao, eh normal naman talaga sa atin na minsan nauuna ang emosyon natin. Lalo na pag galit na galit tayo, masama ang loob natin. Pero bilang lalaki, kahit makinig ka muna.
8: Makinig ka muna,
1: Jeric.
2: Kahit sabihin mong mali ang iyong ka-live-in partner, dito lalabas ang tunay na pagiging lalaki mo at pagiging edukado mo. Kailangan kontrolin mo ang emosyon mo. Ano man ang marinig mo sa kanya. Dahil hindi pa rin sapat na reason na tayo ay manakit dahil may nagawang mali yung babae sa atin. Yan ang tatandaan mo, Jeric.
1: Di tsaka ano yan ha, Jeric ha, blessing in disguise yan.
2: Totoo.
1: Na masaktan ka o sabihin sa'yo, pag kinausap mo na yung partner mo at sabihin sa'yo na ayaw ko na sa'yo, mas pipiliin ko itong other guy. Blessing in disguise yan. Bakit ka mo? Sa maagang panahon at pagkakataon, inalayo ka na ng langit sa disgrasya.
2: Totoo.
1: Di ba?
2: Baka nga isa yan sa panalangin ni Jeric eh, na hindi siya aware na parang siguro minsan tayo kasi may dinarasal tayo. Ilayo mo sa amin yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa amin. Malay mo, ito yun.
1: Yan yun.
2: Inopen diba? Na sa'yo.
1: Nabubulag diba? Ka lang masyado kasi ng mga nangyayari sa'yo.
2: Oo.
1: Alam nating masakit. Masakit naman talaga. Pero again, blessing in disguise siya, na kung iisipin mong maigi, hihimayin mo, ay ito pala yung ipinapanalangin ko na ilayo ako sa kapahamakan.
2: Oo.
1: Na ang kapahamakan pala, eh mismong itong...
2: Mahal ko!
1: Di ba, Jeric?
9: Opo, maraming salamat po sa advice po ninyo.
1: Jeric, alam mo, masakit talagang magmahal, masakit din ang may minamahal. Naintindihan namin yung frustration mo.
2: Totoo. Yung parang feeling mo, bakit I'm not enough?
1: Mm-mm.
2: Bakit ako? Ito naman yung binibigay ko sa kanya. Bakit sa hindi ganun? Kasi nga, magkakaiba tayong tao. Magkakaiba tayo ng personality. Magkakaiba tayo paano magmahal.
1: Basta, Jeric, tandaan mo lang na sa isang tunay na nagmamahal at minamahal, ang pagmamahal na yan ay hindi dapat ipinipilit.
2: Hindi dapat nililimos.

0: Ano, okay ka pa? Kaya pa?
1: Kaya mo pa?
2: Yun na lang po yung gagawin ko po mamaya. Uuwi na lang po kong bahay.
3: Lagot ka pinayin.
2: Kasi nandun din po kasi nanay ngayon po yung nag-aalaga po sa anak namin. Kasi sobrang mahal ko lang talaga po yung anak ko. Ayaw po maghiwalay kami ng asawa ko, ng living partner ko po. Handa ko po siyang pakasalan. Binigay ko naman po yung lahat eh. Bisyo ko, tinigil ko,
3: sigarin
2: ko inom. Maibigay ko lang yung pangailangan po nila.
1: Jerry.
2: Pero mali pa rin pala, may mga ganun tao
1: pa
2: rin po pala talaga na sobrang minahal mo, pero hindi nila magawang mahalin ka pabalik.
1: Eh, hindi natin mapipilit yan. At hindi enough yung mga nabibigay natin para ma-make sure natin na mababalik sa atin yun. Pero at the end of the day, hindi ka talo, Jeric. Tingnan mo, kapag ikaw ay totally healed na, matatawa ka na lang. Uh-huh. Masasabi mo na lang na, hindi ka nakahanap ng katulad ko, no?
0: Oo.
1: Na handang ibigay sa'yo ang lahat, handang kalimutan ang lahat.
0: Oo. At mapapagtatantong mo yan, di ba? Pag lumipas ang panahon, sabi mo, ang pangit pala ng ex ko! Talaga, ginawa ko, yun ang corny naman!
1: Oo, ganyan tayo, no? Diba? Yung pag tayo broken-hearted, ala, iyak tayo, ang dami nating tanong, na kulang na lang lumuhod tayo, piliin mo ako, kasi ako kaya kitang mahalin. Pero pag naka-move on ka na, ang songit niya! Mukha siya Pokemon!
0: Ay! Tsaka siguro, Jeric, ano? Kaya siguro, nagkakaganyan din yung misis mo sa'yo. Kasi siguro, ubo ka ng ubo, eh. Ayan, charot lang.
1: Parang pero, ano yung buhay ni Jeric ngayon, eh? Ay, charot yung buhay mo. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ay!
0: Jeric, gusto mo kantahan ka
1: namin? Oo, gusto mo ba kantahan ka namin nang ma-feel mo lalo kung ano yung dapat mo ma-feel? Jeric!
2: Hindi na po, okay na po.
1: Hindi!
2: Usapin ko na lang po siya.
0: Ayun, tayo kumanda.
1: Kailangan mo maramdaman ang pain to be healed. Tandaan mo, sa pag-move on, sa pag-move forward, kailangan nating hindi ini-escape ang pain. Dapat nararamdaman natin yan para tayo, alam mo yun, guminhawa.
0: Oh, ganun umiyak.
1: Oh. Ha? Ako chiku-chiku-chiku.
0: Chiku-chiku-chiku-chiku-chiku-chiku-chiku.
1: Malaga.
0: Sabi mo, gugu-kaka. De, Jeric, seryoso ha?
1: Oh, makakahanap ka rin ng tamang tao para sa'yo na deserve mong mahalin, magmahal pabalik, at ikaw lang ang kanyang the only one.
0: Oh. Jeric! Huling dagdag lang ni Tito Kiko mo tsaka ni DJ Min, ha? Huwag mo ipipilit ang sarili mo sa isang bagay na ayaw sa'yo. Huwag mo ipipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi mo deserve, ha?
2: Opo, salamat.
0: Kahit gaano pa katagal ang pinagsamahan nyo, kahit gaano pa katindi yung mga bagay na dinaanan ninyong dalawa, pero kung hindi ka na mahal, huwag mo na ipipilit ang sarili mo. May mga tao, maraming tao sa paligid mo ang hindi mo alam na kaya magbigay ng katumbas o higit pa sa pagmamahal na binibigay mo, ha? Huwag mo ipipilit ang sarili mo, ha? Huwag na huwag mong ipipilit ang sarili mo.
1: Huwag ka magmamakaawa, ha?
0: Andiyan pa naman yung anak mo.
1: Oh, yun na lang yung bigyan mo ng atensyon, bigyan mo ng magandang future at pagmamahal.
0: Malay mo, isa dyan sa mga kausap mo, isa sa mga dumadaan sa harap mo, yung pala talaga yung nakatakda para sa'yo. Gaya ni Hazel Formales, di ba?
1: Malay mo, kayo palang nakatadhana, di ba? Kaya kayo naghiwalay ngayon ng ka-live-in mo kasi merong talagang dapat para sa'yo.
0: Yun! Tama. Okay tayo, Jeric, ha? Kausapin mo siya. Hindi ka lasing, hindi ka maoy. Kausapin mo na maayos at ihanda mo ang sarili mo kung ano yung sasagot sa'yo. At kung ano man ang maging desisyon niya, tanggapin mo na yon. Huwag mo na ipilit ang sarili mo, okay?
2: Okay. Okay po.
0: Okay. Sana ikaw yung maging maayos, Jeric, ha?
2: Okay po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
0: Mahirap nito, Ben.
1: Oo naman. Mahirap talaga.
2: Maraming salamat po sa advice po ninyong dalawa.
3: Eh, magalaw ka yan.
2: Gagawin ko po,
3: mamaya. Eh, tama na, Jeric. Naiyak na rin kami.
1: Mahirap
3: nawala.
1: Talaga. Mahirap talaga pag broken-hearted ka. Mahirap kapag sobrang pagmamahal yung ikaw lang yung nagbibigay at nagpupuno na hindi mo namamalayan, nauubos ka na rin pala.
0: Tama. Nawala si Jeric ha, naputol yung linya niya.
1: Baka umabot na yung ano 12 niya.
0: Minutes.
1: Oo, 12 minutes.
0: Ang hirap naman noon.
1: Mabigat. Pero saludo ko kay Jeric ha. Kasi kaya niyang harapin yung sakit. Diba? Naririnig natin umiiyak siya. Parang talagang, alam mo yung lalaking lalaki na talagang minsan talaga kailangan natin ilabas yan at hindi naman nakakabawas ng pagkalalaki yan.
0: Tama.
1: Diba?
0: At sa mga kalalakihan, mga ka-vibes natin na gaya po ni Jeric, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi po dito natatapos ang ating buhay. Ito po ay mag-cos umpisa na mapabuti ang ating sitwasyon. Ganun talaga, kailangan natin dumaan sa mga sakit, paghihirap at mga pagsubok para
1: totoo,
0: mapagtanto natin kung ano yung dapat nating maging desisyon at tatahakin pang ikagaganda ng ating relasyon at desisyon sa buhay.
1: Oo, malay mo! Sa full book na story ni Jeric, chapter 1 pa lang yun.
0: Yan.
1: Eh, balay mo sa chapter 2. Napakaganda na pala ng istorya ng buhay mo, di ba? Kaya, isarado mo na ang chapter 1. Let's go sa chapter 2. Ganon, Jeric.
0: Iba-iba man ang takbo ng kwento natin. Pero lagi ka lang maniwala, Jeric, na mapapabuti ang lagay mo. Okay? Masakit lang talaga sa
1: masakit
0: una.
1: Masakit talaga sa una naman. Lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Ako pag broken ako, grabe talaga.
0: At nakakasira ng ulo yan.
1: Oo. Parang, alam mo yung tatanungin mo talaga yung sarili mo, mawawala yung value mo.
0: Correct.
1: Na, sana ko nagkulang. Bakit ganun? Binigay ko naman lahat. At daming tanong, kukwestunin mo talaga.
0: Sarili mo.
1: Diba? At di ka makapag-focus sa trabaho mo, kahit anong gawin mo.
0: Apektado lahat.
1: Lahat-lahat. Kaya ramdam ka namin, Jeric.
0: Oo. At maraming salamat, Jeric, sa pagtitiwala sa amin na ikuwento mo ang iyong SKL. Hirap nun, ha?
1: Mabigat para sa isang lalaki. Pag ganun ang isang lalaki, genuine yung nararamdaman niya.
0: Huwag mo nang panghinayangan ang isang bagay na hindi ka rin naman pinapahalagan. Jeric! Ay, my goodness. At sa mga ka-vibes natin, dito po nagtatapos ang ating SKL. Ang kwentong may kwenta, bukas ulit. Pero hanggang alas 12 nyo pa rin po kami mapapakinggan. Kaya naman tandaan nyo po ang number na to para kung gusto nyo magbigay ng inyong SKL.
1: 0954-406-1967. Ayan, gusto ko lang batiin, ihabol ang mga ka-vibes nating talagang nag-tune in sa atin at kay Jeric. Andyan si John De Leon Jr., Nong Fernandez, kay Angel John Pineda Ocampo, kay Marvin Tayog Villarin, kay Brian DYG, at kay Angel John.
0: Yan, maraming salamat po. Si Abe 1974, Bebe Panaligan. Mahaba ito. Ano ba pangalan mo? Hindi ko maintindihan. Pa-shoutout, Nico Avila from Moncayo, Davao de Oro. Si Jeff Tansoliberos, ganun din. Si Hazel Formales, Moon Girl, magandang umaga. At si Altesa Herrera, Zino Cruz, God bless you always and forever.
1: Wow! Forever. Pare ni Altesa. Ayan ka, Francis, save na ang aming numero para bukas. I-ready mo na ang SKL mo. 0954-406-1967. At isabay mo na rin ang aming Facebook page.
0: Yan.
1: 92.3 FMR Manila.
0: Yan na. At hanggang alas 12 para tayo magkakarinigan para sa tuloy-tuloy na musikahan para ang puso mo good vibes lang. Kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Seracho Kiko!
0: Hoy!
1: Ang way kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: The vibes sa Sound Trip!
0: Ang lupet!
1: Oras natin, 11:04 in the morning!
4: Favorite vibe! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Gutom ka na naman? Ang lupet!
4: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa Sound Trip.
6: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
6: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fresh!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: quality.
1: ACS. Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
7: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

0: vibes, that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Hello! The Vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibes! Thank you so much sa mga ka-vibes nating tumawag sa ating SKL at mga nagsashararaut at yung mga hindi nakapasok, don't you worry, we got you tomorrow.
4: Tama.
1: May bukas pa
4: sa iyong buhay.
1: Kaya ngayon pa lang isave mo na ang aming numero 0954-406-1967.
4: Tama! At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Isama mo na Spotify, hanapin mo lamang
1: 92.3 FMR Manila. Isabay mo na rin ang mga social media accounts namin. Hanapin mo lang ako, Main Eugenio.
4: Sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kalikot, sa lahat ng social media accounts. At ito na! Susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan, ang programang Love Me!
1: Kathy G!
4: Kasama na isang majusi, mamiti, at ang bagong pantasa ng bayan! Kathy G!
1: Is the place to be!
4: Yan ay
1: susunod! Makakasama ninyo! Siya! Oo! Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya abangan niyo yan, ka-vibes, para sa mga totoong kwento ng buhay.
4: Yan! At bukas ulit, pagsabit ng alas 8 hanggang alas 12 ng hali, marinig makakasama mo ang nag-isang baby ng bayan!
1: That's me!
4: Yeah! Oh. DJ May!
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kika! Ay, kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: The Vibes is Soundtrip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin, 11:52! Bye-bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS! Favorite Vibe!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas at iba pang produktong agrikultura habang tumatanggal ang epekto naman ng Super El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maaaring umabot sa 700,000 metric tons ng palay ang mawawala dahil sa naturang phenomenon. Para matugunan ito, patuloy naman ng local production at pagbili ng National Food Authority o NFA ng palay diretso mula sa mga magsasaka. Binigyang din ni De Mesa ang pangangailangan na mas maraming cold storage facilities para mapanatili ang kalidad at mapahaba ang buhay ng mga produktong agrikultura.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuuang covered at suspicious bank transactions nila Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Manasseh Scarpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon naman kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, sa Senate Impeachment Court umabot sa 3.732 billion pesos ang mga transaksyong iniuugnay sa Vice Presidente, habang 749.921 million pesos naman kay Carpio. Kabilang sa mga inilahan ni Buenaventura ang 7 inter-account transfers noong March 2014 na umabot sa 173.7 million pesos sa loob lamang ng isang araw. Samantala, pinayagan naman ng impeachment court ang paglalahad ng AMLAC sa mga records matapos tanggihan ni Presiding Officer Senate President Francis Escudero ang motion ng depensa na ipatigil ang testimonya dahil sa bank confidentiality.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, inatasan muli ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga golf courses sa Metro Manila na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig. Ayon naman kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, muling ilalabas ang direktiba para sa mga pribado at pampublikong golf courses sa gitna ng pangamba sa supply ng tubig mula sa Angat Dam dahil sa inaasahang epekto naman ng Super El Nino. Hinikayat din ni Cuna ang publiko na bawasan ang mga gawaing hindi kailangang gumamit ng maraming tubig, kabilang na ang paghuhugas ng sasakyan at driveway. Pinayuhan din ang mga pamilya na mag-ipon ng tubig ulan at muling gamitin ang gray water, kabilang na sa pagdililig ng mga halaman upang maiwasan ang pag-aksaya ng tubig.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pangbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Jerobim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Aring's Gonna Change My Love For You. Napakasarap pakinggan po niyan, Ka-Vibes, diba? Kapag sinabi po sa atin yan ng taong mahal natin, Aring's Gonna Change My Love For You, ay iba yung pakiramdam. Pero sana nga, walang pagbabago, sana nga hindi magbago. Kamusta ka naman po, Ka-Vibes? Happy Tuesday sa inyo pong lahat and welcome to Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, kung anumang usapin yan, anumang problema yan na poproblemahin natin. Kathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo ulit ng hapon na naman magkakasama-sama para sa panibago na naman pong istorya na inyo pong maririnig. Ayan na atin pong bibigyang solusyon na hopefully makatulong tayo dun sa ating mga ka-vibes na nangangailangan at lumalapit at kailangan ng, alam mo yon, ng masasabihan, kailangan ng masasandalan kahit na sa pamamagitan lang syempre ng ating mga payo, ka-vibes. Alam nyo, minsan hindi naman malaking problema ang nagsisimula ng lamat sa isang relasyon . Minsan simpleng tampuhan lang, 'di ba? Kapag tayo nagkakaroon ng tampuhan, maliit na hindi pagkakaintindihan or isang salitang hindi nagustuhan, nako, doon na po ang simula. Pero ang tanong, anong ginagawa natin pagkatapos ng away? May mga pag-partner kasi, ka-vibes, na kapag nagkakasagutan, pinipiling manahimik na lamuna . Di ba? Merong iba na ayaw nang makipagsabayan sa init ng ulo ng bawat isa. Yung isa, papalamigin muna yung ulo, di ba? Minsan, kailangan talaga ng space para hindi makapagsalita. Kasi the more na kapag kayong dalawa ay mainit ang ulo, nagkasagutan kayo, hindi matatapos yun, ka-vibes . At lalabas yung mga masasakit na salita. Pero papaano kung lumipas na ang init ng ulo pero hindi ba rin napapag-usapan yung problema? Oo, mas madalas ata nangyari yung ganyan, ka-vibes . Na parang napapalipas na lang. Ay, hayaan na natin yan. Lumipas naman . Okay naman na tayo . Halimbawa, di ba, yung may tampuhan na tungkol sa pera, nag-away kayo, nagpalamig kayo, pero kinabukasan parang walang nangyari. Asan na yung usapan? Asan na ano na? Ano ng solusyon . Tapos makalipas ang ilang araw, may panibago na naman problem. Di parang naipon lang, di ba? Kaya naman minsan yung partner mo na nakasakit sa'yo, hindi mo naman gusto makipag-away. Alam mo yun, yung gusto mo lang na marinig yung sorry, gusto mong maintindihan kung bakit niya sinabi yun sa'yo, pero dahil hindi na nabalikan yung usapan tungkol doon sa inyong pinag-awayan, ikaw na lang ang nagdadala ng sama ng loob. Na-experience mo na ba yan, ka-vibes? Yung pakiramdam mo na, okay na kami. Ano nangyari doon sa away namin? Wala na. Dahil ang problema sa isang relasyon naman, minsan, ka-vibes, hindi naman laging nawawala dahil laging hindi na pag-uusapan. Kasi yung minsan, mas pinipili na nga lang na manahimik pero kesa solusyonan yung problema. Nako po, ka-vibes, ha? Importante talaga yung communication. Paano kung lack of communication? Paano kung hindi kayo nag-communicate sa isa't isa? Anong mangyayari, ka-vibes? Babalikan nyo pa ba? Sasabihin mo pa ba na, hindi natin napag-usapan yung away natin noong isang araw? Balikan natin? May ganyan ba, ka-vibes? Pwede pa bang balikan yan kung okay naman na kayo? Ka-vibes, dapat pa bang balikan ang pinag-awayan na tapos na? Abangan nyo po ang ating kwento for today na iahatid ko po sa inyo maya-maya lamang po. Baka ikaw ay makarelate, baka ikaw ay nasa ganyang sitwasyon ngayon, ka-vibes. Meanwhile, syempre, hello muna sa mga ka-vibes po natin na hindi pa kumakain ng tanghalian until now, nakapila pa rin dyan sa karinderya. Oo, masyado marami. Hanghaba ng pila. Alam mo kung minsan mas maganda nagbabaon na lang . Ayan, sa lahat po ng mga kumakain po ng tanghalian dyan, kung nasan man kayo kumakain, nandyan kayo sa opisina nyo, nasa mga karinderya kayo, o nandiyan lang kayo sa tabi-tabi, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan habang ako ang inyong background. Hello po sa inyong lahat. Thank you so much. At syempre sa mga ka-vibes din po natin na nasa mga palengke, nasa ukay-ukay. Ayan, syempre mga nagbabantay. Kung minsan nakakainip ha, nakakainip na magbantay lang, di ba, sa mga tindahan tapos wala pang bumibili. Masarap makinig na lang muna para ma-relax ka, para hindi ka manega, di ba? Kinig ka lang po at tutok lang, ka-vibes. Syempre sa mga ka-vibes din natin nasa mga salon at ikaw din na nagmamaneho. Ka-vibes naming driver and rider. Ang taas ng medyo konting adjustment sa diesel. Pero yung gasoline at kerosene, napapakamot ulo ng ating mga rider at driver. At syempre, mga ka-vibes din po natin ng mga OFWs. Kamusta po kayong lahat dyan? Wherever you are there. And we are here. Ito po ang Love Me, Kathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
1: Love Me, Kathy G.

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, so slow, di ba? Minsan eh, parang nababagalan tayo sa takbo ng buhay, sa takbo ng relasyon, sa takbo ng mga ganap sa pangyayari sa atin, di ba? So slow, ka-vibes, ha? You're still listening dito po sa Love Me Cathy G. And dapat pa bang balikan, ka-vibes, ang mga pinag-aawayan na tapos na? Meron ba kayo pinag-aawayan na jowa mo na tingin mo tapos na pero alam mo yon flashback, binabalikan? Dapat nga bang balikan or tapos na yun eh, pag-uusapan pa ba natin? Marami pong ganyan ha, na mga nasa relasyon na ang sinasabi nila, bakit pa natin kailangan pambalikan? Bakit pa natin kailangan pag-usapan? Tapos na eh. Pero paano kung walang closure? Paano kung nagkasundo lang kayo, naging okay lang kayo, pero yung pinag-aawayan nyo ay hindi nyo na pag-usapan? Pwede pa ba yung balikan? Halika, balikan natin, pag-usapan natin. Or, dead man na, okay naman na tayo. Bakit ba natin bibigyan ng problema yung mga sarili-sarili natin? Diba? May mga ganyan eh, na parang okay na eh. Ayos na tayo, wag na nating guluhin pa yung relasyon natin. Wag na nating guluhin pa yung sitwasyon na meron tayo ngayon na masaya na tayo. Okay lang naman nga ka-vibes. Pero, paano nga ba kung merong ayaw gumiba? Pero paano kung merong ayaw mag-let go doon sa problema? Kailangan pa ba talagang pag-usapan? Kailangan ba nating bigyan pa ng solusyon yan kung sa tingin nyo solusyon na yung pagkakasundo nyong dalawa? Abangan nyo po ang ating kwento for today. In just a while, maririnig nyo na po ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Mitch. Ayan, si Mitch na nasa relasyon. Ikaw na nasa relasyon. Baka makarelate ka sa kwento natin for today. Again, dapat pabambalikan ng mga pinag-awayan na tapos na. Past is past, sabi nga Cathy G. Pero yung isa, ay hindi, ayoko. Pag-usapan natin, di ako makamove on eh. Abangan niyo po yan, ka-vibes ha. Hello muna sa mga ka-vibes po natin. Mga nakatutok po dyan sa 101.9 Davao City, ganun din po sa 89.5 Davao del Norte, sa 97.5 Jansan, 102.3 Bacolod, and 102.3 Baguio, spillover La Union. Samahan niyo po ako, ka-vibes, dito po sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip, ang lupet. 12:51 na po ng tanghali.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love Me, Cathy G.
3: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

kailangan ng closure. Yung tingin mo na kailangan pag-usapan eh. Hindi po pwedeng palagpasin. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lang. Hindi pwedeng okay na lahat. Kasi, hindi pwede. Abangan nyo na lang po ang ating kwento for today. Ang kwento po na ihatid po sa atin ni Mitch. Si Mitch po na hindi na maintindihan kung ano ba itong mararamdaman niya pa dito sa kanyang minamahal, dito sa kanyang karelasyon. Kung dapat ba na pag-usapan or hindi na ang isa, o dalawa, tatlo, or ilang beses na pag-aaway na walang closure. Ang kwento po ni Mitch Kavibes after this beautiful song from Brenda Starr. Sabi nga nila eh, diba, kapag in love kayo sa isa't isa, kapag kayo nagmamahalan, kahit gaano katagal na yung relasyon nyo, dapat you feel like bago pa lang. Parang fresh pa rin kayo sa isa't isa. Fresh pa rin yung pagsasama nyo, parang bago lang kayo nagkakilala. Ganun dapat ang nagmamahalan, Kavibes. Hindi yung kapag medyo tumagal na kayo, eh parang nagkakasawaan na, pati yung mga problema nyo kapag nag-away, eh tapos na. Dapat laging love me like the first time, Kavibes, di ba? Para mas maganda, para mas sweet, at para mas tumagal ang pagsasama. Diba, napakasarap sa pakiramdam na parang first time nyo lang din ang lahat ng relasyon. Ang kwento po ni Mitch, Kavibes.

This love letter is from Mitch. Dear Kathy G, hindi ako sigurado kung mababasa mo ang liham ko at maiintindihan ko man itong

kung makakarating sa'yo. Pero kung mabasa mo man ito, taus-puso po akong pasasalamat or nagpapasalamat sa mga nakikinig, ganun din po sa'yo. Magandang araw po, Kathy. My name is Mitch. I'm 22 years old from Bulacan. Kathy G, meron akong boyfriend. Halos 4 na taon na rin kami. Mabait siya sa akin. Yung tipong kahit nasusungitan ko siya dahil sa pagod or gutom, siya pa rin ang nanunuyo sa akin. Maalaga rin siya, Kathy G. Halos hatid sundo niya ako sa bahay, sa school, at kahit pa sa trabaho. Benta rin sa akin ang mga jokes kahit na ang corny niya, Kathy. Ang masasabi ko lang talaga na sobrang okay ng aming relasyon. Halos lahat ng mga kaibigan namin, pati na rin ang mga magulang, ay umaasa na kami na hanggang sa dulo. Mauuwi sa kasalan, Kathy G. Kaya mas lalo akong nagagalit sa mga iniisip ko. Madalas na kasing sumagi sa isipan ko na hiwalayan ko na ang boyfriend ko. Bihira lang kami mag-away, Kathy. Pero sa mga pagkakataon na nag-aaway kami, hindi niya ako kinakausap. Kahit anong away pa yan, kahit matindi pa ang aming away, Kathy G., nakalimutan ko mag-reply, nag-cancel ako sa date, or kapag may mga hindi kami na pagkakasunduan, nanlalamig na siya sa akin. Nasasaktan ako sa ginagawa niya, Kathy. At sinusubukan ko naman siyang kausapin, pero madalas wala na siyang imik. Minsan naman ay sinasabi niya na lang na magpapalamig lang siya ng ulo, tapos aalis na ulit. Kathy G., naiintindihan ko naman siya na ayaw niya ng confrontation. Pero paano naman ako? Gusto ko lang naman na maramdaman na mahal niya pa rin ako kahit hindi kami nagkakasundo sa maraming bagay. Iniisip ko rin na baka nga ang babaw lang. Pero Kathy, paulit-ulit na lang na nangyayari sa aming relasyon ng ganito. Mag-aaway, aalis, babalik siya na parang walang nangyari. At ako, Kathy, nasa utak ko pa rin ang mga away namin na natatabunan na lang ng marami pang away na walang closure. Sinabi ko na rin ang tampo ko sa kanya tungkol dito, Kathy. Sinasabi niya lang na magbabago naman siya. Pero walang nangyayari. Paulit-ulit lang ang lahat, Kathy G. Gusto ko sana magkaroon kami ng pag-uusap. Gusto ko sana mapag-usapan namin ang mga bagay-bagay para malinawan, Kathy. Alam ko naman na mahal niya ako. Pero pinaparamdam niya na iiwanan niya ako balang araw na walang pasabi. Doon ako natatakot, Kathy G. Mahal ko siya, pero parang mas lamang ang takot ko. Takot? Dahil baka isang araw magdesisyon na lang siyang iwan ako. Takot dahil sa lahat ng mga nangyayaring pag-aaway namin, wala kaming closure. Kathy, lagi na lang ganito. Maalaga siya sa akin pero mahalaga rin naman ang peace of mind ko, diba? Kailangan ko po ng tulong niyo, Kathy. Kailangan ko po ng payo dahil nalilito na rin po ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Maliba na ungkating ko pa, or ibalik pa at bigyan ng closure ang lahat ng mga away namin, Kathy, kahit okay na kami. Or kailangan namin bigyan ng tuldok ang lahat. Nahihirapan po ako. Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Alam ko mababaw, alam ko hindi ganun kalalim, pero alam ko rin na marami ang ganitong sitwasyon. Napilit na lang napapabayaan ang mga away na hindi nabibigyan ng pagtatapos. Sana po again, mabigyan niyo po ako ng payo. Lubos na gumagalang at lapis na nagmamahal, pero puno ng katanungan sa isip.

Alam nyo ka-vibes, napakahirap yung nasa relasyon kayo pero hindi nyo na napifeel yung love sa isa't isa. You will not call it a relationship anymore. Hindi na siya relasyon ka-vibes, di ba? Bakit ka magtsatsaga sa isang relasyon na wala ng pagmamahal? Bakit ka magtsatsaga sa relasyon na, hindi mo na napifeel na secured ka or hindi mo na nararamdaman na makita siya in the future? Isa sa susi sa masaya at matatag na relasyon ka-vibes yung pagkakaroon ng communication. Very important, nasa kipo ng masayang relasyon ang communication. You have to communicate kung ano yung nararamdaman mo para nalalaman ng partner mo. Marami sa atin, yung mas pinipili na manahimik na lang. Yes, it's okay lang naman na manahimik. Diba, yun naman talaga ang dapat, lalo na kapag dumitindi na yung argumento ng bawat isa. Pero kung kailangan na humupa na at kailangan nang mag-communicate, kailangan mo na ipaalam dun sa tao yung nararamdaman mo. You have to listen, diba? Sabi nga sa relasyon, isang nagsasalita at isang nakikinig. Hindi po pwedeng yung isa lang salita ng salita pero yung nakikinig wala or pumapasok sa tenga, lumalabas sa kabila. Hindi maaayos kailanman yung ganung relasyon ka-vibe. So very important po ang komunikasyon. Katulad na lamang nitong ating letter sender na si Mitch na hindi niya alam kung anong gagawin niya, diba? Every time na mag-aaway sila, okay, tumatahimik, umaalis, which is okay lang naman para hindi na lumala yung sitwasyon. Pero yung hindi na pag-usapan, pwedeng maulit ng maulit dahil sa bawat argumento ka-vibes, kailangan na pag-uusapan ng maayos. Dahil kapag hinayaan lang natin ito na matapos ng hindi na ayos, posibleng maipon. Diba, maipon lang ito ng maipon at dumating yung time na nabuksan ulit yung issue, mas mabigat na, mas mahirap ng solusyonan, hindi na maayos, mas mahirap ng isolve ka-vibes, diba? Kasi dito sa sitwasyon ni Mitch, Kathy G, parang nawawalan na ako ng gana. The same thing goes dun sa kanyang boyfriend na pakiramdam niya na anytime iiwan siya. Nakikreate yung mga takot, nakikreate yung mga bagay na hindi dapat, na ang dapat makreate sa isang relasyon ay yung pagmamahalan. Kung papaano nyo patatatagin pa ang tiwala sa isa't isa. Napakahalaga po sa relasyon na pareho nyong hinaharap ang problema ka-vibes kahit parehas kayong nasasaktan. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? Ano ba mapapayo mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mitch? Pwede nga ba? Dapat pa nga bang pag-usapan ang away na tapos na? Dapat pa bang balikan yung mga hindi magandang nangyari? Or kailangan hayaan na lang? Wag nang balikan pa. 0927-384-8639. That's our text line. Or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio. Or my FB page, DJ Kathy G. Ang hirap, Kathy G. Gustong-gusto kong kausapin siya, pero ayaw niya. Gusto kong sabihin sa kanya, inararamdaman ko, pero pinapalampas niya. Kaya pakiramdam ko rin, ganun na lang din ang gagawin ko. So, mag-work pa ba ang ganitong relationship ka-vibes? Well, it's hard to say goodbye to someone you really love. Pero kung hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal, hindi mo na nararamdaman yung halaga mo, hindi mo na nakikita yung future mo sa kanya, why stay in a relationship, di ba? Pero ending pa rin yan, it's really hard to say goodbye, Kathy G. Ang hirap. Tayuhan po natin ka-vibe si Mitch. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

0: Metro 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, tell me where it hurts. Ang sakit-sakit na Cathy G, kasi every time na mag-aaway kami, dinitedman niya lang. Pakiramdam niya, okay na after niyang magpalamig. Oo, nako po. Ka-Vibes, dapat pa bambalikan ang mga pinag-awayan na tapos na? Yan po ang ating katanungan at katanungan po ng ating letter sender for today na si Mitch. Si Mitch po na nasa isang relasyon, yung kanyang boyfriend, every time na nag-aaway sila, every time na nagtatalo sila, nagkakaroon ng arguments, umaalis yung kanyang boyfriend, which is okay lang naman para hindi na lumala pa yung sitwasyon. But the problem is, Cathy G, every time na lang na may away, ganun at ganun ang ginagawa niya. Hindi po nabibigyan ng solusyon yung aming pong problema. Dahil pakiramdam niya, pagbalik niya, after niya magpalamig ng ulo, okay na lang ang lahat. Paano nga daw ba ang gagawin ng ating letter sender, Ka-Vibes? Alam niyo, di ba marami naman pong ganyan eh. Maraming ganyan na nasa relasyon na pakiramdam nila na okay na lang yon, lumayo na ako eh, para hindi na lumala. Para pagbalik ko, okay na tayo. Pero kung paulit-ulit na gano'n ang sitwasyon, hindi na nasusolusyonan, Ka-Vibes. Lalo lang dinadagdagan yung problema. Hanggat napupuno, eh baka mag-overflow yung galit din at nararamdaman mo, eh mas iba na, mas mahirap ng solusyonan. Alam niyo po, sabi nga very well mind, ang love is sustained with communication. Ang komunikasyon kasi sa relasyon, bumubuo yan ng tiwala sa isa't isa na napapalalim ng emotional connection. Di ba kapag open ka sa partner mo, kapag sinasabi mo lahat ng totoo, may tanong pa ba? Minsan yes, may konting tanong, but then nararamdaman niya na open ka sa kanya, wala kang tinatago. You communicate everything, 'di ba? And love is communicated differently than Ka-Vibes. Pwedeng iba't ibang karanasan ng mga tao dahil sa kanilang kinalakihan. May iba talaga na hindi showy, hindi masabi kung ano 'yung nararamdaman, at kapag may mga ganyan po na misunderstandings or arguments, mas pinipili nilang manahimik. Pero yung iba, nadadala nito sa kanilang susunod pang pagbuo ng relationship or yung tinatawag na attachment styles. Kasi ngayon, nasanay sila sa ganun eh. And yung pong mga nag-aaway, you have to give time to regulate the emotions. Bigyan natin ng space upang para mapag-isipan. Diba? Mapag-isipan sa nangyayari at mga nararamdaman na emotion. Kuminsan kasi, diba, aminin naman natin, kapag yung partner natin, boyfriend or asawa, girlfriend, na pag lumayo, kapag kayo may away, lalayo ka pa, gano'n, diba? Nang aaway pa, sasabihin na, kaya ka lumalayo, siguro, ganito, ganito, ganyan, diba? So, mas lalong lumalala. So, pwedeng manahimik, and then eventually, pag-usapan. Gano'n dapat, ka

0: vibes eh. Do not be afraid to ano eh, alam mo yun na dwell dun sa deeper ng issue, yung pinag-uusapan. Pag-usapan yung issue na makakabuti dun sa relasyon nyo, hindi para maipon yung sama ng loob sa isa't isa at dapat mas maging mabuting partner. Sabi nga ni Miss Altesa eh, para sa sender Kathy G, dapat pinag-uusapan yan. Kung ano ang pinag-awayan at kung anong gusto mo, hindi gusto sa mga ginagawa niya. Ganon din sa'yo, kapag may away kayo, dapat bago kayo matulog, pag-usapan nyo. Ganon lang kasimple, ba? Diba? Para at least peaceful ang tulog yung dalawa. Pag-usapan nyo yan na magdesisyon kayo kung stop na ang relasyon nyo, sana maliwanagan. God will guide you both. Salamat po, Miss Altesa. Sabi ni Coach Everyday, for my opinion, Kathy, for the sender, Mitch, mas okay na mag-usap kayo ng masinsina ng boyfriend mo para malaman nyo both sides bakit ganon ang relationship nyo. Away-bati. Oo nga, away-bati. Nala na, away-bati. Hirap na relasyon nila kung palagi lang away. Mas maraming away kaysa sa bati. Dapat pag-usapan pa rin nila at gawan ng maayos na solusyon talaga. Correct. Hello, Marcos Fermin Mendoza Jr. Hindi na po for me. Okay na. Ah, pagtapos na, tapos na. Sabi niya, Freddy Vigar, hindi na Kathy G kasi tapos ni. Kumbaga dumaan na sa patawaran sa isa't isa eh. Oh, diba? Iba't ibang opinion po yan eh. Hello po, Mr. Ramon Pasion, Jerry King Michano, hello to you also, Albert Guro, and Miss Lily Samson, thank you so much ka vibes. Ikaw, oh, meron ka bang reaksyon at payo for... Mitch, ano ba masasabi mo kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? Saying hello also to Michael Buluran. Hello Michael, thank you so much sa iyong pakikinig at sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok ka vibes. Tuloy po ang tugtugan and we still have time. You may text in po 0927-384-8639. Madulas po, malakas ang ulan dito po sa Quezon City. Kaya po mag-iingat po ang lahat, lalo na po yung mga nandito sa area. Pupapunta po dito sa Quezon City. Smile ka naman dyan ka vibes. So, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio ka vibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:23 na ng hapon.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Kathy G.
2: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
2: Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Dapat pa bang balikan ang mga pinag-awayan na tapos na, ka-vibes? I need you back. Paano pag umalis na? Pababalikin mo pa ba siya, ka-vibes? And ito na po ang final hour ng programa Love Me Kathy G, ka-vibes. At yun nga po ang storya natin na walang closure. Every time na lang mag-aaway, tapos na yon, lumipas na, wag nang balikan. Pero for Mitch, ang ating pong letter sender, gusto niya sana, Kathy G, na magkaroon naman ng closure, mapag-usapan naman yung mga pinag-awayan namin. Sa dami na ng pinag-awayan namin, wala man lang doon na napag-usapan. So, kailangan pa ba ungkatingkot ibalik ang aming pinag-awayan or dama na, deadman na lang? Sabi ni Erwin Velasco, Kathy G, sagot ko po sa tanong, it's a yes po, lalo kung hindi pa naririnig yung both parties. Kung may hindi pagkakasunduan, let each other speak po and meet halfway para may resolution. Hindi po kasi pwedeng okay dun sa isa, isa naman hindi. Kaya kailangan po ang pag-uusap. Ika nga po, walang hindi maayos sa hindi masinsinang usapan. Exactly, diba? Pa-shoutout po ulit kami dito na Valicious Warehouse na busy-busy sa work sa Singles Community Nationwide din. Hello sa pangunguna po ni Erwin Velasco. Ayan, kamusta kayo dyan sa Novaliches Warehouse, ha? At ang inyong pinagkakaabalahan dyan. Walang kupas ka pa rin, Kathy. Uy, thank you naman, Jomer Bueno. Ang akin pong listener mula noon hanggang ngayon. Ayan na, talaga naman natatandaan mo pa, ha? Pati yung t-shirt at pagpunta sa station dati. Salamat po, nakakatuwa naman at nandyan pa rin po kayo. And of course, sa MB Alba Merck's crew, hello po sa inyong lahat dyan. Regards sa mga ka-vibes po natin. Jess Escalona Bax, hello po sa inyong lahat. Thank you so much, ka-vibes. Sa lahat po ng mga reaksyon at payo nyo, maraming salamat po. Alam nyo, ka-vibes, hindi sukatan ng healthy relationship yung kawalan ng away. Normal lang naman talaga sa relasyon na may away. Dahil ang tunay na sukatan ay yung kung pagkatapos ng bawat away nyo, mas nauunawaan nyo ang isa't isa kesa dati. And for you, Mitch, kapag okay kayong dalawa, kausapin mo yung boyfriend mo, talk to him, and explain to him, ha, kung ano yung nararamdaman mo every time na nag-aaway kayo na hindi nasusolusyonan. Explain mo na gusto mong pag-usapan yung mga hindi magandang nangyari sa inyo, hindi para ibalik ang yung galit, kundi para mas maging maayos ang lahat. You know what, minsan, hindi naman talaga ang away ang sumisira sa relasyon. Ang hindi pag-ayos sa away ang unti-unting gumagawa ng distance. Thank you so much for sharing your story with us, Mitch. At sa mga gusto po mag-share ng story, email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Tuesday. Until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G. Antabayanan po, susunod na Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Kathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet! Oras po natin, 2:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me, Kathy G.
3: Ang lupet!

0: G, ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Isang sunog ang sumiklab sa mga kabahayan sa kahabaan ng Miriam Defensor Road sa Quezon City. Alamin natin ang iba pang detalye kay JM Pineda. JM?
6: Yes, Chirubin, sa ngayon nga ay patuloy na inaapula ng mga bumbero itong sunog na sumiklab dito yan sa may kahabaan ng Miriam Defensor Santiago Road sa may, ito yung dating Agam Road dito sa may Quezon City, malapit yan dito sa may center of the Philippines. At kanina nga, huling nakita natin ay sabi ng mga bumbero ay fire under control na itong sunog. Pero sa ngayon nga, nakikita natin may mga sunog pa rin o may usok pa rin na inapula itong mga bumbero natin. Nakita rin natin kanina yung report na merong dalawang batang nawawala dito sa area at meron ding injury na natala itong mga bumbero natin na isang adult. Sa ngayon, kaya patuloy pa rin dumadating yung ilang mga bumbero dito sa area dahil kailangan ng tulong kahit na far under control na itong sunog. Umakyat ka ng limang alarma itong sunog kanina mga bandang alauna, imedya half ng hapon, pero ngayon nga ay control na. At yan muna latest dito sa Quezon City. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Maraming salamat, JM.
0: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, inamin ni Senator Loren Legarda na mali ang kanyang desisyon na pagpili na sumama sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng pagbabago ng Senate leadership noong May 11. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ayon naman kay Lacson, ikinalungkot ni Legarda ang kanyang desisyon at sinabi rin itong hindi siya sinasagot ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III sa mga mensahe nito. Sinabi ni Lacson na bukas ang ilang senador na sa posibilidad na muling sumama si Legarda sa kanilang grupo, pero nasa kanya pa rin ang panghuling desisyon. Samantala, nasa medical leave si Legarda mula August of 3 at nasa France naman para sa pagpapagamot o pagpapagamot ng kanyang sakit.
0: FMR Newsbreak.
5: Samantala mga ka-vice, nagpapatuloy ang ika-34th na araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kung saan isinalang ang testigo ng prosecution mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayan, wala pa. Ayan, supposedly report ito ni Angela Babat, pero mamaya babalikan natin. Nakatakdang magtungo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit mula naman sa October 7 hanggang 11 bilang bahagi ng pagsisikap na palalimin ang ugnay ng Pilipinas at Singapore. Sa pagbisita, makikipagpulong ang Pangulo kay Singapore Prime Minister at Finance Minister Lawrence Wong, gayon din sa mga lider ng negosyo sa bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, layo ng pagbisita na palawakin ang kooperasyon sa teknolohiya, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, renewable energy at healthcare. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa biyahe sila Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez.
0: FMR Newsbreak.
5: Samantala, balikan natin na si Angela dahil sa ika-34th nga na araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, kung saan isinalang ang testigo ng prosecution mula sa Anti-Money Laundering Council. Sa mga detalye, nasa linya ng telepono si Angela Babad. Angela?
3: Sir Rubin, bago nga matapos ang pagsalang ni Attorney Ronel Bonaventura, Executive Director ng AMLAC Secretariat, ay dumaan muna ito sa ilang katanungan mula sa Senator Judges. Ayon sa pagsisiyasat ng opisina ni Senator Judge Risa Ontiveros, lumabas na ang ilan sa mga transaksyon ng Calle 88 Foods Corporation, kung saan nasa mahigit 40% ang shares ni Attorney Man Scarpio ay nakatanggap umano ng pera mula sa Chinese state-owned enterprises, kabilang na ang China National or Chinese National Township Enterprises na dating nasa ilalim ng Ministry of Agriculture. Bukod pa rito, pinunari ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasa 776 million pesos na inflows ng Calle 88 na hindi anya makikita sa balance sheet ng kumpanya. Ayon kay Bonaventura, posible itong maging simula ng investigasyon ng AMLAC. Sa redirect examination ng Money Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, ipinabasa nito kay Bonaventura ang ilang address na makikita sa covered transaction reports ng Calle 88. Lumalabas na nakasaad ang mga counterparty address sa CTR na mula sa Beijing at iba pang lugar sa China. Pumalag naman si Senator Robin Padilla sa pagkakadawit ng Tapang at Malatsakit Alliance sa paglilitis ngayong araw na nakatanggap umano ng pera mula sa Embahada ng China. Ayon kay Padilla, wala umano siyang natanggap na pera at nananatiling spekulasyon lamang ito ni former Senator Antonio Trillanes IV. Binalikan naman ni Senator Francis Pangilinan ng absolute confidentiality of records. Ani Pangilinan, bagamat saklaw ng absolute confidentiality ang AMLA records, mahalaga ang mailabas ito sa tamang mga sangay ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon, na ayon din kay Bonaventura ay isa sa mga pangunahing mandato ng AMLAC. Habang ipinunto naman ni Presiding Officer Francis Escudero sa pagtanong kay Bonaventura na tila walang posibleng eksplenasyon o hindi maipaliwanag ang paglobo ng yaman ng bise. Kung susumahin anya, kung 350,000 pesos lamang ang sweldo ni Duterte buwan-buwan bilang vice-presidente mula 2022 hanggang 2025, ay hindi pa rin ito aabot sa 424 million pesos na inflow at outflow sa account ng mag-asawa. Dagdag pa ni Escudero, kung pagsasamahin naman ang sal-in ng bise mula 2007 hanggang 2025 ay nasa 840 million pesos lamang ito, malayo sa 4.4 billion pesos na suma total ng covered and suspicion bank transactions mula sa AMLAC. Samantala, sa mga oras nga na ito ay nakasalang na ang testigo mula sa Land Bank of the Philippines, at mamaya-maya lamang ay babantayan natin yung mga update sa kanyang magiging pagtestigo. At yan muna ang latest, balik sa inyo dyan, Cherubim.
5: Maraming salamat, Angela Babad.
0: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back.
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang after niya!
2: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang lupet!
2: Banana!

0: 3FMR Favorite Music Radio ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. 3:36 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ako po si Jaiho. Oh, naninibago ka na naman. Sabihin mo na naman, di ako maingay. Oo, di ba? Ikalma lang po muna natin ang Home of the Stars. Dahil bubusugin ko po kayo tomorrow, the next day, and Friday. Oh, ayan. Hindi na ako malilito. Opo, it's Tuesday, October 6, 2026. Ayan, taray rhyming 6, 2026. Oh, di ba? May tanong ako, ano ba yung ano, yung mga bata, sikat na sikat sa kanila yung 6-7, yung ganun-ganun, di ba? Ano ba yun? Enlighten me nga, mga ka-vibes. Comment nyo nga po yan sa 923FMR Manila sa aming Facebook. Ay, eto tatanungin natin dahil trending. Ate Cathy, nandyan ka pa, di ba? O, tatanungin natin ang Ate Cathy, ayan. Dali ko naman yung microphone, may tanong ako kasi nga, syempre, di ba, aware ka ba at bilang mommy, ayan, bilang ina, ano ang thoughts mo dito sa ano, mainit na usapin at talagang lahat ng mga tao ay tutok bukod sa impeachment kay Patrick Garcia, Jenine Mercado issue, ayan, oo. Diba? Totoo, ate.
1: Totoo naman, totoo naman.
0: Siyempre, gusto ko malaman as ano, mother sa POV. Ayan.
1: Ang alam ko, yung sa kapatid, yung how she reacted doon sa issue na kinakaharap nung kapatid niya.
0: Ah, si Cheska may reaction.
1: No, diba? Meron siya sinabi regarding doon sa kung paano niya ina... kung paano niya pinagtatanggol yung kanyang kapatid.
0: Pero talaga? Hindi ko pa nakikita yung reaction ni Chester.
1: Pero doon sa context nung mismong buong story about the Patrick issue.
0: Okay, ibibigyan kita ng brief background. Wow, tara, may brief background, di ba? Yes.
2: This sound is processed by StereoTool.
0: Ito yung brief background. Go to StereoTool.com. Tell-all interview si Patrick Garcia kay OG Diaz. Okay. So, nagkaroon siya ng tell-all interview kay OG Diaz. Ang siste, yung anak niya na nag-try na maging trainee ata at saka maging performer, so merong training na pinupuntahan sa Singapore, parang nabanggit din naman dun sa interview. Tapos if I'm not mistaken, parang trying her luck. Ano ba? Try her luck na maging K-pop idol, parang okay. Gano'n. Di ba uso naman yes, yan lang yung sa Cat's Eye, anak
1: actually,
0: ni
1: si
0: La Forteza.
1: Actually, aking bunso ay mahilig sa Cat's Eye. Favorite niya ang Cat's Eye.
0: Yes, na may isa tayong ano doon, Pinoy Pride,
1: yes.
0: Totoo, na anak ni Carla La Forteza, di ba? Ganyan, oo. So ngayon, dun sa interview ni Patrick, ang siste, parang na-mention niya na kaya siya nagsasalita is because kinausap siya nung anak niyang yon. At ang chika, daddy, kapag nagpo-post ako sa social media ko, may mga comments na nababasa ko kasi daw parang you not being a father to the son of Jenine Mercado, sa mga eksena, ganyan-ganyan. So sabi ni Patrick, parang kaya siya nagsalita is because... para ma-clear yung bubbles dun sa mga nababasa na comments sa anak niya. Pero aware siya at sinabi niya sa anak niya na si Michelle na pag nagsalita ako, posibleng mabawasan yung bashing, pero pwede din naman na mas lumala
1: correct.
0: Yung bashing. And ang nangyari nga sa ngayon,
1: mas lumala.
0: Yes, mas lumala. Kasi parang ang siste, nagkaroon tuloy ng parang, teka lang, hindi na yan pinag-uusapan. Nagkaroon tuloy ng mga hashtag ungkata ng past. Na bakit mo sinasabi yan ngayon to clear your name and to paint Jenilyn's picture na siya yung may kasalanan because yes. of everything. Iyan, ganun siya.
1: Ah, okay.
0: So yung mga tao parang nagagalit kay Patrick na parang, huy, anak mo rin si ano. Anak
1: bakit,
0: mo rin
1: hindi
0: si,
1: mo rin, bakit hindi mo binigyan?
0: Hindi mo rin pinotektahan yung si Jazz sa anak mo kay Jenilyn. Kasi di ba parang you're saying na you're
1: dapat kapag kasi pag nagsasalita tayo as a parent, lalo na yung sa case niya, di ba, hindi lang yung isang side ang gagawin mong reaction. Dapat you have to be sensitive enough na meron at merong magre-react. Lalo na kung meron kang kailangan pang isang protektahan eh.
0: Parang ano lang yan eh. Figure sila.
1: Correct. At parang dalawang anak lang yan eh. Diba? Like ako, I have two kids na hindi po pwedeng po protektahan mo lang yung isa. Hindi po pwedeng sa kanya ka lang nakafocus. Kahit pa sabihin mo na it's past, still part of you, anak mo pa rin yan. So you have to protect them both para maiwasan mo yung negative na masasabi tungkol sa'yo. At kung wala ka rin naman magandang sasabihin as a parent, diba, might as well, ano mo, kausapin mo na lang ng masinsinan yung anak mo, not in public.
0: Yes. Diba? Oo. At saka ano, gaya nga ng naging statement ko, parang watching the video, parang ano, hindi ko nakita na may apology si Patrick dun sa nangyari between him and Jenilyn. Mm-hmm. Diba? Parang hindi ko nakita na may sorry. Sabi nga ni Candy Pangilinan dun sa interview namin, Ate Kat, na trending po ngayon, ano, no, mga ka-lurks and mga ka-vibes. Parang, mas kung if siya daw ang nasa posisyon, before doing the interview, mas gusto niya, mas isasuggest niya na sana kinausap niya ng masinsinan si Jenilyn na ito yung nangyayari.
1: Aware yung tao.
0: Oo, ito yung nangyayari. Hindi yung nagsalita ka ng
1: agad-agad na walang kinalaman.
0: Sa vlog. Oh, nagulat yung tao. Sinasabi
1: na. Bakit nadadamay?
0: Hindi, tsaka ang pangit kasi parang na-paint patuloy na parang my sister na nag-name drop pa siya ng mga names na hindi naman na dapat i-involve pa doon. So parang ang dating, ha, so kaya ba ganun? Kaya hindi mo napanagutan dahil pinagdudahan mo kung ikaw yung father of the dinadalang bata,
1: yes.
0: Diba? Eh diba nga, 18 years, medyo kahit papano, diba, umokay-okay na kayo. Kumbaga, pahilom na eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pahilom na, pero muli mong inungkal.
1: Binalik.
0: Yung sugat, diba, ng pinagdadaanan. Kumbaga, both parties are happy with sa mga kasama nila ngayon.
1: Correct.
0: Sa present time. Wala eh. Siyempre, diba, like si Dennis Trillo, initial reaction niya talaga na ipagtanggol at ipaglaban.
1: Siyempre, asawa niya na yun.
0: Asawa
1: eh.
0: Niya si Jenilyn, mm-hmm. Diba? Yun,
1: so,
0: ganyan.
1: So, kasiraan ang asawa niya. Siyempre,
0: kasi may sinabi pa si Patrick te na parang nagsitag-ugat lang daw yun sa isang hypothetical question before na sinagot niya kay Kuya Jobert, the late Kuya Jobert Sukal dito, Nanay Jobert, ayan, na parang tinanong siya na parang anong reaction mo, what if malaman mo na hindi pala ikaw talaga yung tatay ng anak. So yun dun sinagot niya, parang dun nanggagaling si Patrick na nung after niyang sagutin yun, hindi na daw siya sinagot ni Jenilyn, hindi na siya nireplyan, bigla na lang daw parang nawala na ng communication, ganyan. He tried reaching out daw, yung may ganyan. Tapos nabalitaan niya na one week pa lang, boyfriend ni Jenilyn itong isang isang host, actor na dawit sa pangalan. Di ba parang pangit na you're clearing the name para maging maayos para yung sa anak mo. Pero, nagbanggit ka pa ng iba pang mga...
1: Pwede namang hindi na.
0: Oo.
1: Diba?
0: Yes.
1: Para kumbaga makat na lang kung saan lang yung dapat na itopic, ipag-usapan.
0: Bottom line, diba, dapat nagpakumbaba na lang si Patrick bilang ama sa kanyang dalawang anak.
1: Exactly.
0: Diba? At dun sa dati niyang karelasyon na si Jenilyn. At syempre, para rin also sa peace of mind nitong kasama niya, sa kinakasama niya ngayon. Diba? Okay, ano po, baka nakikinig sila ganyan. Bukas po ang himpilan para tis marinig ng mga tao, mm-hmm. ang inyong mga sagutan ganyan. Pero kagaya nga ng kanya chinek ko, kasi sabi ko nga, I tried reaching out to Patrick, to Dennis, and si Jenny, nakausap ko din naman. Nag-scene din si mm-hmm. Dennis. Bumusina ako na ito itatalakayin because this is a trending issue, ganyan. So yun lang naman, tiningi ko lang yung a mother's POV from Ate Kathy.
1: From a parent.
0: Yeah, from a parent's point of view, diba? 3:45 ang oras, back to more music muna tayo. Kayo po, ano po ba ang say ni John sa chikahang Patrick, Jenilyn, Dennis, o diba? I-comment nyo na rin down below. Ayan, dito lang syempre sa number one home of the stars. O, alam ko na, diba? Mga Marites ka. Ay, naku, mamaya may chichika pa ako sa inyong mga showbiz balita. Kaya tutok lang mga ka-vibes. Ito na po ang
3: Banana Crew!
0: Talking to the Moon ni Bruno Mars.

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibe sa Soundship, ang lupet. Magandang afternoon mga ka-vibes. Ang oras ay 4:33 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Nawa po ay nag-enjoy kayo sa mga tugtugan na hatid namin sa inyo dahil kami nga ang inyong ka-vibe sa Soundship. Uy, balitaan nyo naman ako ano yung ganap dyan kasi mula dito sa building na... E tanaw po yung maitim na usok. Parang tila ata may sunog. Malapit sa may lung center of the Philippines. Balitaan nyo naman ako mga ka-vibes anong meron riyan. Oh, pero syempre, dahil second hour of the program na nga po mga ka-vibes, kung kanina pinag-usapan natin yung patungkol sa eksena ni Jenilyn at ni Patrick Garcia, Dennis Trillo at ng iba pang mga sangkot. Ang tanong ng beshi ng bayan, kayo ba? Ano ang pinaka-best na ginagawa ninyo para libangin ang inyong sarili? Ayan. O, ano ba mga best na ginagawa para libangin ang sarili? Ako dati nung bagets ako, parang feeling ko yung panlibang ko talaga is, syempre nung wala pang sasakyan, alam nga nung mag-drive ako, tapos wala naman akong sasakyan, diba? Oo, mali. Ang panlibang ko talaga sa sarili ko, bukod sa hindi pa naman sikat ang cellphone noon, makipag-chikahan, yung aliwin ang isa't isa, kasama ang mga closest friends na may kasama nga hard-boiled egg, pansit canton, o aminin niya na chili mansi, saka sweet and spicy, ganon. Tapos manunod lang kami ng mga lumang pelikula. Yung kahit na memorize mo na yung isang pelikula, eh okay lang na paulit-ulit mong panoorin. Tapos na nagkaroon naman ng ano, ng konting ipon, nakabili ng sasakyan. Yung panglibang ko na talaga is yung mag-drive. Mag-drive kasama pa rin, may mga friends pa rin kasama. Pero ngayon, mas bet ko nang nagda-drive ng mag-isa. Oo, totoo, promise. Bet ko nag-drive mag-isa, tapos kakain mag-isa, magmo-moment, tapos feeling ko makakapagtrabaho ako. Alam mo yun dati, sa eksena ko, sa life, oo, diba? Parang, ay, hindi kayo mag-aawin. Mag-usa, oo, diba? Mali! Dati, parang feeling ko, hindi ko carry yung kumain mag-isa sa restaurant, yung mag-drive, mag-isa, ganyan. Ngayon, na-enjoy ko na talaga yung moment ko sa sarili ko na kumakain mag-isa after trabaho. Magda-drive ako, ganyan. Kasi parang feeling ko, mas nagagawa ko yung mga dapat kong gawin. Very, very productive. Ayan, oo, totoo, promise. Productive talaga yung kung kinakailangan magpa-facial, magpa-massage habang walang ginagawa. Nailalaban ko na siya. Dati kasi syempre iisipin ko pa kung ano yung trip nung kasama ko, yun dapat lahat kami synchronize kung ano lang yung gagawin. Ngayon hindi. Kung ano yung gusto kong gawin, by myself, all by myself, alone time, nagagawa ko na siya. Tsaka feeling ko mas nakakapag-diet ako kapag mag-isa ako. Kasi kapag may kasama ako, di ba parang yung mga things to do nyo, eh syempre, oh, tara-tara, dito lang tayo tumambay, kumain tayo dito. Ganon, oo. So ngayon na mag-isa ako, parang feeling ko, ay, magkapalinis na lang ako ng nails. Mas payapa. Payapa ang life. Diba? O kayo po, ano po yung mga best me time na ginagawa po ninyo? Ayan, oo. I-share niyo po sa akin yan. Mamaya babasahin natin mga ka-vibes. Pero sa oras na 4:36, back to more music muna tayo. Banana Crew! Hatid sa inyo syempre ang lihim ni Arthur Miguel. Dito lang sa Banana Crew.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit.
4: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
7: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melody Tiberas Francisco, ang inyong ko-auntie.
8: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio.

0: Lopez!
1: Hello, ka-vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
2: Hello, ka-vibes! Ako si Mark Bautista.
3: Hello, ka-vibes!
4: This is Kai.
5: This is Kyle.
6: Hello mga ka-vibes, kami po si Justin Yu.
7: At ako po si Bianca Rivera.
6: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
7: Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!
8: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang

0: inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!

92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras ay 5:31, mga Ka-Vibes. It's time para patugtugin na po natin. Para patugtugin na po natin ang mga most requested songs ninyo. Ito po yung mga awitin na ibinoto. Nag-comment kayo sa aming social media accounts, lalo na sa Facebook sa 923 FMR Manila. Sabay-sabay nating alamin, dito hindi mo na kailangan mag-subscribe. Walang subscription fee ang pagpapatugtog ng mga kantang sunod-sunod, walang tigil. Kaya naman, let's start with...

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa IDiva Nights.
1: Our great singer.
0: IDiva Nights.

0: 92.3 FMR Kavibes Sound Trip ang lupet. Ang oras natin 6:19, well 6:20 on the dot sa buong kapuluan ng Pilipinas. At kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kumusta naman ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas, 102.3 Baguio sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Hello! Ayan sa mga ka-vibes natin, kamusta naman ang inyong Tuesday evening? Ayan, oras nga natin na 6:20 na at sa susunod na dalawang oras, well, 2 hours and 40 minutes, yes, napamatcha ng wala sa oras, makakasama niyo ako ng mga ka-vibes, maghahatid ng good vibes and good music, pati na rin mga kanta na talaga namang mapapasing along ka, diba? Napakinggan natin kanina, no, yung kantang naaalala ka ng Shamrock. Para sa mga ka-vibes natin dyan na may iniisip na tao, diba? May iniisip na mga memory, no? Kasama ng isang napaka-importanting tao sa buhay nila. Alam mo, kung meron kang ganyang person in your life, tapos parang nandyan lang siya sa isip mo dahil siguro meron kang mga nire-relive na memories, kaya naman hindi na kayo nag-uusap, diba? Or medyo matagal na kayong hindi okay, pero gusto mong ayusin yung mga bagay-bagay, alam mo, sendan mo na siya ng message, diba? Mag-hello ka, mag-hi ka, kamustahin mo. Or, pwede rin, para mas malakas yung impact, ka-vibes, tumawag ka sa numerong 0954-406-1967 para tumawag at kumanta live on air, diba? Imbis na i-message mo siya, dagdagan mo pa. Diba? Kantahan mo na din. Isa pa yan sa mga ano eh, diba? Grand gestures, kumbaga. Kantahan mo yung taong yan. Dedicatean mo ng kanta. Ayan, pwedeng-pwede yan dito sa ating programa. Kaya naman sana na-save mo yung numerong 0954-406-1967. Kaya pwede kang kumanta ng any song of your choice at i-dedicate yan kahit kanino mo man gusto. Para yan sa ating segment na I Dedicate For You, ang mga ka-vibes. Kaya naman, ayan na, sana yung mga ating ka-vibes dyan na mahilig kumanta, mahilig magkaraoke, mahilig bumirit, o kaya naman talagang mahilig lang i-share ang kanilang bosses sa world. Welcome na welcome kayo dito sa ating programa. At syempre, no, mga ka-vibes, hindi lang I Dedicate For You ang meron tayo dito. Meron tayo mga featured song mula sa 2000s, mga early 2000s, mga ka-vibes, na talaga namang napaka-iconic, no, na staple ng Pinoy alternative rock noong early 20s. So meron tayong first featured song natin, which is Sige by Six Cycle Mind. And meron din tayo ng ating pangalawa naman na featured song na Jeepney ng Sponge Cola. Nasa na ang ating mga 90s babies dyan na mahilig sa mga tugtugan na rak-rakan, mga ka-vibes. Ako, perfect na perfect tong mga featured songs natin para sa inyo. And make sure na tumawag na kayo dito sa ating programa. Dahil sa ating pagbabalik, babanatan na natin ang Sige ng Six Cycle Mind, mga ka-vibes, dito sa programang I Diva Nights. Muli ako po inyong bestie na G sa fan at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang I Diva Nights. Kaya naman, huwag ka na maglipat, ka-vibes, at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: I Diva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang

0: Lunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: These are great singers.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Oras natin, 6:53 ng gabi. And ito na nga mga Ka-Vibes sa oras na ito. Huwag na nating patagalin pa at babanatan na natin ang ating unang featured song for tonight. Ito ang Sige ng Six Cycle Mind from 2003. Grabe no mga Ka-Vibes, napaka-iconic na itong kantang ito. Intro pa lang talaga mapapa-headbang ka na kung ikaw hindi ka pa nag-headbang dito. Nako Ka-Vibes, di ba? And perfect na perfect tong kanta para sa mga Ka-Vibes natin na nasa daan ngayon na medyo inaantok-antok na. Tara at gisingin natin ang inyong mga diwa, mga Ka-Vibes, at mag-rock-rockan with our first featured song. Talaga namang hype na hype ako dito, no? Kaya naman, ito na nga sa mga Ka-Vibes natin na nakikinig ngayon, bukas ng ating himpilan, no? Para sa inyong mga tawag, ang numero 0954-406-1967. At bukod sa napapakinggan tayo dito sa radyo, tayo'y napapanood din sa ating Facebook fanpage at TikTok account sa 923 FMR Manila. Naka-follow ka na ba dyan, Ka-Vibes? Nako, huwag ka na mag-ano, mag-follow ka na sa amin. Na parang mag binibenta ko yung platforms namin. Oo, hindi mga Ka-Vibes. Diba maganda na updated ka sa mga latest ganaps natin at of course sa ating mga featured songs dito sa programang I Diva Nights. At mukhang nandito na ang ating unang songarist for today. I-welcome na natin siya. Hello!
4: Hello po, ma'am.
3: Hello! Grabe naman sa ma'am. Parang feeling ko, ang tanda-tanda ako sa ma'am na yon, ha? Ano na lang, DJ ID na lang, okay na yun sa akin.
4: DJ ID po?
3: Oo. Ayan, pangalan na sa akin saan?
4: Si Kim po ito sa Paranaque.
3: Kim from Paranaque. Hello at welcome sa ating programa, Kim. Nako, ready ka na ba mag-rock-rockan, Kim?
4: Yes, ma'am. Yun. Let's go, DJ ID.
3: Sasabihin ko pa lang sana.
4: Good mom,
3: Uy, pero ito ah, bago muna tayo kumanta, may tanong muna ako sa'yo. Kailan ka huling na pa? Sige, sa mga ano, yaya ng barkada, kaya naman ng tropa.
4: Sorry, ma'am, nag-chape po. Ano po yun?
3: Ayan, kailan kang huling na pasige sa mga tropa, sa galaan ninyong magtotropa?
4: Kasi diba, basta magkasama po kasi mga tropa, talagang sige talaga yan. Oo. So, basta nag-aya ang mga kaibigan, sige.
3: Ano yung ano, pinaka parang last minute nyo na, okay, tara, gawin natin to, tara, game. Yung tipong walang plano-plano, di ba? Yung tipong umuon na lang kayo lahat.
4: Simple lang po, DJ ID, pero yung mga ano, biglang mga... ano, Midnight Paris, ganyan.
3: Oo, masaya yung mga ganyan, kuntuan, diba?
4: Kuntuan lang, road trip, ganyan, habang papunta sa Parisan.
3: Oo.
4: Mga simpleng bagay lang, ganyan. Na-appreciate mo yung mga tropa mo.
3: O, siguro kayo yung tipo magtotropa na ano, tara, Tagaytay, ganun. Road trip tayo, go!
4: Yes.
3: Yeah, tama. Masaya yung gawin yung mga ganyan, yung mga last minute na mga impulsive na... parang hangout, di ba? Yung parang mga biglaan. Minsan yan pa yung mga natutuloy kesa yung pinaplano, eh, no?
4: Pag pinaplano kasi AJID, parang ano eh, nawawala na yung saya doon sa kwentuhan pa lang.
3: Oo, kasi parang ano eh, parang wala na, hindi na masyadong ano, exciting kasi alam mo na yung mangyayari.
4: Naubos na yung swimming sa kwento.
3: Oo, correct ka dyan, no? Kaya nga, ito na nga, buhayin natin ang gabi ng ating mga Ka-Vibes with our first featured song. Ready ka na ba?
4: Ready na po.
3: Ayun, at mukhang ready na siya kaya sa mga Ka-Vibes natin. Kung alam nyo ang kantang ito, feel free to sing along. Ito ang kantang Sige ng bandang Sick Cycle Mind kasama ang ating unang songwriter for tonight na si Kim from Paranaque City.
2: Zero, zero, four, five.
3: Let's go! Kala mo concert? Mula sa taong 2003. Here's Sick Cycle Mind, kantang Sige. Mga ka-vibes, muli if alam niyo tong kantang ito, feel free to sing along. Kung hindi man, mga ka-vibes, kung kayo ay nahihiya kumanta, maki-headbang na lang tayo, di ba? Habang nga kayo nagmamaneho sa daan. Eto na, ready na? Let's go!

0: mga ka-vibes mula sa Paranaque City, ang ating unang songers for tonight na si Kim. Grabe, napakalupit mo talaga, Kim. Parang ano, parang sanay tayo sa rakrakan, ah.
1: Yeah, ganun lang po. I'm also a singer-songwriter po. Nag-plug na ka agad.
0: Talaga naman palang songerish siya in real life. So ano yung mga kanta mo? Mga ganito rin, mga rock songs, ganun? Or ano ka, mas yung mas chill na genre?
1: So, mas chill side po, ma'am. Mga ano po. Siguro nasa
0: R&B, ganun.
1: Pop. Indie pop, ganyan. Acoustic pop.
0: Ah, okay. Ayan sa mga ka-vibes natin. Ah. Itong si Kim ay talaga namang banda or solo artist?
1: Solo artist po.
0: Ayan. Baka naman gusto mong i-plug ang iyong platforms.
1: Ayun, thank you po. So, hello po mga ka-vibes of FM Radio 92.3 Manila. So, mga ka-vibes, please stream my songs on Spotify. That's Can't Go On. Or you can just search sa Spotify Kim Kumama, or you can request it on Banana Crew Top 10 Daily or Weekly sa FM Radio 92.3. Can't Go Home and my other songs po.
0: Yan. Thank you so much, Kim, sa pagtawag at sa pag-share ng boses mo sa ating mga tagapakinig. Baka naman may gusto ka pang batiin sa oras na to.
1: Ayan, shoutout po sa sa girlfriend ko. Happy Teacher's Day, Ann. Happy Teacher's Day, boss ngayon.
0: Oo, happy yan. Teacher's Day, no, sa mga guro natin dyan, sa mga naging tumayong pangalawang magulang sa atin, and sa mga ka-vibes natin dyan na talaga namang sinishare ang kanilang knowledge, no, para lang in hopes na makatulong, di ba, makapag-improve, and doing it out of their talagang heart, the generosity of their heart. Yan sa mga ka-vibes din natin dyan. Muli, ayan, si Kim ang nakasama natin dito sa ating programang iDiva Nights. Kung na-inspire kayo kumanta, ayan, make sure ha, na i-save nyo ang numerong 0954-406-1967 at tumawag na kayo sa programang iDiva Nights. Thank you so much, Kim!
1: Thank you so much, po.
0: Thank you! Ayan sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy kayo sa ating unang featured song. And don't you worry, dahil sa susunod natin na oras, ayan, dito naman natin babanatan ang jeepney ng Sponge Cola. And bukod pa doon, mga ka-vibes, no, kung meron kayong trip na kanta na gusto nyong kantahin on air, naku, ka-vibes, pwede yan, dahil meron tayong segment na tinatawag nating I Dedicate For You, kung saan pwede kang pumili any song of your choice at pwede mo yung kantahin. Tumawag ka lamang dito sa ating programa. Kaya naman, pag-aabangan natin yan sa mga susunod na oras dito sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: banal ang sasaya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.

92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip. At ang kantang iyon ay Diyosa ni Yumi Laksamana. Nasa na ang ating mga ka-vibes dyan na naging fan ng Diary ng Pangit. Nakataas ang kamay ko kung hindi nyo naman nakikita mga ka-vibes. Pero ako po talaga ay truly isang fan at pinalaki ng nauso na Wattpad before. Kasi ang Diary ng Pangit ay isa sa mga na naging live adaptation ng isa sa mga sumikat noon, no, mula Wattpad. And isa na talaga dyan ang Diary ng Pangit. Naaalala ko pa nung lumabas yon, talagang kilig na kilig ako nung nakita ko, of course, si Miss President Nadine Lustre and ang ka-love team niya noon na si James Reed na gumanap bilang Cross Sanford. Nasa na ang ating mga ka-vibes dyan, no, na hanggang siguro umaga binabasa, tinatapos yung mga libro niya na hindi na natutulog para lang umabot hanggang sa last chapter. Grabe, imagine niyo yun, lumabas to ng 2014. Halos mag-iisang dekada na simula nung nirelease siya. And isa nga talaga, no, sa mga paborito kong linya mula sa Diary ng Pangit is, ready na ba kayo mga ka-vibes? Pangit na nga, lumpo pa. Yes, 'di ba? In the accent ni Cross Sanford noon. And of course, napaka yung kilig moments noon, 'di ba? Parang nakakamiss yung mga panahon na yun lang yung iniisip natin, yung kilig-kilig, yung masaya lang, 'di ba? Mga ka-vibes. Kayo ba, ano yung mga isa sa mga favorite memories nyo nung mga teenage years nyo, 'di ba? And ano yung mga talagang gusto nyong balik-balikan? Message niyan sa amin dito sa 923 FMR Manila. Pwede niyo rin i-message or tumawag sa 0954-406-1967. And sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music, pati ang mga kantang makakasing along ka, dahil dito sa ating second hour, dito natin babanatan ang kantang Jeepney ng Sponge Cola from the 2000s. Sa mga ka-vibes natin dyan, no? And libre lang tumawag dito sa ating programa. Libre lang kumanta live on

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I-Diva Nights.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet!
3: Vibes. 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip. Ang lupet, ang oras natin 7:41 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang ID Vanites. Kasama ako, DJ ID. Kaya sa mga Kavibes natin, dito sa ating programa tayo nagkakantahan live on air. Kaya naman sa oras na ito, binubuksan na natin ang ating himpilan para sa mga tawag ninyo mga Kavibes. Ang numero 0954-406-1967 para sa mga Kavibes natin, no, na gusto kumanta or kantahin live on air ang ating pangalawang featured song na Jeepney ng Sponge Cola. Para sa mga Kavibes natin to na nagre-reminis, no, sa mga magagandang memory nila ng isang tao na naging importante sa buhay nila, 'di ba? Yung tipong binabalik-balikan yung mga masasayang panahon, yung mga moments, no, na parang feeling niyo na kayong dalawa lang yung nasa mundo. It's just you and that person against the world. Kaso wala, nagkaroon ng ending ang story, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi naging maganda or naging maganda yung relationship. Oh, ang sakit talaga, no? Pag narinig mo kasi yung title ng Jeepney ng Sponge Cola originally, no, ako ang naiisip ko, parang masaya siya. Yung pala, parang heartbroken song siya. Kaya sa mga Kavibes natin dyan, ayan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. And habang nag-aantay tayo ng caller, no, ng ating pangalawang songers for tonight, mag-hello tayo sa ating mga Kavibes na nanonood via live stream natin, mga Kavibes. Hello, so of course, sa ating mga supporters na mula sa FMR Squad. Saying hi sa ating mga Kavibes, sila Sari Lerma, sila Wella. And at sabi nga ni Sari Lerma, madami ka talagang maaalala kapag yung jeepney ay nadinig. Oo, di ba? And alam mo, sobrang ano yan eh. Part talaga yan, no, ng life nating lahat. Part siya ng experience and sa character development. Kung hindi ka pa nakakasakay ng jeepney at magmuni-muni ng mga nakaraan, ng mga... Diba, iba't ibang klaseng memory, nagpaka main character moment dyan habang nakahawak ka at nakatingin ka, yung buhok mo lumilipad sa likod na sa mukha ng nasa taong nasa tabi mo. Diba, hindi ka pa complete ng experience sa life. Kailangan ma-experience mo yun at least once sa buhay mo. Napaka therapeutic niya in my opinion. And sa mga Kavibes natin, ito na nga, i-welcome natin ang ating pangalawang songerist for tonight dito sa ating programa. Hello!
4: Hello!
3: Ayan! Pangalan at taga saan?
4: Hi DJ ID, I'm Hello. June from Marikina.
3: June from Marikina, kamusta ka naman ngayong gabi?
4: Okay lang po, pagod lang, galing work.
3: Yan.
4: So, chill lang.
3: O, saktong-sakto, di ba? Isa sa mga ways na para mag-unwind, mag-relax ay kumanta. Pero alam mo, itong kanta natin, no, yung Jeepney ng Sponge Cola, medyo ano siya, parang heartbroken, ano siya, chill pero medyo pang heartbreak, no? Ikaw ba, meron kang isang memory, June, na pagmumuni-muni sa jeep, no?
4: Yes, ano, DJ ID, kasi when I was in high school, syempre, ano yan eh, yung, di ba, early 2000s yung song na yan. So, aside from, fan ako ng Sponge Cola, parang, syempre, somehow, magre-reflect din dyan yung mga early heartbreaks mo nung high school.
3: Yes, diba? Exactly. Totoo yan, no? And di ba, yung parang pakiramdam na pinapakinggan mo yan, nasa jeep ka, di ba, naka-earphones ka, tapos pinapakinggan mo yung jeepney, habang nakasakay ka sa jeep, parang feeling mo na sa music video ka lang eh, no?
4: Yes. Saka, that time kasi ano eh, nung nauso yung song na yun, uso yung ano, MP3 player.
3: Mm-mm.
4: So, literal na ano.
3: Main character moment.
4: Yeah, yeah.
3: Ayan, kaya sa mga ka-vibes natin, huwag na nating patagalin pa. Parang gusto ko yung timbre ng boss neto ni June. Very promising. Kaya ito na nga, makisingalong along na rin tayo sa ating pangalawang featured song na Jeepney ng Sponge Cola. And if you know this song, mga ka-vibes, feel free to sing along.
1: 0, 3, 5, 2,

0: Palakpan natin mga ka-vibes, June from Marikina with our second featured song in a jeepney ng Sponge Cola. Ayan, June. Nako, baka naman ano, may gusto ko mga batiin dyan sa mga listeners natin right now and of course mga viewers natin dito sa ating live stream.
1: Yes, hello mga ka-vibes, ang lupet. Binabati ko yung girlfriend ko. Parang nakikinig ata sa inyo ako, sure, si Pauline. Ano rin yan, we're in a band, vocalista.
0: Ay,
1: rin
0: wow.
1: Namin. So.
0: Tawag ka rin dito minsan, Pauline!
1: Si Pauline yan.
0: Yan, share mo rin ang voice here. Hello.
1: Kamusta kayo?
0: Ayan sa mga ka-vibes natin. Alam mo, kaya ako nasabi yun, no? Kasi nga, parang feeling ko siya yung gusto mong ano, makasama sa jeepney for the rest of your life. Yung tipong hindi bababa, ganun. Kayong dalawa na lang sa jeepney and your journey in life, no?
1: Yes, papunta siya sa from heartbreak jeepney to jeepney love story.
0: Yun, tama ka dyan. Ako mga ka-vibes, sana all, diba? And true enough, diba, once na nakapag-move on ka na sa isang challenging part ng buhay mo, ng isang heartbreak, diba, eventually you will find someone na para sa'yo. And ang swerte mo, June, dahil nakahanap ka na ng para rin sa'yo.
1: Yes, yes po.
0: Yan. Sa mga ka-vibes natin, ayan o, June, nabanggit mo na ikaw ay nagbabanda rin at kasama mo nga si Pauline. And ano ang pangalan ng banda niyo?
1: Our band name po is Junio.
0: Junio? Bakit Junio?
1: So, apo, we are like, an alternative
0: June?
1: Band. June, yun. Medyo swapang ako eh, kaya sa akin ako pangalan yung banda.
0: Talaga, ang galing. Oh. Pero gusto ko yung ano, hindi siya sobrang, kung hindi ka nila kilala or hindi nila alam yung pangalan mo, hindi nila maiisip yon na sa'yo yes, nakapangalan yes. Talaga yung banda. Okay, bakit June, bakit Junio ang napili niyong kanta? I mean, pangalan ng banda.
1: Kasi quick story lang po kasi, I'm a drummer.
0: Mm.
1: So, tapos na-discover kong I love songwriting and then parang naiilang taong bumuo ng another band na tumutugtog ng original. So, what I did was, nag-join ako as a drummer, as a solo artist sa mga open mic.
0: Mm-hmm.
1: And then, sa point na nagre-record na kami, na ako ng song, a solo. Pero intentionally, gusto ko kasi talaga banda. Kaya mm-hmm. nung kahit nagsosolo ako, nung sabi ko, balang araw, gagawa ko ng banda and I'll name it. Kahit na solo ko, Junio na agad para pang nagkabanda ako. Mukha na siyang banda. Yun.
0: Okay. Parang ano, inisip mo na agad is a future. Diba? Long term
1: yes,
0: na agad
1: yes.
0: yung inisip niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang galing. Ayan, mga ka-vibes, saan mapapakinggan ang mga kanta nyo?
1: Ayun, so if you love alternative music like Sponge Cola, Mojo Fly, Imago, yung mga early 2000s, that's our kind of music po. We have 9 original songs and magiging 10 pa siya bago matapos ang taon. Available po lahat ng songs namin sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, and any digital music streaming platforms. And we have social medias. Hanapin nyo lang po yung Facebook namin, Junio Music, sa Facebook, sa TikTok, sa IG, kung saan nyo trip pakinggan. Pwede nyo siyang gamitin sa ano. Sa mga stories niya, yung mga kanta namin.
0: Ayun, yung, di ba gawing background, ganun, para
1: yes,
0: sa mga
1: yes,
0: aesthetic
1: yes.
0: moments nyo.
1: Yes.
0: Ayan, mga ka-vibes, again, Junio Music, mga ka-vibes, i-search nyo yan sa kanilang mga social media, sa ating social media platforms. And, ayan, maraming salamat muli kay June. And thank you sa pag-share ng boses mo, no, sa ating mga tagapakinig. Thank you, June! And sa mga ka-vibes din natin na nakising along mula sa kanilang mga tahanan o kaya naman sa sasakyan, maraming salamat din. No? Tuloy-tuloy pa rin naman ang mga kantang makakasing along ka dahil nandito tayo up until 9 p.m. para sa programang Diva Nights. Kaya naman, so oras na 7:40, 7:51, grabe ang bilis ng oras, 7:51 na ka-vibes, tayo'y magbabalik tugtugan na. Dito lang yan, syempre sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrack.
2: Ang lupet! 92.3 FMR
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR 8:04 ng gabi. At kayo pa rin ay nakatutok sa programang Steven Heights.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: mudang matutulog. Awas ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet!
1: The Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes and Sound Trip.
2: Ang lupet!
1: 8:17 ang oras natin. At ito na nga, nandito na tayo sa huling oras ng programang Diva Nights. Pero syempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong, of course, segment na I Dedicate For You. Kaya nananawagan ako sa ating mga ka-vibes dyan. All over Metro and Mega Manila para sa mga gustong tumawag at kumanta. Mag-dedicate ng awiting napaka-espesyal, diba? Para sa kung sino man o kung sino na pupusuan nila. Kaya sa mga ka-vibes natin, i-save nyo na po ang numerong 0954-406-1967. And speaking of dedicated songs, ayun, para sa mga ka-vibes natin, ano ang kanta na gusto nyong or hilig nyong dinededicate sa isang tao, yung para sa inyo napakalakas ng impact palagi, single ka man or taken, I'm sure meron kang kanta na nasa isip, no, when it comes to dedicating a song to someone you love. Ako kasi meron akong two songs in mind, no. Yung una sa akin is mula sa Carpenters, and ito ang kantang You. Na yan. As in talagang Y-O-U lang, di ba? Sa mga ka-vibes natin, if you know this song, napaka-special neto for me. And isa talaga to sa mga favorite-favorite ko. Yung mga pagka, syempre, I feel like yung mismong kanta is sobrang yung lyrics niya, yung message niya. Parang, imagine mo, ikaw lang yung iniisip ng tao. Ikaw yung parang nasa buhay niya na talagang nakaka-elevate ng life, na parang kahit gaano kahirap ang buhay, basta I have you, you're there for me, okay na ako. And it's super difficult, no, na makahanap ng tao na ganyan sa buhay natin, na yung talagang sasamahan ka sa hirap at ginhawa, yung hindi ka iiwan pag mahirap na. Diba? Kaya kung meron kang ganyan na tao sa buhay mo, pangalagaan natin yan. And mga, of course, no, mga ka-vibes, huwag natin kalimutan na ipakita sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin. And eto na nga, mga ka-vibes, meron tayong scholar for tonight para sa ating segment na I Dedicate For You. Kaya i-welcome

0: Baby, there's Sajid on the floor.
1: Ooh,
0: take it off for me, for me, for me, for me now, girl. There's Sajid on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes.
1: Ayan, mga ka-vibes, wala pa ka natin si Lawrence Manipor. Ayan na. Sana all kinakantahan. Ang haba naman ang hair ni DJ Jaja. Ayan, pagkaabangan nyo nga siya
0: yes,
1: every
0: naman.
1: Saturday.
0: Kasi,
1: para sa programang Oo Yes.
0: Iniisip ko kasi lagi kay DJ Jaja lagi ang nakatutok, Charis.
1: Ang lakas mong sabihin yan ha, habang nandito ko sa programa ko, ha? Charot.
0: Hindi naman.
1: Hindi, charot lang
0: kayo,
1: yun.
0: Ano, namimiss ko na kayo lahat.
1: Joke lang yun, siyempre, Lawrence. No, masayang masaya kami at very grateful kami sa love and support mo dito sa ating himpilan. And syempre, no, supportadong supportado ko of aking ex-partner. Ex-partner! I miss you! Partner ko, no, na si DJ Jaja. Pagkaabangan nyo ang kanyang programa every Saturday, mga ka-vibes, 6 a.m. to 9 a.m. po yan. Ayan, para sa Y2K Rewind. Kung gusto nyo ng mga songs or mga kantang galing sa 2000s, ayan, talagang perfect na perfect yung programa para sa inyo. And Lawrence, baka naman may gusto ka pang batiin. Bukod kay DJ Jaja, di ba?
0: Ah, sige. So, babatiin ko pa pala ang ating new president natin ng FMR Squad, si Sire Lerma. Tapos, ang ating vice president natin, si Wella.
1: Woohoo!
0: Tapos, si secretary na si John Vince Sagrado. And then, lahat ng officers ng FMR Squad. Yung mga members po natin na si William Morten, si Job. Tapos, si Ate Lee at lahat ng buong members ng FMR Squad. Ang ating population po natin ng FMR Squad is 100 members na po. Pero kung ma-reach po natin ng 200 members, eh malaking tulong po yung para sa lahat ng ating mga ka-vibes listeners.
1: Nakakatuwa talaga kayo mga ka-vibes, no? And yung talagang love and support na binibigay nyo dito sa ating himpilan and atin sa mga ating DJs sa mga programa natin. Ako, nakakataba ng puso. Kaya naman maraming salamat. Salamat sa ating mga ka-vibes and nako no, palawakin pa natin, palakihin pa natin ang ating FMR community. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, palakpakan natin muli. Thank you so much, Lawrence Manipor, sa pagtawag dito sa ating programa ngayong gabi.
0: Yes naman, tsaka ano, next month ah. Second anniversary na.
1: Yes! Magsa-second anniversary. Oh my goodness gracious! Ayan, sa-celebrate
0: yes,
1: natin yan for sure. Thank you sa pag-alala, Lawrence, and sa mga ka-vibes natin. Ayan, sana nag-enjoy kayo dun sa ating segment na I dedicate for you. Ayan ha, open na open yan sa kahit sino man. Kung gusto mong kumanta live on air at mag-dedicate ng song, go for the go muna yan. I-save mo lang ang numerong 0954-406-1967. At sa oras na

0: 25, back to tugtugo na tayo mga ka-vibes. Kaya naman manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip, ang lupet. Muli, ang oras, 8:25 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lo-

0: nalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights!
1: You are a great singer!
0: I-Diva Nights! I-Diva Nights with DJ ID!

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip, ang lupet. And yan ang kantang One Last Cry ni Brian McKnight na in-release no, noong 1992 as part of kanyang self-titled debut album. And then, after a year, nirelease naman siya no, as a single. And sa mga ka-vibes natin na nakaka-relate dito, isang mahigpit na yakap. Dahil diba, minsan kasi all it takes is one last cry bago ka makamove on dun sa tao na minahal at binigay mo ng buong buo ang iyong puso. Ang sakit, diba? And okay lang yan ka-vibes. Sometimes talaga, kailangan mo yan iiyak na lang. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, ayan, damdamin nyo ang inyong mga emosyon, huwag nyo i-bottle up. Mas maganda na nire-release nyo, na mas dinadamdam nyo kaysa yung parang pinupush down nyo lang siya, no? Dahil pag pinupush mo lang ng pinupush yan, or parang if hindi mo siya if hindi mo hahayaan yung sarili mo na i-feel yung mga emotions, nako, one day, hindi mo alam, bigla ka na lang sasabog at mas magiging masakit siya as it was originally. Kaya sa mga ka-vibes natin, 'di ba, minsan talaga, wag na yung ano, fake it till you make it. Doon tayo sa kung ano yung realidad, kung ano yung totoo at na tunay na nararamdaman mo. I mean, 'di ba, ka-vibes, you owe it to yourself to feel what you feel. Kaya embrace those emotions, mga ka-vibes. Maganda yan. Dahil ibig sabihin yan, tao ka at capable ka na magmahal. At yon ay palaging mabuti at maganda. Kaya sa mga ka-vibes natin, maraming salamat ha. Sa mga beautiful people, beautiful listeners natin no, all over Metro and Mega Manila. Pati na rin sa ating mga listeners dyan sa taas. 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and 97.5 Jensen. Thank you so much sa ating mga beautiful ka-vibes na talagang sinamahan tayo simula kaninang alas 6 hanggang ngayon magda 9 o'clock na ng gabi. Naku, napakabilis ng ating Tuesday evening at sana nag-enjoy kayo sa mga rakrakan natin na tutugtugtugan. Tutugtugtugan? Ano yun? No, sa mga rakrakan natin na tugtugan na tulad ng jeepney ng bandang, ayan, nagkamali ata ako, Sponge Cola, ayan. Ayan, kanina nasa isip ko, Six Cycle Mind. Pero yun ang ating first featured song na Sige ng Six Cycle Mind and Jeepney ng Sponge Cola. Maraming salamat sa mga tumawag sa atin, pati na rin sa ating segment kanina na I Dedicate For You. Lahat ng yan, mga ka-vibes, gabi-gabi dito sa programang I Diva Night. Si-save nyo lang ang numerong 0954-406-1967. Para tumawag live on air at makising along dito sa ating programa. Tayo magbabalik tomorrow dahil mag-good night na ako for tonight, for this evening. But don't you worry dahil susunod na ang programang Heart Speaks from 9 p.m. to 12 midnight. Kasama ang pretty girl Alex Baltazar. Siyempre dito yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. At ang oras natin, 8:52 ng gabi. Bye!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Kaisip ko'y yakap ka pa
0: dito sa Heart Space.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip ni Dan Hill. When can we try? Pwede bang subukan nating muli? O talagang hanggang dito na lang at dito na magtatapos ang ating pinagsamahan. Ako eh, kaso kung talagang magtatapos, no? Kasi yung iba talagang they're having a hard time breaking their connection with someone na talagang pinaniniwalaan nilang very special sa kanilang buhay. Bakit nga ba, no? Kasi hindi lang naman tayo basta nagmahal because of the good characteristics of a person. Pero minamahal natin ang isang tao sa kung paano rin o ano yung naipararamdam niya sa ating mabuti. Kaya alam mo doon, nakatay doon sa alaala, sa good memories na meron kayo, yung good feeling din na naipararamdam at naibibigay niya sa'yo. Pero kapag panahon na para bumitaw, no, ang hirap na kasi na sumubok muli kasi baka nga at the end of the day, eh ma-realize mo, you're only wasting your time. Pero dito, hindi ka mag-aaksaya ng oras. Dahil sa paglipas ng 3 oras, eh magsasama-sama tayo para magkwentuhan ng mga istoryang mula sa puso. Dito sa Heart Speaks, it's the Tuesday edition of the show. Ikalawang araw na ng Linggo ng pagtatrabaho. At ako pa rin ang iyong mga kasama checking in for tonight's episode. I'm Alex Baltazar and we have 3 solid hours to keep each other company. Kaya samahan mo ko hanggang alas 12 ng madaling araw. Ka-vibes, sa oras natin, it's already 9:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: A1 are back with their Love of the Philippines tour. Saturday, October 17, New Frontier Theater, Quezon City. Sunday, October 18, Santa Rosa Sports Complex, Laguna. Tickets available now at Ticketnet and Ticket Melon outlets and online. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: 92.3 FMR is your Ka-Vibes for the A1 Love in the Philippines Tour.
6: Ang lupet!
0: Ay, ang bongga naman niya. Parang may bago ng theme song ang mga AFAM para sa kanilang Love for the Philippines. Kaya naman mga ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British-Norwegian band, the A1? Well, abangan sila sa kanilang Love in the Philippines tour sa mga sumusunod na petsa at venue. Sa October 16 sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino, samantalang sa October 17 naman sa New Frontier Theater, October 18 sa Santa Rosa Sports Complex. At lahat po ng shows ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. Para sa ticket inquiries, i-follow ang social media pages ng Concert Republic. Hatid sa inyo ng Concert Republic at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: Rocky.
1: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa sound trip ni TJ Monterde together with KZ Tandingan sa duet version ng Palagi. If you remember it, na-release po itong awitin ito, no? Na solo lang na inawit ni TJ Monterde. Pero diba, nagkaroon ng version na kasama ang kanyang may bahay na napakagaling din naman na singer-songwriter na si KZ Tandingan. At ayun nga, no, dun sa mga panayam kay KZ dati, talagang medyo may pressure at kaba. Knowing na, ano eh, diba, perfect na yung solo version ni TJ. So parang may pressure na, teka, pag dumagdag pa ba ako, magiging okay ba? Pero it turns out, eh talaga namang best version, no? For most people, yung duet. Kasi ang sarap nga naman na when you're singing a love song, hindi lamang ito, ano eh, one-sided. Pero naririnig mo yung tugon ng kabilang panig na mahal ka rin niya, gusto ka rin niya, at pipiliin ka rin niya palagi. Speaking of pagpili, maraming salamat for choosing to keep us company ngayong gabi. Dito pa rin on the Tuesday edition of Heart Speaks, I'm Alex Baltazar at meron pa tayong nalalabing dalawang oras na pagsasamahan. At syempre, no, sa pagtawid natin sa ikalawang oras later on, eh atin nang bubuklatin yung ating comment section sa 92.3 FMR Facebook page kung saan, syempre, we encourage you na ilathala ang inyong mga kwento. You can do it anonymously or pwede kayong gumamit ng mga alias. Pwede kayong maging matapang, di ba? At mag-comment dyan ng buong buo yung mga pangalan ninyo with apelido pa. At i-shoutout mo na rin yung taong nagdulot ng pasakit sa buhay mo at nagpaiyak sa'yo. Kung talaga matapang ka, pwede naman, di ba? Pero our point is, napakahalaga na ma-event out mo yung nararamdaman mo nang hindi ka nahuhusgahan. Truth is, we can never really please everybody. Pero, alam mo yung pag nahanap mo yung circle mo na alam mo na kahit na anong gawin mong desisyon, oo, concerned sila sa'yo, pagsasabihan ka nila, but you will never get judged. Yayakapin ka pa rin, hindi yung parang, ay, kadiri ka, masamang tao yan, we don't wanna be friends with you anymore. Diba? Okay lang naman yun eh, yung medyo madismaya ka sa mga desisyon ng kaibigan mo. Pero sa huli, alam mo, buhay nila yan. Pwede tayong magbigay ng maraming advice. Pwede tayong pumigil. Pwede tayong magsabi ng ating opinion. But we should never take it against them kung hindi man masunod yung gusto natin para sa kanila. Kasi buhay nila yan. Malalaki na yung mga yan. Kung sanang magulang kanila, okay lang. Pagsabihan mo, pilitin mo, at ituwid mo para doon sa tama talaga siya mapunta. Pero yung kaibigan mo, ay na yan, hayaan mo na muna. At kesa, alam mo yun, dikdikin mo ng dakdak, ng daldal, eh, pakinggan mo na lang din muna. Dahil baka naman, parehas kayong may point, at parehas ding may sense yung inyong sinasabi. Kasi lahat naman tayo, no, yung ating mga opinion sa buhay, palaging may pinanggagalingan ito. I know, on social media, kahit saan, on Facebook, threads, kapag tumingin ka dyan, minsan makakakita ka ng mga nag-aaway na netizens dahil lang hindi magkatugma yung kanilang opinion. Pagdating man yan sa buhay, sa trabaho, sa politika, di ba? Lalo na ang daming nag-aaway-aaway dahil sabi magkakaiba raw ang kulay. Pero oo, let's acknowledge that we have a lot of differences. Pero minsan kasi itong mga pagbabagong ito, yung pagkakaiba-iba natin, dulot po ito ng iba't ibang background din na ating pinaggalingan. So, sana upon hearing other people's opinions and stories, no, buksan natin yung ating mga isipan. Buksan natin na pwede naman talagang magkaroon ng ibang opinion and palagi tayong manggaling at makinig from a place of understanding. Pero ngayon, ka-vibes, let's first head back to more of the music with Tony Gonzaga's version of One Hello. O mag-hello ka na para ma-shoutout kita maya-maya lamang dito pa rin sa Heart Speaks on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Let's enjoy the song!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

lang. You're still tuned in to 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes a sound trip na walang iba kundi si Ed Sheeran with a song titled Perfect. At perfect na perfect din ang oras na ikaw ay nakapag-tune in because we're only on the second hour ng ating programang Heart Speaks at ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar. At sa punto ng ito mga ka-vibes, atin ang bubuklatin ang ating comment section para sa mga kwentong kontrobersyal, para sa mga kwento o katanungan na hindi mo masabi even sa mga closest mong kaibigan, family members, because may isa kang fear at yun ay yung mahusgahan ka. So instead, what we do is i-share natin or ibinabahagi natin ito sa paraan na hindi mo kailangan ilantad yung buong pangalan mo, di ba? Pwede mong pwede kang gumamit ng alias. Alam mo yun yung maganda sa radyo eh, no? Pwede kang mag-rant. At minsan hindi naman solusyon agad yung hanap mo, pero yung pakiramdam lang na may nakapakinig doon sa mga hinaing mo sa buhay, sa problema mo, parang iba na rin yung difference na nabibigay niya sa ating buhay. Kaya naman akin ang babasahin itong comment natin na nagmula kay Carla, na itago na lang daw natin sa pangalang, ayun na nga, Carla ng Pasig. Sabi niya dito, totoo po ba na sa isang serious relationship, non-negotiable para sa babae na dapat mas mahal siya ng lalaki? However, I believe na mahalaga pa rin na pareho kayong sigurado, consistent at handang ipaglaban ang relationship. Hindi naman po sa sukatan kung sino ang mas nagmamahal, pero para sa akin, mas panatag ang relationship kapag ramdam mong mas pinipili ka, iniingatan ka at handa siyang magpursigi para sa'yo. Salamat po. Alam mo ako nung, when I was younger, I also used to believe na ganito dapat, na dapat mas mahal ka ng lalaki kasi mas mag-e-effort siya, mas hahabulin ka niya, mas gagawa siya ng paraan para ma-please ka all the time. But now na, alam mo yon, mas nagmamature, tumatanda tayo, na-realize ko na wala naman talagang comparison dapat dahil hindi mo naman talaga mame-measure eh, hindi mo masusukat, alam mo yon, hindi mo mapa-fathom, hindi mo mabibilang yung amount. Kung sino nga ba ang mas nagmamahal dahil nakadepende pa rin ito sa perspektibo at opinion ng isang tao. So if for you, ang love language mo ay acts of service, 'di ba? Ginagawang ka ng effort or gusto mo yung receiving ng mga regalo, medyo materialistic kapag dating sa relationship na para sa iyo, no? Yung being given or receiving gifts is a sign na mahal ka ng isang tao. Walang mali dyan. Pero paano kung mahal ka nga ni lalaki pero hindi siya ganun? Hindi siya mapagbigay ng regalo, pero ma-effort naman siya pagdating sa words of affirmation. Hindi talaga eh. So pwedeng alam mo 'yon, baka talagang mas mahal ka nga niya, no? Kung sa third person perspective, pero hindi 'yon magta-translate sa iyo na mas mahal ka niya. Bakit? Kasi may iba kang hinahanap. Kasi yung criteria o pamantayan mo, iba doon sa pamantayan niya, iba doon sa paraan ng pagmamahal niya. Kaya kahit gaano mo katagal, 'di ba, na ilaan yung oras mo para lang pag-isipan, sino bang mas nag-e-effort sa amin? Sino bang mas nagmamahal? Hindi mo talaga masasagot kasi subjective ang criteria natin. Pwedeng sa paningin ng iba, mas mahal ka niya kasi ang mamahal ng mga regalong binibigay niya sa'yo. Pero in reality, baka talagang ikaw yung mas nagmamahal. Mas visible lang sa paningin ng ibang tao na, ay, mas mahal siya ni lalaki, ay, mas mahal siya ni babae kasi ganito. Pero alam mo yon, sa loob ng inyong tahanan or sa loob na lang mismo ng inyong relasyon, kayo lang naman ang makakapagsabi. At para sa akin, hindi dapat nagbibilangan pagdating sa pag-ibig dahil it's time to accept na magkakaiba tayo ng love language. So pwedeng para sa ibang tao parang mas intense yung pagmamahal ng isa kaysa dun sa kanyang partner, pero hindi nangangahulugan, 'di ba, na walang presence ng regalo, ng mga material na bagay, walang presence ng araw-araw na words of affirmation. Hindi naman nangangahulugan nun na less ang pagmamahal ng isang tao para sa'yo. So ano? Anong sagot? Paano nating malalaman kung talagang mahal ka niya? Alam mo, oras lang naman ang makakapagsabi. Kung patuloy ninyong pipiliin ang isa't isa despite the differences, that's it. Diba? Hindi man mag-translate sa paraan na pakiramdam mo mahal na mahal ka niya, pero the fact na nandiyan siya at pinipili ka pa rin niyang patawarin, pinipili ka pa rin niyang samahan, that for me is real love. At hindi ito nasusukat. Yung intensity ng pagmamahal na yan, hindi ito nasusukat
sa isang sitwasyon na pagkakataon lamang. Kasi yan yung advice na madalas nating naririnig na dapat mas mahal ka raw talaga ng lalaki. Kasi keso mas mabilis daw silang magsawa, pero kung talagang mas mahal ka niya, mas malalim yung kanyang pundasyon, mas malalim yung kanyang ipinuhunang pakisama, effort, oras para sa'yo. Mahirap daw para sa isang lalaking bitawan ka. I beg to disagree. Diba, kapag talagang inayawan ka na ng isang

Ahalan ba? Ang dalawang magkasintahan. Kayo at kayo lang ang makakapagsabi yan kung hanggang sa huli, eh kayo pa rin. Kayo pa rin ang magkasama at magkasangga sa bawat hamon ng buhay. Mahirap dumaan sa mga pagsubok, pero kapag dumaan ka dito nang alam mong meron kang kahawak kamay, mas lalo nitong napagtitibay lamang yung inyong pagsasama at yung inyong relasyon. And hindi naman sa lahat ng pagkakataon kahit nasabihin mong sige, given na talagang mas mahal ka niya, mas dead na dead siya sa'yo. Mas na-addict talaga siya sa pagmamahal mo. Pero hindi naman all the time perpekto ang pagmamahal. May mga pagkakataon, oras, na maaaring ang isang tao ay mapagod, magalit, madala ng emosyon, pero hindi nito mabubura yung pagmamahal at pagsinta niya sa'yo. So instead, anong nangyayari? Kung yung isa hindi niya kayang mag-deliver ngayon, hindi niya kayang i-master, di ba, yung kanyang courage para maging matatag, maging resilient sa mga pagsubok ninyo sa relasyon at the moment, ikaw ang magpapakatibay. And it doesn't matter whether you're a man or a woman, kung ano ka man in the relationship. Pero ikaw at ikaw ang sasalo. Saluhan ito eh, di ba? Kung nasa korte mo ang, or nasa court mo, nasa side mo ang bola, ikaw mag-dribble-dribble, gawin mo yung best mo para makapuntos at makashoot ang team ninyo. At pag nasa kabila naman, ikaw rin, mag-effort ka rin at gawin mo rin yung best mo. Kasi teamwork ito, hindi pwedeng iasa mo lang lahat sa lalaki. Hindi pwedeng iasa mo lang na okay na yan, mahal naman ako niyan. Kapapaguran tayo. Babae ka man o lalaki ka man o sino ka man, kapapaguran tayo kapag puro yung isa lang ang sagwan ng sagwan sa relasyon. Kaya, mag-effort din naman. Parehas, the sides. Kaya naman, I wanna hear your side too, ka-vibes. Ipadala mo na ang iyong mensahe or piece of advice para kay Carla ng Pasig sa ating Facebook page at 92.3 FMR Manila, or pwede mo rin ako i-message across all platforms. Alex Baltazar ang aking pong pangalan sa social media. But right now, you promise me you won't let go. Dahil tayo magpapatuloy with even more of the songs James Arthur would say won't let go, only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka Vibes, sa Sound Trip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

Teka lang, hindi pa goodbye dahil we're still here live on 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio ka-vibes a sound trip ni Jimmy Pondo with Let Me Be The One. Pero kagaya nga nasabi ko, no, meron pa tayong nalalabing ilang oras. Kaya teka lang, hindi pa ito goodbye. So don't say goodbye. Dahil sa punto nga ito ay babalikan natin ang ating comment section para basahin itong komento ng ating ka-vibes na itago na lang natin sa pangalang Carlo ng Marikina. Sabi niya, kapag ang partner mo mismo ang nagdesisyon na tapusin ang relationship nyo, may punto pa ba na ipaglaban mo ito kung ayaw na talaga niya? Pumayag na lang po ako sa desisyon niya kasi ano ba naman ang magagawa ko kung siya na mismo ang ayaw nang magpatuloy. Pero ang hirap pa rin pong tanggapin na siya ang pumili na tapusin kami habang ako handa pa sanang manatili at ayusin ang relasyon namin. Salamat po. Alam mo, no, ito talaga yung isa sa pinakamasakit. I understand, napaka-valid nung nararamdaman mo ngayon na ikaw gusto mo pang ilaban eh. Pero siya sinukuan ka na. Diba? Ang hirap na maiwan sa isang lugar na alam mong pinili ninyong pagsamahan, pinili ninyong dalawang puntahan. Para ano? Maiwan ka lang sa ere. Ang sakit talaga niyan, pero siguro nandoon kaakibat ng ating paglago sa buhay yung pagtanggap na hindi lahat ng mga taong nakakasama natin sa simula ay makakasama natin hanggang sa paglaon at pagtatapos ng panahon. May mga tao na dumarating lamang sa ating buhay para, cliche naman ito eh, turuan tayo ng leksyon, di ba? Para meron tayong matutunan, mapulot na aral mula sa kanila, pero hindi natin makakasama hanggang dulo yung taong yun. Siguro may forever pa rin naman, pero doon sa perspektibo o sa angulo na makakasama mo na lamang yung mga aral na iiwanan niya sa'yo panghabang buhay. Nawala man yung tao, pero yung aral na dulot sa'yo nung tao na yun will stay with you forever. At siguro, no, yun na lang yung isipin mo. Nawala man itong taong ito, pero ipagpasalamat mo pa rin na dumating siya dahil magiging parte ito balang araw ng istorya ng iyong paglago bilang tao. At syempre as a lover also in a relationship. But I understand you're grieving right now. Masakit maiwanan kasi alam mo yung handa ka pang ipaglaban, and sometimes na-equate natin ito doon sa level ng pagmamahal. So ang punto, ang dating, pag iniwan ka sa ere, all this time pala parang kasinungalingan lang lahat. Kapag sinasabi mong mahal mo ko, kapag sinasabi mong ipapaglaban mo ko, kasi na-equate mo siya doon sa amount ng pagmamahal ng isang tao sa'yo. So lumalabas, parang nasampal ka kasi ang pakiramdam mo, hindi ka niya gaanong mahal. Na ikaw pala ang mas nagmahal in the relationship. Na ikaw yung mas ma-effort, na ikaw pala yung mas namuhunan, samantalang siya ganun lang kabilis na bitawan at iwanan ka. Pero, ka-vibes, no? Sabi ko nga kanina, hindi naman usapin na pagdating sa relasyon kung sino ba ang mas nagmamahal. Dahil ang tunay na pamantayan ng talagang true love is kapag pinili ka pa rin niya sa araw-araw. Pero sa pagkakataon ngang ito, dumating na yung time na nagpaalam na siya, iniwan ka niya. So you know the answer. So, siguro ngayon, ang talagang i-workout mo, paano ka uusad mula dito? Kasi mahirap, masakit. Hindi isang payo ng DJ, hindi isang payo ng taong malapit sa'yo ang makakapaglutas nitong kapighatian na nararamdaman mo sa puso mo. So, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo. I suggest, huwag ka munang mag-jump sa panibagong relasyon. Huwag ka munang mag-try maghanap. Mas ituklasin mo, no, yung sarili mo kung paano ka mag-respond sa pain. Mas makikilala mo kasi at madidiscover mo yung sarili mo eh. Kapag tayo'y dumadaan sa mga extreme na kaligayahan, extreme na kalungkutan, extreme na kapighatian, diyan mo mas nalalaman, ah, eto pala ako. Mas nakikilala mo yung sarili mo. So, tama yung ginawa mo na hindi mo na pinilit. Kasi, yun nga lang, iwanan ka sa ere, napakasakit na, napakalaking sampal na, napakiramdam mo, ikaw yung mas nagmahal, na kasinungalingan lang pala yung mga pangako niya na ipaglalaban ka niya at sasamahan ka niya hanggang dulo. Sige, okay na yun eh. Pero yung ipaglaban mo pa't magmakaawa ka sa isang tao na sinukuan ka na, yan ang wag na wag mong gagawin. At kung nagawa mo na yan sa buhay mo, alam mo yung tinutukoy ko, nakakawala siya ng self-respect, nakakababa siya ng pakiramdam, lalo na kapag nireject ka.
Lalo na kapag hindi niya tinanggap yung pakiusap mo, yung pagbebeg mo. Pero ito ba yung gusto mo? Yung pag-ibig na mauwi sa pagbeg? Magkaiba yun. Maaaring magkatunog at magkarayman ang pag-ibig at pagbeg. Pero iba yun. Dahil hindi mo na matatawag na tunay na pag-ibig kapag ang isang tao, diba, kaya niyang iparanas sa'yo yan na kailangan mong magmakaawa para lang balikan siya, para lang mahalin siya. Huwag naman sanang umabot sa punto na ibababa mo ng ganun yung dangal mo. Pero kung naranasan mo na yan, maiintindihan mo ko eh. Alam mo yung tinutukoy ko. Alam mo kung gaano kasakit na ibaba mo yung pride mo. Lunukin mo lahat ng pwede para lang bumalik siya sa buhay mo. Only para ano, makarinig na hindi ka na niya talaga babalikan. Kasi the more that you do that, na i-convince siya, mag-beg siya, lalo lang lalaki ang ulo niyan. Oo, lalo lang siyang mag-iisip na tama pala yung desisyon ko. Naiwanan ko na talaga kasi nasasakal na ako, ayoko na. So, ang sa akin, no, kung gusto mo pa rin talaga na i-pursue ito at gusto mo pa rin talagang i-try kahit sa huli na pagkakataon, kung pwede pa ba, huwag mo munang ipilit yung sarili mo. Kahit siya, sarili mo, bigyan mo rin ng oras. At baka sakali, doon sa moment of your absence sa kanyang buhay, no, Carlo, eh kanyang mapagtanto na kinailangan lang niya pala ng break. Kasi may mga ganyan din naman na hindi naman pala talaga hiwalayan yung gusto, medyo parang nasasakal lang, pero ikaw pa rin ang mahal. Ikaw pa rin ang hahanap-hanapin sa huli. Kasi mayroon naman talagang mga mag-e-ex na, alam mo yun, nag-break na, nagtapos na ang relasyon, but then sa huli, they realize that they're meant for each other. Maraming ganyan, even sa mga celebrities, nag-break na, ilang jowa na dumaan sa buhay nila, pero sila pa rin ang nagkabalikan. So, bigyan mo ng oras. Pero kung ipipilit mo ngayon na magbe-beg ka sa kanya dahil mahal na mahal mo siya and you think it's the only way na pwede mong i-prove kung gaano ka talaga ka-willing na i-beg yung kanyang pagmamahal, huwag mo munang gawin kasi baka lalo lang siyang lumayo sa'yo. Yun ang tendency nun. So, give yourself some time para makapag-isip-isip ka. At syempre, para siya rin ay makapag-isip-isip. Kasi malay mo naman, di ba? Siya pala ang magbago ang isip at siya ang maghabol sa'yo. O di ikaw naman ang magpabebe. Di ba? At kung talagang para kayo sa isa't isa, alam mo, maghiwalay man kayo because of so many reasons, so many factors, makakahanap at makakahanap ang tadhana ng paraan para pagbigkisin muli yung landas ninyo na minsang naghiwalay. And this time, kapag nagbigkis na yan, hindi na kayo kailanman maghihiwalay. Pero ando din yung pagtanggap na sabi ko nga kanina, hindi lahat ng mga taong nakakasalamuha at nakakasama natin, nagiging kaibigan natin, they're meant to stay forever in our life. Kasi may mga tao na nandyan lang, dumating lang para, alam mo yun, marirealize mo later on, ay kaya ako pala siya naging kaibigan kasi kinailangan kong tumibay ang aking kalooban. Ay, kaya ako pala siya naging boyfriend kasi kinailangan ko na protektahan ang sarili ko sa mga abusadong tao. Diba? Pero sa ngayon, mahirap yan eh. Mahirap na makita, lalo na if merong sakit, if merong pain doon sa iyong perspective, doon sa iyong nararanasan ngayon. I hope and pray na in no time, eh talagang ma-realize mo kung bakit kinailangan mangyari itong mga bagay na ito. Sa ngayon, huwag mo nang isipin ano ba yung problema sa'yo, ano ba yung dahilan, bakit kanya iniwan. Kasi kapag naiwan ang isang tao sa ere, ang tendency niyan, talagang you overthink mo, ano bang mali sa akin? Kailangan ba may ipagawa ako sa mukha ko, sa ilong ko? Kailangan ba magpaputi ako, magpaganda ako? Ano bang gusto niya? Kailangan ba magpamacho ako, magpunta ako sa gym? Okay lang yan, di ba? If you can use that or your heartbreak as an inspiration to better yourself at para maging mas magaling ka na version ng iyong sarili, gawin mo. Pero yung mafufrustrate ka at ifi-feed mo lamang yung iyong insecurities na nakabase, saan? Sa pagtingin sa'yo ng taong minsan mong minahal pero hindi ka na-appreciate, yan ang wag na wag mong gagawin, ang questionin. San ba ako nagkamali? Where did I go wrong? Parang yung song ng Side A, Tell Me! Where did I go wrong? Samahan mo ako dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa soundtrip ni Eric Santos with Say You'll Never Go. Huwag muna akong iwan kasi may isang oras pa tayo here on the third and final hour of Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. At sa puntuang ito, batiin natin yung FMR squad members na kasama natin no, gabi-gabi dito sa ating programa na sinasabayan tayo magpuyat. Gayon din ang mga dakilang manggagawa na naka-duty ng panggabi o yung graveyard shift or dun pa lang sa mga papunta sa kanilang work, ingat po tayo at syempre ugaliin ninyo na mag-update. Kanino, DJ Alex? Eh wala nga mapag-updatean kasi walang jowa. Teka lang, patapusin mo muna kasi ako. Pwede ka naman mag-update sa atin para ma-shoutout kita tapos marinig ng nanay mo na safe ka, diba? O i-text mo pa rin yung mga kaibigan mo, GC nyo. Ugaliin natin yon, no? Kasi sa mundo namang ito, walang pinipiling panahon, diba? So para safe lang tayo at may peace of mind yung mga mahal natin sa buhay, hindi requirement na magkaroon ng jowa para mag-update. I-update mo nanay mo, tatay mo, para hindi sila mag-alala kung nasaan ka. Ano to, kailangan merong nagpapatibok ng puso mo para umandar yung telepono mo? Diba, remember na ang pagmamahal naman kasi marami itong form. Pwede itong romantic, kikiligin ka, may special someone ka, pero ang pagmamahal ay pwede ring maranasan sa maraming aspeto ng ating buhay. Kaya nga may ilan, diba, yung mga hindi talaga nag-aasawa, may iba naman yung nakikita nila yung kanilang happiness sa single blessedness, yung mga may bukasyon, o di kaya yung iba naman, eh talagang pinipili na ituon yung kanilang atensyon sa kanilang mga pamangkin, diba? O kaya nag-aampon. So sana wag natin tingnan na less love tayo just because hindi natin nararanasan sa kasalukuyan ang romantic love. Pero kung ikaw naman ay kilig na kilig ngayon at nasa kalagitnaan ka ng isang healthy relationship, stay strong. At ano nga ba yung mga paraan para mapalawig at mapalago ang inyong pagsasama sa relasyon? Siyempre, nandiyan na yung good form of communication. Kasi ang mga argumento sa trabaho man yan, argumento man yan sa kapamilya mo, at lalo na sa minamahal, eh talagang hindi natin maiiwasan na magkaroon ng mga bangayan ng hindi pagkakaintindihan. Kaya anong gagawin natin kung sakasakali mang mangyari yan? Communication is key, ka-vibes. Kaya naman, I want you to communicate with me through our socials at 92.3 FMR Manila para naman makapag-hello at makapagpasalamat ako sa inyo. And i-ano nyo na rin ako, i-update nyo ako kung saan nyo kami naririnig at the moment. Kung ikaw ba'y nakasakay sa bus, naririnig mo to sa probinsya nyo, let me know. And on Facebook, Instagram, and across all platforms, Alex Baltazar lang. Para po kayo ay makareceive ng mga updates. At ngayon nga, speaking of updates, ito muna ang ating bagong update sa ating playlist as we listen to Fralipo Lippi with Beauty and Madness. Dito pa rin on Heart Speaks with Alex Baltazar right here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes sa Saldrich.

Ka-Vibes, ikaw ay nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes, sa sound trip ni Sergio Mendez with What Do We Mean to Each Other. Ito yung awitin that goes out to all the relationship, situationship rather, no? Yung parang kayo pero hindi naman, at hindi mo na alam saan kayo lulugar. Or pwede naman kayo pero nagbe-break, magkakabalikan, napakagulong usapan. Ganyan ba talaga kapag ikay nagmamahal, pabago-bago ang desisyon, paiba-iba ang estado? Siguro nga oo, no? Kasi ito ay pagsasama ng dalawang magkaibang tao with different opinions. Pero sa huli, syempre para masabing successful ang isang relationship at ito ay healthy, yung tipong kahit may mga pagkakaiba kayo pagdating sa opinion, sa huli nagkakasundo pa rin kayo at nagagawa ninyo ng paraan to work things out. Ka-Vibes, sa oras na 11:40, panahon na para tayo ngay pansamantalang mamaalam. But don't you worry, because bukas ay magsasama-sama naman tayo ulit for another episode of Heart Speaks. Once again, this has been Alex Baltazar. Maraming salamat. Balita ko ang 5-star daw. May bus biyaheng Dagupan from Cubao ang nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat ng mga nakatutok sa atin, message lang kayo next time para ma-shout out ko kayo. Para naman kahit papano, diba? Makaganti man lang tayo sa mabuting paraan at mag-good vibes tayo. Ako iba pa rin talaga eh, kahit nagtatrabaho ko sa radyo. Pag may mga kaibigan ako kahit sa ibang stasyon, minsan nagpapabati talaga ako. Kasi ang sarap ma-shout out. Oo, or sabihin na natin na baka KSP lang ako or kulang sa pansin. Hindi kasi ako growing up, talagang I really listen to the radio. Alam mo nung may telepono pa na merong mapa ng Pilipinas sa likod. Alam mo yan. Wala naman ng my phone ngayon, no? So okay lang banggitin. Dati nung may my phone pa, may radyo yan sa cellphone nila. So nakikinig talaga ako. At nakakatuwa lang, no? Kahit antok na antok ka in the morning or tamad na tamad ka na sa gabi, pero narinig mo yung pangalan mo, parang, ay, I feel so special na kahit sa sandaling panahon eh naranasan mo na special ka. And speaking of sandaling panahon, bagamat sandali ang ating pinagsamahan ngayon, hindi naman matatapos ang ating music sa na lalabi pang 20 minutes of our time together. Kaya here's Jeneline Mercado na talaga namang matunog ang pangalan ngayon with Kahit Sandali. Bukas, nako, marami ang sandali nating pagsasamahan. Once again, this has been Alex Baltazar here on Heart Speaks on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa sound trip ang lupa.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FM, our favorite music radio, Ka Vibes, sa Sound Trip! At Ka Vibes, napakikinggan mo na rin ang iyong favorite ng pagising, ang programang Good Vibes, Good Morning! Siyempre, kasama mo na rin ang iyong one and only kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maaray! Baka si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
ano pa di mga kulitiyan, pwede mong kurutiyan, huwag na huwag mo lang haharutiyan. DJ Joko Loco is his name! Ka-vibes! Ngayon ay Miyerkules, midweek na, October 7, 2026. At sa oras sa 4:23 ng umaga, binabati natin ano, lahat po ng mga nakapihit na ang kanilang radyo sa ating himpilan. Maraming salamat ka vibes dahil umpisa pa lang ng ating programa. Abay, nasa amin ka na. Kanino ka lang? Sa amin ka lang. Ay! At syempre, shoutout ano, lalo na sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensan. Good morning, 97.5 FMR Jensan. At hindi rin mawawala dyan ang 102.3 FMR Bacolod. Good morning din. Good morning, 102.3 FMR Bagayog. Vibes natin na nakakapakinig ano, sa South Metro Manila, sa lahat ng mga wet and dry market. Aray, wet and dry market. Ganun din po sa may Camanava area, sa Nepa Q-Mart, sa lahat ng mga palengke na piniling makinig at tumutok sa ating himpilan. At para mas masarap pa ang umaga mo, pag-iisipin ka na namin ka-vibes para sa ating katanungan. Ikaw ba ka-vibes, saan ka nahihirapan pagdating sa iyong trabaho? Ayan ang sinasabi natin. Madaling araw pa lang, trabaho na agad ang iniisip dahil kailangan talagang bumangon at magsika. Pagbanat ng buto, diba, yan naman ang ating everyday lifestyle. Pero ikaw baka vibes, saan ka nahihirapan pagdating sa iyong trabaho? Oh my goodness gracious. Baka naman sa katrabaho nahihirapan. Aminin, pero nayaminin mo.

0: Jacob Shahid. Si Zim Shahid pala, sagot ka na ha. Sabi niya, hard to answer. Ha ha ha ha. Wow, taray. Sabi niya, so paano kami makikisali sa QOTD ni 92.3 FMR? E di mag-comment ka na ka-vibes. Ano, hanapin niyo lamang po ang aming Facebook page. 923 or 92.3 FMR Manila. Ganon din si Star Racer. Sabi niya, nahihirapan daw siya sa paglalaba ng carpet at pagplansya ng damit ng amo niya nga arabo kasi mahaba daw. Ah, ibig sabihin, OFW pala tong si Ate Star Racer. Maraming salamat sa iyong pakikinig, ha, Ate Star Racer. At sana'y mag-ingat ka dyan. Maging masaya ang iyong buhay. Magsikap ka, gumising ka na maaga. Diba? Dahil kami naman ang iyong kasama. Baka naman, be, padala mo naman kami ng lotion galing dyan, ha? Baka mo lotion dyan. Nakisali pa sa balikbayan ba? Sakala mo talaga ka mag-anak. Ikaw baka vibes ang ka nahihirapan sa trabaho, pero wag ka mag-alala. Dito sa ating programa, hindi ka naman namin pahihirapan. Pag-iisipin ka lang namin, pasasakitin lang namin ang tiyan mo katatawa. Ano pa ba? Kakabaging ka lang. Diba? Dahil hanggang alas 8 mo pa mapakikinggana ang iyong favorite pagmagising, ang programa ang Vibes Good Morning! With your one and only kulitanin sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maarip! Si mama at syempre may abayan din with DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes sa sound trip. Ang oras 4:27 na.
1: Good morning!
2: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Inate ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Bawal tumawid, nakamamatay.
0: Ay, gabi. Kasi ang bibilis kahit pedestrian kasi, tumutuloy.
3: Totoo yan, pero...
0: Inaharangan.
3: Minsan naman kasi, di ba, hindi lang naman yung mga pedestrian yung may mali dyan. Minsan din, di ba, ang may mali dyan, yung mga humaharang sa pedestrian, kagaya na nabanggit mo, DJ Joko Loco. Ano pa naman yan?
0: Ibig sabihin, yung pedestrian may kasalanan, tapos kaya ka tumapad. Yung iba kasi nangyayari, may titigil doon mismo, kinakain yung ibang ano.
3: Tama.
0: Nakatigil talaga. So ngayon, eto na nga.
3: Eto na
0: sabi
3: na.
0: Ng LTO.
3: Uh-huh.
0: Sabi niya, Mamma Mia, Joko Loco,
3: uh-huh.
0: Good morning.
3: Good morning din ho.
0: Na good morning lang sila.
3: Tama. Oo.
0: Ano kasi daw, sabihin ko na ba, surprise?
3: Hindi, matagal nang balita. Ipapaalala lang natin sa kanila, baka nagkakalimutan na tayo eh.
0: Hindi, kasi mas ano ngayon, mas, di ba, na ano natin yung end cap talagang ibinalik. Okay, ngayon naman, ipapatupad ng LTO sa mga, sa mga driver na makaka-aksidente sa pedestrian lane,
3: uh-huh.
0: Ay malala yun. Pwede kayong ma-revoke ang driver's license
3: Tama.
0: Nila.
3: Yan na ang pwedeng maging parusa o nakaambang tawag dito. Ayun nga, parusa nga, para sa mga lalabag dito.
0: Mabigat. Dalawang kilo.
3: Oh, yeah.
0: Mabigat yung parusa nito sa mga huwag masyadong Kaya pag pedestrian, minor.
3: Totoo.
0: Mag minor ka, may tatawid man o wala, mag minor ka
3: pa rin. Tama yan, dapat nga i-apply talaga o isabuhay talaga yan, isagawa yung pedestrian first na iyan, mga ka-vibes. Kasi minsan talaga, kagaya nga nakukwento ko dati, ang dami kong na-encounter or nararanasan kung saan nakatapak na nga yung pedestrian sa kalahati nung tawiran. Tamang tawiran naman po yung talagang nilalakaran. Abay talagang gusto niya, aabante pa yung sasakyan. Buti sana kung maliit lang na sasakyan niya. O kaya naman, e-bike lang, di ba? Hindi. Mismo nga, L3 o kaya naman truck o kaya naman jeep. Yung siyang humaharang mismo sa ating mga tawiran o pedestrian lane. Kaya minsan yung mga tao nag-aalangan, mas lalo pang naa-aksidente.
0: Kaya tuloy. Imbis tutuloy sila atas, ayun tuloy. Pero ano nila, karapatan nila. Daanan na talaga nila yun.
3: Totoo.
0: Pero nag-ano pa, dito sa Pinas yun.
3: Oo, bigayan lang talaga. Kasi diba sabi sa ibang bansa nga daw, diba, kapag nakatapak na yung tatawid o yung pedestrian doon po sa may tawiran, automatic hihinto po talaga yung mga sasakyan bilang pagbibigay daan doon sa mga tumatawid, doon sa mga commuter talaga.
0: Sa atin, baligtad po may tatawid, bibilis na, hindi to tutuloy.
3: Lalo nga harurot no? Iba talaga itong mga ka-vibes natin Pero alam nyo mga ka-vibes, pag kayo po ay naka-aksidente, hindi lang naka-aksidente ha, huwag na sanang humantong sa ganun pa. Pero kung kayo po ay mahuli talaga, nalalaba ganun, na hindi po kayo hihinto bago pa makatapak sa puting linya iyang mga gulong ninyo, lalo kapag naka-aksidente po kayo, posibleng tanggalan ng lisensya.
0: Ground na kasi yun, yung makabangga ka doon na nasugatan lang.
3: Totoo.
0: O na ano lang, pwede nang ma-revoke yung license mo. Ngayon, mas malala pa kasi para pag namatay.
3: Correct, di ba? So, paano kapag na-tegi-bumbum nga yung tatawid. Hindi ibig sabihin, nakapatay ka, nakategi ka ng isang inosente naman, di ba? At tumatawid lang naman sa kakalsadaan. Di para walang gulo, bigayan lang. Di ba? Yan naman dapat sa kalsada. Bigayan hindi lang sa mga kapwa driver, kundi sa mga commuter din na nakikinamang naman din sa mga kakalsadaan. Lalo na po sa tawiran ha. Especially, ayan ha, di ba may mga tawiran din malapit sa mga school area. Dapat dyan po lalong mas maging maingat kasi mga bata po yung tumatawid.
0: Uh-huh.
3: Mga bata na minsan wala namang sundo, wala naghahatid sa kanila, sila lang talaga yung nag-aakay sa kanilang sarili sa mga paaralan. Paano kung nasagasaan yan? Diba? Di kasalanan mo pa. Imbis na sana diba? Tanghalian mo na, matitikitan ka pa. Matatanggal ka pa ng lisensya.
0: Ay, naku, sabi ko sa'yo.
3: Diba?
0: Kaya...
3: Magpapa-ospital ka pa ng bata.
0: Gusto mo? Huwag nalang tayo mag-motor, mahal din naman gasolina Ay, hindi.
3: Uy, totoo yan ha? Ay, naku talaga. Parang ngayong tawag dito eh, lalong nagtaasan ano yung presyo nga po ng petrolyo. Kaya naman yung iba talaga, wala ka na halos makikita na bumabiyahe muna sa ngayon. Naglaylo na naman ang ating mga ka-vibes na rider.
0: Oh, be, sana grabe naman yan.
3: Oh, sana bumaba pa yung presyo, di ba? Yan ay kung bababa pa talaga.
0: Ayan, yan ay kung...
3: Yan ang aabangan natin.
0: Hashtag yan ay kung...
3: Diba? Nawala yung pagkanta nyo na pwede na mangarap, ano? Kasi nagtaasa na naman yung presyo.
0: Ano pero na atib sa ngayon? Aray?
3: Aray talaga. Aray! Aray! Naku! Pero yan mga ka-vibes na sa oras na 4:51 ng umaga, huwag kayong mag-alala kahit nagtataasan ng presyo ng mga kung ano-ano, may anang harang sa'yo o may nangkat sa'yo sa kalsada o may mangkakat pa lang sa'yo sa kalsada, huwag ka mag-alala, may ibibigay namin sa inyo ang buong-buong good vibes dahil makakasama mo parehan ang iyong favorite pagising, ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
3: Good morning! One and only kuletanem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma aray ba? Si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, Martin and
3: Baby! Baby, at dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
3: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras!
0: Oras na din, 4:51. Perfect!
3: Para krope!
0: Tama!
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Nigga Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong Dogtong Parigong Kipo
0: Perfect
3: Perfect
0: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Hiniling mo yung pera, tapos plema dumating. Bakit ganun? Nauubo ka na naman.
2: Uy, alam mo ba, may ganyang kapalaran dito ngayon.
0: Talaga ba?
2: Oo. Kawawa naman siya kung sino man siya.
0: Ay,
2: hindi lang plema nga minsan natatanggap eh. Problema rin.
0: Oo, di ba? Minsan iba yung ano, yung dumarating sa ating hinihiling.
2: Oo, totoo.
0: Pero may dahilan lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay.
2: Ang dahilan ay dahil karma mo yan.
0: Nung pala yung gama, uy.
2: Gabayan, B. Kaya ito na nga, ano, malalaman natin kung ikaw ay kakarmahin o suswertehin sa araw na ito. Kaya naman papasukin na natin ang unang kabada ng inyong mga kapalaran para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na!
2: Nag-chat naman ako.
0: Oo, eto na mga ka-vibes sa mga nag-aabang dyan. Ayun yung Hulala for the day para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig at manginig. Wow! Eto na. Si Brownie nakawala na naman. Eto ha. Aries! Aries, alam mo nga, nagtaas na ang presyo pero ibabase mo pa rin ang iyong bayad sa halagang nakasanayan mo sa pag-aakalang walang makakahalatan nito. Taray, manggugoyo. Oy, Aries, lokohin mo na ang lahat, wag lang ang gipit na tindera o tindero.
0: Oh, yun, diba? Mamaya mag-viral ka.
2: Oo, gusto mo, mag-beware. Wow.
0: Beware.
2: For awareness, ganon. O, Taurus! Taurus, tatawaran mo ang isang paninda kahit pakitang-kita mo ng bagsak presyo ang halaga. Taurus, awa na lang talaga.
0: Oo, isipin mo naman yung hirap na nagbibenta.
2: Ang kuripot ha, Aris at saka Taurus, medyo nakakahalata na ako.
0: Alam mo ba, ang mahal na kasi ng mga bilihin
2: totoo
0: ngayon.
2: Totoo naman. Uy, pero hindi naman dahilan yun. Para manglamang ka ng kapwa.
0: Kaya nga, diba? Punta na lang tayo sa probinsya.
2: Tama naman. Oo, di ba? At sa probinsya, sabi nga nila, di ba magtatanim ka lang, ilang mga linggo lang eh. Meron ka ng mapipitas at mahaharvest.
0: Yung kilala ko, nagtanim lang doon, umalis din.
2: Ah, ganun?
0: Ng sama ng loob eh. Pumunta na ito.
2: Nagtago! Nagtago! O ito, Gemini. O Gemini, hindi magiging maganda ang iyong motibo. Kaya huwag ka nang magtaka kung hindi ito ibibigay ng universe sa'yo.
0: Oh, diba? Ay,
2: masama pala. Diba?
0: May ugali talaga.
2: Ay, may ugali. O Cancer! Cancer! Marami kang oo-ohan pero magka-cancel ka ng biglaan dahil madidiskubre mong hindi ka pala talaga pwede sa mga petsa na yan.
0: Oh.
2: Eh bakit ka kasi nag-oo dyan?
0: Yun nga, di ba? Hintayin mo ko. Oh. Sabay na tayo. Pupunta na ako.
2: Ano? Sabay na tayo.
0: Asa ka na ba? Ako sa'yo.
2: Mama ka na. Tara. O, eto na nga. Leo! Uy, Leo, ang mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay hindi parusa, kundi rehearsal lang sa mas malaki mo pang magiging problema.
0: Akala ko na naman, karma na naman. Hindi, rehearsal lang pala.
2: Rehearsal lang.
0: Sinasanay lang.
2: Pero ang masalimuot doon, problema pa rin ang darating sa kanya.
0: Pero kung may problema man, huwag ka doon mag-focus. Doon ka pa din sa...
2: solusyon.
0: Sa nagbigay ng problema. Hindi sa solusyon, tama. Ganun yun dapat, para di ka na ma-stray.
2: Correct. O, Virgo. Virgo, mapapansin mong may taong sisilip ng sisilip sa labas ng bahay mo.
0: Wala
2: na! Hoy, sino to sisilip ng sisilip? Ipabarangay mo, sabi ng mga tala.
0: Ay, ipabarangay mo, full tank ka. Ay, mo pala yan.
2: Kung ako yan, lalabas muna ako. Sabi ko, hoy!
0: Lalabas na muna sa gate?
2: Oh, anong ginagawa mo? Sinip pa na sinip, ha?
0: Ano ito po ba si Mama Mia?
2: Ano ang kailangan ninyo, ha? Ay, wala ho rito. Ay, wala, tulog
0: kumalis.
2: Ay, dun ko
0: kasi papapicture. Picture, pero ang silip niya parang naghanap ng gamit na pwede kumulat.
2: Wala tulog, umalis.
0: Ay, may gano'n na kayo. Ingat tayo. Marami mapagsamantala.
2: Totoo. Na, lalo magpapasko na.
0: Oo.
2: Yan.
0: Bakit mo tinitingnan?
2: Ay, hindi na ba?
0: Lalo magpapasko.
2: Ang pangit pala ng dating. Diyos ko po. Pero yan na mo.
0: Ang bago na. Nagpapaalala lang kami. Reminder lang to.
2: Nagpapaalala lang. At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Wait, tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabasa po kami dyan. Uh-huh. Dito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang. So, fuck
0: off! Oh, oh, yun na. Happy birthday sa mga may birthday ngayon.
2: Talaga ba?
0: Mm. Iba kasi, pag dara-daradyo, walang bumabati sa kanila. Parang ayaw nila ipaalam.
2: Ay, oo nga naman. Parang hindi na ako nag-expect ng anything sa birthday ko. So, wag na lang, di ba? Huwag na natin ipaalam.
0: Kaya nga, ginagawa ng iba, baka minumove sa ilang buwan. Ay, baka,
2: para ikaw October, ba
0: yan? Ginagawa ng December.
2: Depende nga rin sa budget.
0: Depende sa budget. Kasi sabi nila, pansit daw. Eh, ang hirap na nga ng buhay. Walang pambili pansit.
2: Totoo.
0: Oo, sabi nga, pampahaba ng buhay ang pansit. Pero hindi, masamang ugali. Hahaba buhay mo. Okay, masamang ugali.
2: Kapag masamang damo ka, tatagal ang buhay mo sa mundo.
0: O, diba? Sabi pampansit daw. Hindi, wag na. Maging masama ugali.
2: Yun nga eh, di ba? Kapag birthday mo, hindi na nga naalala ng iba. Tapos kapag nasabi pa, nalaman nila na birthday mo, ipapansit ka naman. Oh. May patago ka,
0: di ba? Nalaman nila, tatanong nila pa ng edad.
2: Oo. Oh. Di ba? Parang puro kabastusan na lang ang sinasabi. Ano? Magpapalibre pa, tatanungin pa edad mo.
0: Diba?
2: Na hindi mo nga naalala. Oh. Asa may tubo ka
0: nito? Parang kasalanan mo, nag-birthday ka na.
2: Di ba? Huwag na ka na tayo mag-birthday. Postponed ang birthday.
0: Pero ano iba, hindi, yung sinasabi nila, hindi na sinasabi yung edad. O kaya naman, ano ba yun? Madadagdagan na naman yung edad ko. Naku, huwag ganun. Kasi diba? Alam nyo ba, yung iba hindi na umabot sa ganyang edad
2: correct
0: na meron ka ngayon.
2: Uy, totoo yan.
0: Kaya
2: yung iba nga gusto,
0: maging thankful ka.
2: Totoo, yung iba gusto nga umabot sa edad na 40, di ba? Pero sa kasamaang pala, di ba? Hindi nga nakaabot. Hindi talaga loobin ng Diyos, di ba? Na sila magtagal siguro ng ganung edad. Pero ikaw, buhay ka pa rin. Tas, kaya lang ikaw, nagugulo ka pa.
0: Kaya sinasabi mo, ano ba yan? Nadagdagan na naman. Nag-stress na naman siya. Nadagdagan yung
2: yun
0: edad
2: lang.
0: Niya.
2: Yun lang! Nadagdagan pa!
0: Okay lang yan. Oh, ikaw pa ba? Gusto mo na ba?
2: Oh, happy birthday na lang.
0: Happy birthday na lang
2: talaga.
0: Tama.
2: At sana yumaman pa kayo para marami kayong malibre sa mundo, ha?
0: Diba?
2: Gusto ko yan.
0: Oh.
2: Kaya naman ka, vibes. Ito libre. Libre talaga
0: libre
2: ito. Kahit hindi ninyo hingiin sa amin, ibibigay namin kusa sa inyo ang good vibes. Dahil makakasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite papagising. Ang programa ang good vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kuletadem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, dito rin yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Lupet
2: na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, come back.
2: Vibes, sound trip, ang oras.
0: Oras na din, 5:24 na, perfect.
2: Pag-krope!
0: Tama!
2: Really?
0: Yeah! Good.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Hoy, ano na naman yung screenshot na yan, ha?
1: Hoy! Grabe naman yung screenshot mo na yan.
0: Iba talaga, ha? Kapag chismisan talaga, punong-puno ka ng ebidensya. Aktibo ka, gising
1: na gising. Eto nga, in-screenshot ko nga, nakikita mo yan. O, di ba iba naman itsura ng babae?
0: Huwag mo sabihin, hindi mo sinabi yan, ha? Dahil nakikita ko, ito ang chat mo.
1: Oh, diba? Sabi mo pa ano to? Dinagdagan pa.
0: Magsisinungaling ka pa, ha? Wala lang, ginagatungan ka lang namin, ka-vibe. So, wala kami iba magawa, eh. 5:46 na kasi na umaga.
1: Masaya ka, eh.
0: Totoo. Eh, kasi kami nakapasok na kami sa aming trabaho, di ba? Ikaw naman, ha? Ikaw na. Ang aming tatarantahin ngayon.
1: Eto na nga, huwag natin patagalin ang huling kamada.
0: Sige.
1: Kaya ko to.
0: Sige, huling kamada na lang dahil sinabi mo. Huling kamada lang inyong kakapalaran para sa lalo.
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
1: Eto na ang huling pamada mo.
0: Pamada?
1: Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
0: Makinig at manig. Hindi na naman pinakain yung aso ninyo, ha? Sinasabi ko sa'yo. O, Libra! Libra, lalangawin ang natitirang ulam na itinabi mo.
1: Di mo tinakpan siguro.
0: O, painitin mo ng 5 minutes dahil wala pa namang mali siya to.
1: Ay, naman talaga.
0: O, pwede. Yun naman lagi, di ba? 5 minutes, walang mali siya.
1: Tama. 5 minutes, walang mali siya.
0: Correct. Ha? Scorpio.
1: Bakit ano siya?
0: O Scorpio, huwag pang hinayangan na ang tig-15 vitamins para sa katawan. Mas mahirap kapag sa ospital ka dinala para tubuhan.
1: Ay, totoo yun.
0: Uy, totoo yan. Diba? Oo, at saka, di ba, maseryosong usapan na yan.
1: Oo, wait lang, punta lang ako, kukuha lang ako vitamins.
0: Sige, marami. O Sagittarius. Oy, Sagittarius, mabibilang mo ang dami ng tao na dadaan sa harapan mo. Aba, iba to. Subukang maghanap ng ibang mapagkakaabalahan dahil walang benepisyo to.
1: Diba?
0: Uy, di ka sure. Diba?
1: Mabibilang ng tao na dadaan.
0: Oh, totoo.
1: 1,700.
0: Bakit hindi ka pumasok sa PSA? Total, gusto mo magbilang ng tao.
1: Bilang, diba?
0: Sumama ka sa census, babe.
1: Ayos yun.
0: Diba? Sumama ka mag-census nang makatulong ka pa sa bansa natin.
1: Diba? Gusto mo ba? Ito yung paraan para... Yung mga paraan.
0: Pagkakataon mo na to, di ba? Nang may maambag ka naman.
1: Oh.
0: O Capricorn! Capricorn, ang pagpapapansin na iyong gagawin ay magbubunga rin na dahil today, pupurihin ka ng Bebe Loves mo sa iyong mga gimmick at paandar na ipapatikim.
1: Walang mali siya.
0: Oo, kung single ka, maglaba ka na lang.
1: Oo, maglaba.
0: Kawawa ka
1: naman. Maglaba na lang.
0: Totoo, Aquarius. Aquarius, nasa Diyos ang awa, pero para hindi ka pagod, sa katrabaho mo na lang ipagawa.
1: Wow,
0: tama naman, may point siya. Oo, reserve your energy. Not just conserve water, conserve your energy. O Pisces, matutulog ka sa opisina at pagising mo, uwian na.
1: Yay!
0: O sana, uwian
1: na. Uwian na. Yung pa naman yung minsan kalaban mo sa trabaho, yung antok, no?
0: Totoo. Uy, may mga ganyan. True story yan.
1: Uy, kinakampihan ko yan.
0: Oo, talaga? Kinakampihan
1: mo? Hindi ka nilalaban.
0: Ganun ba? Gusto mo i-shoutout natin? Hindi naman. At yan, ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, labas na po kami dyan. Kaya ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang. Sama ko! O, tama na?
1: O, ano?
0: Uwi na tayo? Tapos naman yung hula, eh.
1: O, tapos na?
0: Oo, yagan natin sila.
1: Alam na nila yan.
0: Totoo, malalaki naman na kayo, di ba mga ka-vibes? Uy, speaking of malalaki na kayo, ha? Wala lang, malalaki na kayo.
1: Malalaki na kayo? Well, kung may mapinagdadaan naman kayo sa buhay, normal yan. Marami
0: totoo
1: naman talaga, di ba?
0: Oo.
1: Kaya naman, basta huwag mo lang kalimutan na tingin ka lang sa taas, tingin ka sa langit, paalang sa lupa.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tapos,
1: ipikasit o sa likod. Baka back pain pala.
0: Uy, ipikasin oil, baka naman.
1: Uy, baka naman.
0: Oo, baka ramdam, ha?
1: Oo.
0: Okay, 5:50 na ng umaga ka, vibes. Ano man ang sakit ng katawan mo? Lamig sa likod, lamig sa braso, lamig sa batok. Abay, painitin natin ang ulo nyo na lang, ha? Oo. Dahil makakasama mo pa rin, ha? Ang inyong favorite pagpagising, ang programa, ang
1: Good morning!
0: With your one and only Kuletanem sa umaga, ang mamabukumakaripas ang tawa pero ang araw maaariba si
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magbulang rodlin. Joke alok is my name.
0: Di talaga sa bet na bet kasi I'm the bet. 92.3 FM on.
1: Favorite music radio.
0: Kavibes sa soundtrip. Ang oras.
1: 10 minuto bago mag alas 6. Perfect.
0: Alas 6. Perfect. Parang robot talaga.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang lupet! Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet.
1: Ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.
0: Ang lupet.
1: Mayroon kang ka vibes. Sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Sira yung CD.
4: Nagigilis.
3: Ay, pirated yun ako. Di ba no, pag CD, pirated
4: yun mo. Oo, baka naman yung sa baketa pa yan. Huwag, patagal mo pinaguhuli yung mga yan. Tigilan nyo na ho yan. Oo, pero uso pa ba yan? Di ba nung mga panahong early 2000s kasi, di ba, parang hindi pa naman uso talaga yung mga streaming platform dito lang sa Pilipinas. Kung hindi mo siya maabutan sa TV, hintay ka ng ano, nung pinirata.
3: Oo, pupunta ka dun sa ano, nakakabili ako dun sa may ano.
4: Sa pinakamalapit mong suking.
3: Sa pinakamalapit na ano, nakahilera, nakalatag yung mga... Sabi yung, alam mo yung CD na ilang pelikula na yung nakalagay?
4: Totoo.
3: Tapos nandun yung mga hindi bawal sa bata.
4: Yung nakalagay pa doon, Blu-ray disc. Yung aga na.
3: Ay, gano'n nga.
4: Uy, ano yun? Ano yun na good times yun, ano ha?
3: Yun? Yung mga kita pag nanood ko, may mga ulo ng tao.
4: Totoo.
3: Alam. Uy, ano to?
4: May anino?
3: Siyempre, mura lang.
4: Hoy, kidding aside because we're not a kid anymore, yeah. Ha? Abay, ang piracy po ay pinagbabawal po yan sa batas. Ha? Siyempre, suportahan po natin ng matino naman ang ating mga artist na mga manggagawa sa industriya ng pelikula, ganun din sa iba't ibang industriya, kahit ang musika. Ha? Oo.
3: Tama, nagbago na kami ni Mamma Mia.
4: Tama, nagbago na kami. Bata pa kami nung wala pa kasi kaming budget. Wow. Ang bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Kabay sa soundtrip. At syempre kasama mo pa rin ang iyong favorite mang pagising. Ang programa. Favorite mo talaga. Ang programa. Ang
3: Vibes. Good morning!
4: With your one and only kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang araw maariba. Si mama.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin. Pwede mong kulitin. Wag mo lang. Harutin, Joko Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan, mga ka-vibes. Sa inyong paboritong himpilan at kung ikaw ay nahihiwagaan at gusto mo lang naman makita ang hilatsa ng aming pagmumukha, ka-vibes, huwag ka na mag-alinlangan pang hanapin kami sa aming mga social media accounts, sa mga social media platforms. I-search nyo lamang po at i-type 923 or 92.3 FMR Manila para hindi ka late sa good vibe happenings.
3: Tama! Kaya naman ngayon pala, kung nakikita mo na yung pagmumukha namin na live, i-share mo na.
4: Tama. Like mo, share mo.
3: Ay, ba yun?
4: Yung ka like.
3: Okay, klase mo yun, di ba? Tama ba?
4: Oo, classmate ko yun si DJ, DJ Yvonne Adarna.
3: Mga DJ kasi na nakaibigan
4: ni Mamma
3: Mia.
4: Schoolmate ko siya, hindi ko pala classmate.
3: Tapos sabi ni Mamma Mia, nagtanong si Mamma Mia, talaga, hiring kayo.
4: Hoy, wala ako.
3: Ay, di wala ka. Ay, wala pala ka.
4: Pag ako talaga minessage ha. Wala ka.
3: Ay, di wala ka.
4: Alagya ka talaga. Pag ako minessage ni Bossy.
3: Ay, sorry.
4: Oo, yung katrabaho mong walang pakisama, no?
3: Sorry. Isa kasi bumanga, paspado eh.
4: Oo.
3: Uy, pero hindi ah, grabe. Si Mamma Mia pa ba?
4: Tama.
3: Share mo na yung video namin.
4: Like tama. Eto na nga mga ka-vibes. Sabay, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama bilang bahagi ng ating servisyong publiko. Wow!
3: Servisyong publiko.
4: Masasagutin natin ng wala kakwenta-kwentang katanungan ng ating ka-vibes, ng wala rin kakwenta-kwentang kasagutan na labagpakan sa aming kalooban mo. Eto na nga, ang buksaan sa agahan!
1: Buksaan sa agahan!
3: Ito na ang buksaan sa agahan! Isang ka-vibes natin ang ating pagbibigyan at ang pangalan niya ay...
4: Si... Si Kenlin!
3: Kenlin! Kenlin!
4: What's the title of your song? Kenlin!
3: Si Kenlin!
4: Ay, naku! Alam mo... Gino-joke time lang tayo nito ni Kenlin, di ba? Okay. Oh, hindi mo talaga pangalan yan, be. Pero sige, bilang siguro protection.
3: Baka si Ken tsaka si Lin to, Kenlin.
4: Baka mag-asawa sila. Oo, si Kenlin na ng Malate, Manila.
3: Oh, Malate.
4: Tara, ako'y nasa Malate. Ng gabi. Hoy! Eto na nga. Ang tanong niya kasi, ano, uy, may kwento siya ha.
3: Ano sabi?
4: Sabi niya, may katrabaho ako, puro pasalo ng trabaho. Ano ba magandang gawin dito? Uunawain o di palalampas yan?
3: Hindi, gulatin mo siya. Ikaw magpasa ng resignation.
4: Totoo, di ba? Alam mo, napakadali na lang na ano. Napaka, dahil digitize na nga ang mga bagay. Diba?
3: E-mail mo sa boss mo.
4: Tama, i-email mo sa boss mo.
3: Kung ano may perma niya.
4: Oo, kung dati di ba kailangan ipa-fax mo pa siya, di ba? Ngayon, e-mail mo na lang. Fax.
3: Ano, singular ng ano? Fax kasi.
4: Ng fax, hindi. Kasi kapag nag-e-end ang isang word sa letter X, hindi mo na, wala na siyang plural form. Yeah. Taray.
3: Taray, galing mo naman doon sa part na
4: yun. Legit yun.
3: Bahal pala mag-joke. Sige.
4: English lesson dito.
3: Oo, ano sa
4: bagay. Ang pagpukusan natin yung katanungan ni Kenlyn, ha?
3: Because ano ba
4: tanong yun? Kenlyn, budibu na siya. Oo, pero ikaw ba DJ Joko Loco, anong pipiliin mo sa kanyang option? Na ito
3: ano ba yung
4: tanong
3: yun?
4: Uunawain ba o di palalampasin?
3: Uunawain o di palalagpasin.
4: Oo.
3: Unawain. Uunawain ko na lang muna.
4: Oh. Ang bait mo naman.
3: Tapos mapakulam ko siya.
4: Joko lang.
3: Ayan.
4: May kapalit pala. Ako mahirap magpasalo dito kay Joko Loco. Babarangin ka na lang. Magulat ka na lang. Tinutubukan ka na ng ano dito sa mukha. Yun pala. May iba na palang salamangka, di ba? Ang nangyayari sa buhay mo. Sa akin naman, sige, total, lagi naman tayong...
3: Wala
4: naman
3: ako
4: choice.
3: Di ba?
4: At sanay naman akong pinipintang bilang mo sa mga tao. Sige, di pala lang pasin na
3: lang. Uy, napakabait ni Mama Mia sa totoong buhay. Oo, hindi siya nagsasalita na hindi maganda sa kapwa. Hindi din siya naghumura. At nagmana kanyang gali na
4: napag-uusapan
3: lang ba?
4: Oo, pero sige, sa akin di palalampasin na lang.
3: So, unawain ko na lang muna, saka ko bibagwasan.
4: Oo, tama. May mga ganyan talagang panahon. O, sige,
3: puksain na natin.
4: Oo, puksain na natin, baka iba pa mapuksa natin. Palapakan na muna para kaya! Kenlyn!

Bago pa pero pa-julit-julit na mag-isip-isip ka na. Kasi pag-go ka sa isa, eh di hihirit yung dalawa hanggang sa tatlo na rin sila sa'yong magpapagawa. Kaya Ken Lynn, this time I think huwag nang palampasin, baka magulat ka na lang, tuluyan kang maging alipin.

0: Kelly?
1: Oo, iba yung ano mo ha. Iba yung tenacity mo. What tenacity?
0: Matindi.
1: Oo, pero alam mo, ang ganda katanungan nito. Lalo kapag ano, sa trabaho talaga, hindi naman naiiwasan. Yung mga ganito nga, pasalo, o kaya naman na karelyebo, di ba? Kaya nga may hina-hire na minsan kapalitan mo sa shift.
0: Reliever, diba? Ganun.
1: Oo, ayan, reliever. Kasi nga, talagang
0: pain
1: hindi
0: reliever,
1: pain reliever.
0: Kailangan ko yan.
1: Oo. Pamahid. Yan man ay oral na consumption, di ba?
0: Happy, happy ka, Mama Mia. Oo. Pag ganun yung usapan.
1: Hindi naman. Hindi kasi unti-unti na rin ako nakaka-relate dyan. Pero eto na nga, 'di ba? Abi, yun, normal na nangyayari talaga 'yan kasi hindi naman naiiwasan, 'di ba, na may emergency o kaya naman sadyang day off lang talaga ng iyong katrabaho. Pero DJ Joko Loco, bakit uunawain mo? Bakit uunawain mo siya?
0: Uunawain ko muna. Well, sabi ko nga dun sa ginawa kong ginawa kong mga pangungusap.
1: Wow, pangungusap.
0: ano ko dun, gusto ko unawain muna kasi minsan hindi natin alam yung mga dahilan ng isang tao kung bakit nagagawa niya yun. So
1: tama.
0: minsan mas maganda kung ito alamin mo muna. Baka kasi naman talaga namang no choice siya. Kaya nangyari yun o kaya naman talaga may matinding pinagdadaanan. So imbis na kailangan niyang bulyawan, mas kailangan mo siya munang unawain at pakinggan, di ba? So mas okay muna yan. Pero kung talagang madalas niyang ginagawa na yung ganun, at nasa sistema niya na. Yeah. So, yun. Siguro, buksain mo na.
1: Yan nga yung gusto kong itanong eh. Wala namang masama, di ba, kung paminsan-minsan magsasalo ka ng isang trabaho. Pero paano kung paulit-ulit nang ginagawa? Yung tipong parang, ay, nandiyan naman siya. Sige, di na ako gagawa.
0: Bakit yung ganun? Diba? Ibig sabihin, nasa sistema niya na
1: yan. Yung parang nakasanayan na niya at naisip na niya na total may sasalo naman sa akin na sigurado ako na hindi naman yan pababayaan na isang katrabaho. Eh di, pirmi na lang ako rito. Diba? Mahirap naman yon kasi anong tawag doon, mga ka-vibes, panlalamang ang tawag doon.
0: Ang tawag
1: diba?
0: Doon ay ugaling bawawaw.
1: Oo, ata, magulang ka.
0: Magulang.
1: Puro, wala ka pang anak pero magulang ka na. Diba? Yan ang mahirap eh. Diba? Kung nga magulang ka na tapos magulang ka pa din, sige magulang nga squared ka na. Diba? Magulang.
0: Magulang.
1: Diba? Magulang times 2 ka na talaga.
0: Oo.
1: Pero yun ang naman, ano, syempre sa mga pagkakataon, na kagaya ng sinabi ni DJ Joko Loco, hindi mo maiiwasan.
0: Ano yung sinabi ko?
1: Na, hindi.
0: Ay, yes,
1: hindi mo maiiwasan na may mga pagkakataon talaga na may emergency at kailangan talaga na yun muna ang pagtunan ng pasena. Lalo na kapag usapan pang pamilya yan, hindi mo pwedeng ipagpaliban yan.
0: Totoo.
1: Diba? Pero kung pinapalagi-lagi na, di ba sabi ko nga dito eh, kung hihirit, kung igogo mo kasi yung isa, okay, sige, go yun. Pero paano kung hihirit pa ng dalawang beses? Makatlong beses pa, di ba?
0: At ulit-ulitin na.
1: Ulit-ulitin na. Juliet-Juliet na siya, di ba? Ang kasanayan na mahirap na yan, ka-vibes. Parang dapat, yung sahod niya, sa'yo na lang mapunta.
0: Oo, di ba?
1: Di ba? Kung ako sa'yo, kausapin mo yung HR ninyo, tapos sabihin mo, I hereby request.
0: Patransfer na lang po ng sahod niya. So ako din naman po yung gumagawa ng ginagawa.
1: Totoo. Total, wala na rin naman siyang pakinabang. Diba? At saka dyan din nagsisimula minsan yung mga rift o kaya naman na tensyon ano, sa loob ng workplace. Mahirap yan, imbis na sana harmonious ang inyong pagtatrabaho, nauuwi pa sa bilangan, sa bulungan, diba?
0: Sa gulangan,
1: sa siraan, sa gulangan, lahat na ng mayan,
0: diba?
1: Diba?
0: So yun, mahirap pag gaganon. Maganda yung meron kayong harmonious relationship.
1: Tama, Ebony.
0: Yeah.
1: Ay, and
0: mali.
1: Ivory pala yun, akala ko harmony.
0: Harmony.
1: Pero yun lang naman ang amin, Kenlyn, ano? Kung siguro paminsan-minsan lang, walang masama kung unawain. Pero kung paulit-ulit na, aba kung ako sa'yo, itaog mo na yung plato.
0: Oo, di ba?
1: Itaog mo na yung mesa.
0: Ganun lang dali yung kasagutan dyan. At kung pakikinggan mo kami, meron kang makukuha doon. Pero kung hindi, ikaw, malaki ka na eh.
1: At saka ano, siguro subukan mo muna rin kausapin, 'di ba? Baka lang naman din kasi wala siyang ano eh, wala siyang self-awareness, eh, 'di ba? May mga ganung tao kasi talaga minsan na parang kailangan na pupukpuk, parang paku eh, pupukpukin mo muna bago sila matauhan na okay, ganito pala 'yung nararamdaman niya. Pero may iba naman talaga na wala lang talagang pakialam, 'di ba? Kaya naman na subukan lang din muna kausapin kasi kapag magulo kayo sa trabaho, mahirap 'yan. Wala kayong matatapos, sinasabi ko sa inyo.
0: Kailangan mo kausapin, unawain, pero pag talagang wala na talagang dahilan pa.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ang technique kasi dyan, be. Hindi, makipagkaibigan ka.
0: Oo.
1: Magbuild ka ng relationship at ng rapport din. ganun din ang koneksyon na sa inyong mga katrabaho para kapag nagganyan nagkakasaluhan, 'di ba? Parang hindi naman mahirap na pakiusapan.
0: Hindi, tsaka pag ano, pag kaya mo naman, pagbigyan mo kasi darating din yung oras na magiging magkakaroon ka ng pagkakataon na ganun, kakailinganin mo din 'yun.
1: Tama.
0: So, pabigayan lang din naman 'yan. Tama. Kasabi nga nila, no man is
1: wow, no man is an island. Totoo 'yan. At walang nabubuhay para sa sarili lamang, 'di ba?
0: 'Di ba? Sabi nga ni Lord sa atin, maging ano tayo, maging mabuti sa kapwa. Kaya naman nadamay na si Lord.
1: Dahil nadamay na si Lord. Tatapusin na natin 'to. Pero shout out na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikigulo rin sa ating puksaan. Si Sari Lerma, fino-form me na naman tayo.
0: Oy, naku Sari Lerma, don't ask.
1: Oo, don't ask, don't for me, don't personally me. Okay? Okay, sabi niya, for me, di pa lalampasin kasi kaya ka nga pumapasok sa work para magtrabaho, hindi papasalo sa iba.
0: Oh, diba?
1: Si Wela, ay pumapalakpak lang siya. O sige, sige. O ito naman si Collector, di pa lalampasin niya, lalo na kung pera, ang usapan. Ito naman si Maribel Abordo, good morning. Si John Antonio Gloria, maraming salamat. Si Ma'am Milan RM, si Gerard Michano, nakikinig din po sa atin. Si Louie Basco, good morning. Si Malik, uy, kumparing Joko daw, magandang umaga sa'yo.
0: Magandang umaga ka rin.
1: Oo, ito naman.
0: Malik.
1: Malik. Si William Mortel, si Celso Bacauco, at si Celso Bacauco at ang buong tao dito, mga kasama niya sa trabaho, nakikinig yan sa atin.
0: Oy, salamat, salamat, salamat.
1: Salamat po sa inyo. Ganun din, ano, si Malik, nabanggit na, si Aerie, si JT, ang wow, taray, dinawag niya ako nag-iisang tik-tik daw sa umaga. O sige.
0: Nag-iisang tik-tik.
1: Tanggapin ko yan, ha? Oo, tatanggapin ko yan. It's a compliment. Ano ba ka-vibes? Kung mahirik ka pa dito sa ating puksaan, mag-comment ka lang sa ating Facebook Live or naman sa YouTube Live. Dahil kasalukuyan po tayong umere rin dyan, ano? At syempre, follow nyo na rin kami. At mag-subscribe na rin kayo dyan para hindi kayo mahuli. Say good vibe happening! Asya,
0: tara na.
1: Tara na?
0: Sige, bye.
1: Tignan na natin. Babay na! Uy, hindi ah, hanggang alas 8 pa kami! Tutok lang kayo! Matapos man ang puksaan ito, may dugtungan pa tayo mamaya.
0: Tama,
1: kaya
0: tama,
1: dito
0: tama.
1: Na kayo sa inyong favorite papagising. Ang programa, ang good vibes!
0: Good morning!
1: With you, our one and only Kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma, arriba! Si mama
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haarutin. Joke along is my name, baby!
1: Dito rin yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin, mga ka-vibes. 6.53, perfect!
1: Para kumakain!
0: Really? Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Galit na naman. Ang lupet.

0: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
2: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip!
0: Ang

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Joko Loco. Really?

0: Like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Long. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Uy, magandang umaga pa rin sa inyo mga ka-vibes. Sana masarap ang almusal ninyo. Kasi ako nakikain lang ako dito.
0: Masarap yung almusal. Oo. Yung tipong nag-i-enjoy nga kasama yung mahal mo.
2: Totoo.
0: At saka tinitingnan mo. Wow.
2: At saka kapamilya mo.
0: Oo naman.
2: Oo, diba?
0: Kala ko yung mahal mo.
2: Yun lang.
0: Tinitingnan ko makain diba? Siya ng pandesal. Grabe.
2: At saka masarap talaga yung kinakain mo, diba? Kapag libre yan. Ewan ko kung kanino yung pansit doon, ikinuha ko yun.
0: Ikaw na kambansi.
2: Oo, sabi ko, pwede ba ako makikuha? Pinalaman ko sa tinapay. Ay. Tapos sarap kasi. Umisa pa ako.
0: Ah, kala ko magaling ka
2: na. Oo, kapag may naghanap, huwag niyo po ituturo, ha? Oo, sabihin niyo na lang, hinigop ng, ng...
0: Wala, magic.
2: Hinigop ng hangin.
0: Kala ko magic na.
2: Pero ito na nga, ka-vibes. Oh. Nandito na tayo sa parte ng ating programa kung saan sasagutin natin ang...
0: Ah, okay.
2: Uy, alam mo kahapon, ang boring nung dugtungan.
0: Bakit?
2: Wala akong taga-tambol. Oo, ako lang, anipis-ipis pa naman ang kamay ko. Bakit dugtung-dugtung
0: kayo dito? Kaya kapag nakasabay ko sa jib yung mga natatakot sa akin. Wala na. Anyway, eto na nga. Dugtungan mo ka, vibes. Kinikilabutan tuwing.
2: Tuwing vlang. Ikaw ba? Kinikilabutan ka tuwing?
0: Kinikilabutan tuwing.
2: Tuwing.
0: Sasapit ang dilim.
2: Ano ba meron sa dilim?
0: Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Kapaan parang magkasintahan sa dilim.
2: Ay, tara.
0: Oh, di ba? Ito yung cellphone kasi.
2: Oo, tama. Tama naman.
0: Hindi ngayon, di ba mag-Halloween?
2: Oo, yan.
0: So, takutan. So, kikilabutan ka. Baka madilim.
2: Ay, taray. Iba.
0: Kasi sa dilim, ang daming pwede mangyari dyan. Na andyan yung bigla kang yayakapin sa likod.
2: Ng tao hindi mo nakikita.
0: At sasabihin, akin ang wallet mo. Ay, yan, Joke lang.
2: Natin. Kinikilabutan daw sila si William Mortel tuwing nanonood daw siya ng mga horror na pelikula.
0: Ay, oo. Kasi uy, parang yung pagkatawang-tawa kapag nanonood
2: ka. Totoo, iba yun na. Iba. Uy, pero nakakatawa yun kapag pinalitan mo yung background music. Diba, kunyari nakakatakot siya. Palitan mo ng kunyari, brother, Louie. Ay, diba tatawa ka habang diba nag-aabunan sila ng kutsilyo.
0: Grabe.
2: At naman si Arlene Espira sa kita niya, kinikilabutan na tuwing naririnig ko ang boses ni Kuya Totoy. Ay, ni Kuya Totoy!
0: Kinikilabutan siya kay Kuya Totoy?
2: Oo, bigla.
0: Totoy?
2: Oo, Totoy.
0: Totoy, makinig ka. Huwag kang magpagabi.
2: Ano naman? Ano naman, si Everyday, si Ate Leigh. Sabi niya, kinikilabutan na tuwing sobrang lamig. Sino bang hindi? Diba? Ano naman, si Collectol. Kinikilabutan kapag naririnig yung tropa mong alam mo namang nagsisinungaling. Pero tuloy pa rin sa pakikipagkwentuhan.
0: Oo, di ba may ganun eh.
2: May iba no, na parang sanay na talaga kasing magsinungaling.
0: Oh, si Wela / Wela.
2: Oo, si Wela.
0: Kinikilabutan tuwing uuwi ako ng alanganing oras.
2: Uy, totoo naman yan. Oh, diba?
0: Pagpatak ng
2: ingat
0: dilim.
2: Kayo. Pero syempre, dapat yung mga nagbabalak ng masama dyan, huwag niyong tutuloy yan. Oh, ha? Sinasabi ko sa inyo.
0: Lahat ng masamang ginagawa mo.
2: Walang krimen kung walang nag-iisip gumawa ng mga masasamang bagay. Hindi yung biktima pa yung sisisihin ninyo. Pagtutuktok ako kayo dyan.
0: Oh, yan. Tuktokan talaga kayo ni Mamma Mia. Ito, dalawa.
2: Si Jonel Inocencio Colina, sabi niya, tuwing lalabas kapag gabi. Bakit ako sa gabi, ano? Oo, si Greta Cruz naman, kinikilabutan na tuwing nakikita ko yung mukha ng kapitbahay namin, chismosa kasi. Ayun ang sinasabi natin.
0: Nakakakilabot ba?
2: Gusto ko talaga itong mga entry ni ating Greta
0: si Cruz. Diba? So, kaya swerte mo talaga kung ang kapitbahay mo talaga.
2: Si Ate Greta.
0: Oo, ay, close na close mo.
2: Totoo. Diba? At saka nagbibigay ng ulam, hindi yung piniperwisyo ka. Diba? Yan, shoutout sa mga mababait na kapitbahay. Ipagpatuloy po ninyo ang mabuting gawa at kami naman ipagpapatuloy namin. Ang good vibe musikahan. Dahil makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pabagising. Ang programa, ang vibes.
0: Good morning.
2: You're one and only kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw ba arriba si mama mia.
0: Kasama rin ang DJ DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kunutin, huwag mo lang karutingin. Joko Lokis, mga name,
2: Bernard. Baby, hindi talaga yan sa bet na bet kasi
0: ang lupet.
2: 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
2: Combined sa soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin, 7.23. Perfect.
2: Magkropet.
0: Tama.
2: Really?
0: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: utang ka na naman.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

tawa at saya every morning.

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Good vibes!
3: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke sa tahan. Umabagsakan na ang mga ka-vibes sa tindahan. Pati kabahayan, walang lipatan. Laging FMR lang!
0: Yeah! Iba talaga si Mamma Mia.
3: Laging FMR lang. Oh.
0: Iba!
3: Tama. Saan ka pa?
0: Para pa sabi ko na.
3: Tama
0: naman, kaya naman maganda umaga sa'yo kung yun nakatutok ngayon. Maraming thank you so much, Apir.
3: Wow. Tama, a million thanks. Wow, a million
0: thanks. Shout out Mamma Mia yung mga taga-Tagig nakikinig ngayon.
3: Really?
0: Tagig City. Sina Joanna Marie. Hello sa'yo, Joanna Marie. Ando sa Kongos family. Pabati po sa ano, papabati niya daw yung ano, Pebrero family.
3: Wow, Pebrero.
0: Oh, Pebrero, Marso, Abre, Mayo, Enero. Pebrero family.
3: Yeah.
0: San Mateo Rizal, sabi ni Jay.
3: Uy, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa amin dyan, ha? Ano pa? Sino pa? Si Sir Teng, nanonood,
0: si Sir Teng TV, oh. Sabi niya, solo ka. Wala yung maingay, kuya.
3: Sabi... Ano sabi mo, Sir Teng?
0: Sir Teng! Ano pag tatawagin mo? Ano yung tawag mo? Sir Teng!
3: Sir Teng!
0: Sir Carlo Alfonso.
3: Sir Carlo!
0: Sir Juan! Good morning,
3: Lawrence! Uy, magandang umaga sa inyo, ha? Oo. Ganun din po ang FMR squad binabati natin kasi bukas magse-celebrate ulit sila ng kanilang Montessori. Maraming salamat sa inyong...
0: Tuloy?
3: Tuloy! Oo, nga, hindi nga sila nagsasawa. Nagtataka rin ako, eh.
0: Tuloy.
3: Sa kabila ng ingay natin
0: sa ito. Sa kabila na sila?
3: Oo, hindi. Ay, hindi. Sa kabila ng ingay natin. Sa
0: kabila ng ingay.
3: Uy, mahirap yun sa kabilang buhay.
0: Sa kabila lang.
3: Sa kabila lang, ha? Hindi sa kabilang buhay.
0: Sa kabila ng lahat.
3: Totoo, sa kabila ng lahat ng ating ingay.
0: Oo.
3: At pagpapagal. Wow, pagpapagal. Maraming salamat sa pagtsatsaganin nyo sa amin, mga ka-vibes. Siyempre, binabati rin natin ano, ang ating masugid, hindi masungit.
0: Oo, masugid.
3: Oo, na tagapakiniga. Walang iba, ano, kundi si Randy Arteaga Santisa, si Kuya Randy Esplana ng Cavite. Abay, ang kanya pong sasakyan talagang ipinihit na niya sa ating istasyon.
0: Salamat.
3: Si Kuya Ronel Espina, ang kanya minamanehong BGC bus.
0: Bus. Yun, no?
3: Oo, number 26.
0: Baka may aeroplano din na pinikinig siya.
3: Ewan ko nga, feeling ko nga masama na yung loob ng mga pasahero niya kasi wala naman silang choice, kundi tayo lang ang mapapakinggan
0: nila. Sabi nga, hindi lang ka DJ, ayan, taga sa
3: mga. Hindi naman ito mga to, sino ba, are? Kami lang naman po si DJ Mamma Mia.
0: Oh.
3: At si DJ Joko Loco, are.
0: Ito kami nag-comment dito sa isang listener natin. Sabi, naalala ko si ano si DJ Macarena dyan sa kasama mo na si Mamma Mia.
3: We want a dollar!
0: Sabi ko talaga, magkaiba yung
3: si
0: kulay
3: nila. May billiones,
0: si Joyce Mae Billiones. Joyce Mae? Maganda umarang, Joyce Mae Billiones? Agent Joyce Mae Billiones?
3: Ang yaman pala ni DJ Mami.
0: Billiones.
3: Billiones.
0: Tsaka
3: shout out.
0: Ano ang height nun? 5'8", ikaw 5'7".
3: Oo, tama. Hindi nagkakalayo.
0: Hindi nagkakalayo.
3: The biggest lie.
0: Moonlight, hello sa'yo. Good morning.
3: Moonlight, hello sa'yo. Uy, si Celso Macau ko at ang kanilang opisina nakikinig po sa atin. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Si Papa Jay, si Malik, the birthday niya noong October 3. Happy birthday sa'yo. Sabi niya may utang daw tayo sa kanya dahil daw natin binati.
0: Batiin natin.
3: Sige, babatiin ka namin. Ano, babatiin.
0: Batiin mo dahan-dahan. Alam ko magaling kaya.
3: Happy birthday.
0: Binati niya na. Dahan-dahan.
3: Happy birthday!
0: Happy birthday sa'yo. Tsaka ito, si Joanna Marie, binuksan niya na yung radyo nila sa 92.3 FMR. Kasi sa live lang siya nanonood ngayon, pinihit niya na yung radyo nila.
3: Iba talaga.
0: Joanna Marie, maraming salamat.
3: Maraming salamat.
0: Nagising na yung mga natutulog sa kanila.
3: Perfect! Dapat ganyan. Si Pambansang Opa Bulagan, si Messi, si Emmy Hernandez, Ari Lerma, Kuya Ding Fernandez, si Ati Greta Cruz!
0: Greta Singer!
3: Si Jebit Yonga de la Cruz. Magandang umaga sa'yo. Uy! Si Jerma Langit!
0: Oy, Jerma Langit! Grabe!
3: Jerma Langit!
0: Jerma Langit!
3: Ang iyong pagdaramdam!
0: Nasaan ba siya? Nasaan Muntinlupa?
3: Oo! Ano ko to? Kakosa ko to. Taga Muntinlupa rin to.
0: Jerma Langit, binabati ka namin.
3: Totoo. Maraming salamat sa pakikinig mo, Jerma. Napakasipag po nitong aming digital na ito.
0: Sobra.
3: Ano? Si Jerma. Jerma Guerrera.
0: Dapat nangyayari.
3: Maraming salamat mga ka-vibes sa inyong pagtutok. At kung nabitig ka pa sa apat na oras nating pagkukulitan, paghuhuntahan at pagwawalang hiyaan, huwag ka mag-alala dahil susundan yan ng inyong paborito vitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At kasama rin dyan si DJ Meng.
3: Alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. Kaya naman, saan ka pa? Dito ka na.
0: Tama. Sabihin ko sana, saan ka pa?
3: Saan ka na ba? Diba? O ito na nga, maraming salamat ha, dahil sinamahan nyo kami ka-vibes at bukas ulit. Basta pagpatak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami po ang inyong makakasama pambulahaw sa mga natutulog ninyong diwa at kaluluwa. Ito po ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: With your one and only kulitanyam sa umaga. Ano ba kumakaribas ang tawa, pero ang araw maariba si
0: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby, hindi ka nagyan sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio,
3: ka-vibes sa soundtrack! Ang oras!
0: Oras natin mga ka-vibes, 7.50 na, perfect!
3: Ha? Para crop it!
0: Tama!
3: Really?
0: Yeah!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
5: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ang alegasyon na maling paggamit ng confidential at intelligence funds ang may pinakamaraming mas alam o kilala bilang impeachment charge laban naman kay Vice President Sara Duterte batay sa pinakabagong National Momentum Survey. Sa survey, 38.7% ng 1,487 adult Filipino respondents ang nagsabing ito ang isa sa mga impeachment charge laban sa Vice Presidente, habang 35.3% ang hindi makapagsabi ng anumang charge. Sumunod sa pagkakilala ng mga respondents ang grave threats sa 14.6%, bribery naman sa 13.3% at unexplained wealth sa 6.7%. Samantala, 28.2% ang nagsabing kapani-paniwala ang aligasyon sa confidential funds na pinakamataas sa lahat ng mga charge. Sinabi naman ng survey na maaari pang magbago ang pananaw ng publiko habang nadaragdagan ang mga ebidensyang inilalahad sa impeachment trial.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nilinaw ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na hindi tinakdang deadline ang December 16 para sa posibleng pagtatapos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, ang petsa ay administrative projection lamang na ibinase sa bilang ng mga testigo, calendar ng Senado at mga una-una ng pahayag ng mga opisyal ng impeachment court. Sinabi din ni Tongol na maaring lumagpas sa December 16 ang pagdinig kung kailangan pa ng panahon para sa pagsusuri ng mga ebidensya. Maaari rin namang matapos ng mas maaga kung mababawasan ang mga testigo o magkaroon ng karagdagang pagkakasundo ang mga panig sa mga dokumento at mga ebidensya. Binigyang din ni Tongol ng ebidensya ang dapat magtakda ng takbo ng impeachment trial at hindi ang isang nakapirming calendar.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, hiniling ng Office of the President, Senado, House of Representatives at Commission on Elections o COMELEC sa Supreme Court na ibasura ang petisyon ni Attorney Romulo Macalintal na ibalik sa 2026 ang barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKE. Sa 64-page comment na iniharap sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, igniit ng mga respondents na balido ang Republic Act 12326 na nagtakda ng susunod na BSKE sa November 2028. Ayon sa gobyerno, hindi pagpapaliban ng halalan ang pangunahing layunin ng batas, kundi ang pagpapahaba sa termino ng mga barangay at SK officials mula 4 taon o taon tungo sa 5 taon. Igreed din ng mga respondents na may kapangyarihan ng Kongreso sa ilalim ng 1987 Constitution na itinakda ang termino ng mga barangay officials at kasama dito ang pagtakda kung kailan isasagawa ang halalan. Dahil dito, nanindigan ng gobyerno na walang batayan para ibalik ang November 2, 2026 BSKE at hiniling sa Supreme Court na ibasura ang petisyon ni Macalintal.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
4: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
4: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uga sa inyo mula Lunes hanggang